0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawawan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: Mai tare da gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin ciwon yamace. Shirin da ke mai da hankali kan al'amuran da suka shafi rayuwar mata, ta inda zai inganta rayuwarsu a zamantakewar aure, ta wajen wadata su da kayan da zai inganta rayuwarsu. Yau, shirin namu zai yi magana ne akan muhimmancin kyautatawa iyali. Hakan ya sa na zanta da wasu magidanta da suka fayyace min ra'ayoyinsu kan zamantakewar a wannan lokaci. Gimbiyar Bununu, Hajiya Aisha, ta ce tana ganin laifin maza da ba su taimakawa wajen tsaftace iyalansu.
1: Farko dai abin da zan fara cewa shi ne, namiji in ya kasance haka, har ga Allah namiji ne mai matsala. Dalili da ya sa na faɗi haka shi ne. Ai, tun da yanzu muna magana ne akan mata da mazajensu. Isani a tsankankanin mace da namijinta.
0: Ko ta isani.
1: Yanzu akan wannan topic din za mu yi magana. To, in dai akan wannan topic din za mu yi magana, namiji ya kasance ba mai isani wa iyalansa ba, ko kuma in ce ba mai isani wa matarsa ba, to wallahi wannan namijin yana da matsala. Kamar yadda kika kamo a kwatance, aikinci zai iya zuwa waje. Ya ga wata kuma yar kwaskwas sai kuma ya mata ihsani, to ai an samu matsala
0: sosai.
1: Ka bar matanka a gida, iya abinci ka bata, omo irin wannan detergent din ka bata, tayi wankinta, tayi wanki ma yara, shikenan kai ka ci ka sauke hakinta. Baka mantawa da cewa ka manta da cewa tana bukatar ihsani wanda za ta gyara kanta. Ta ɗanyi kwalliya, kaya dai na tun na aure.
0: Mace ƴar kwalliya ce kuma.
1: Kaya tun na aure, ka mata, kuma ka zo kana haɗa ta daga abinci sai omo. Shi kenan yanzu ba za ta ɗan maka ganshi ba. Dole akwai buƙatar ka zama mai isani a tsakankanin. Saboda mace tana son ta ɗanyi kanshi, tana son ta ɗanyi kwalliya, tana son ta yi kiso, tana son ta yi lalle, tana son dai ta sa turare a jikinta ya zama dai tun lokacin da ka dawo ka ganta neat. Ka ganta ta yi kwalliyar na ko ina na kanshi.
0: Gida na kanshi, tana kanshi. To
1: kai malam Bahaushe, dan Bauchi, tunda magana muke yi na jihar mu Bauchi. Baka mata wannan ba. Amma ka je waje ka je kana kallon wata wanda ta yi dan lallanta. Baka san ma ba ta kudin ba.
0: Ba muharraman ka.
1: Ba kuma muharraman ka ba. Ta je ta sa wasu ba halama wasu kaya matsatsu. Kana ta balbala a jiki ka dauki kudi ka ba neman wannan mai kwan. Wannan kudin ka dauka ka ba wa matarka. Na rantsi da Allah da Annabi Anti Amina, wala mata na cikin gida.
0: Haka ne.
1: Mata kyawawa na cikin gida. Saboda dalilin da yasa suke kallon kaman na wajen sun fi na cikin kyau. Ai, su suka kashe su.
0: Kaman yaya
1: mazan su suka kashe ni cikin gida. Kai baka ba matanka ba, ka zo kana ba mu wata awaje, baka ba ta kudi ta kace ta je ta yi kitso ba, ko baka ce ta je ta yi kitso ba, kace mata to wannan ga kudin gyaran jiki, ta san me take yi, ta san da ta yi kitso, da ta yi lalle, da ta yi waye, da ta yi
0: me sa so sai yayi wata biyu akai ba tsefe
1: ba, ta da kudin yi,
0: ba ta da kudin yi, kuma kace wai kanta na tsani,
1: kuma in ka zo kana so ka rabe ta ka ji dadi sai ka ce ita ka zamani. Alhalin kai baka bata ba, ita kuma bata da shi. Gaskiya a wannan gaban Hajiya Amina, wallahi tallahi zan yi jan kunne wa maza su zama masu tsoron Allah a wannan gaba na Isa. Ba a ihsani a cikin Bauchi, a cikin maza kashi 100 waɗanda suke iya yin ihsani wa mazajensu ba su wuce mutum kashi 10, kashi 90 ba sa iya yi a cikin Bauchi. Saboda haka su yi kokari su dinga ihsani wa matayensu, saboda su zama masu tsafta, masu kwalliya, masu kyau. To nan ne su ga suna musu kyau. Wannan kwalliyar da suke shi ne yake dawo da hayyacin mace. Kaga ta da ko gaban ba ma kayan kwalliya ba, ko kayan ciye-ciye. A kayan ciye-ciye, in kana ba wa matarka kayan ciye-ciye, nan ne za ka ga ta murɗe, ta yi dil, shef ɗinta ya samu, ya fito, idonta sun fito, sun yi fari, sun yi dara-dara, duk yana ƙarƙashin ci mata. So saboda haka da Allah a takaice, ba za mu wani dogon bayani ba, amma ihsani na da kyau ga dukkan namiji ya yi wa matarsa, saboda matarsa ta fito masa yadda yake so ya kanta.
0: Gimbiyar Bununu kenan, Hajiya Aisha. Mai sauraro, kana sauraron shirin ciwon yamace daga nan gidan rediyon Bauchi BRC mita 94.6, kuma a yau muna tattaunawa ne kan muhimmancin kyautatawa iyali a zamantakewar aure. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.

0: Madalla, barkanmu da dawowa. A ci gaba da tattaunawa da muke kan muhimmancin kyautatawa wa iyali a zamantakewar aure. Shi ma Malam Mustafa mazauni a kasuwar Winci yace maza su ji tsoron Allah, su sauke nauyin da Allah ya dora musu kan inganta rayuwar iyalansu.
1: Wai kowa ya
2: sariya
1: ya san da zubar da ruwa. Kuma duk wani abu da ganin shi da cewa an gyara shi ne kyau din. In ba gyara shi ba ya ba sai ba. Kuma ni abin da kullun nake faɗa shi ne ya kamata a ce magidanta su dinga gane ainihin makokin su ta Allah wani zai tsaya musu na zaman cewa aure su gane cewa shi kyautatawan mace a aure ba ya kamata ba ne dole ne ko ba gaskiya ba tunda Allah ya haɗa ku zauna din dole tana da buƙatu irin nata ne da gobe wanda ya kamata a ce ka mata din dan ya zama cewa ita ma ta fita kamar sauran mata. Yau da aka yi kokari ka gyara cikin yadda ya kamata Allah ya tsara nawa zan ma ba za ka gani ba su din ma gyara ne. Ko ba gaskiya ba ne gyara ne ka sa ran su har kace mance inda zaka je din ba ka zalika kai ma an ka gyara zaka sai ka kai ma Allah ya sa da in ce ta din ana nuna ta ana shi a wannan kaza kaza wani ma bai dauka ma ta hauri bane saboda yadda ka gyara shi din
0: wajibi ne ko kuma a'a wasu din sukan ce wai ai ita macen ne ba ta san gyara to amma mu muka lura da cewa in aka kawo mata dole ta gyara
1: ba gaskiya ba ne kana mata ba ta san gyara ba gaskiya ba ne dan da ka saya mata kayan kulliya take amfani da shi ai ba magani bane ba da ta daci ne da shi ta ga rasha
0: sosai
1: ko ba gaskiya bane yo shi kan kulliya ba wanda bai san gyara yo ko kai da kanka ka gyara kanka zaka ga kana yi makarkarce kuma kana burge kanka yo wato magana wai in ba ta taki kulliya wannan ba gaskiya bane da wa sai dan ka dika gyara ta ko wannan amma maganan ka ce kai ka kawo kayan kulliya taki gaskiya wannan ba gaskiya bane
0: haka ne to su matan kana ganin kaman to babu sakacin su na kin gyaran tunda yau akwai wanda nayi magana da shi yake cewa ai shi in ya kawo mata ma haka yake zuwa ya samu abin shi ba ta gyara jikinta
1: eh to wannan kuma gaskiya akwai sakaci irin nasa tsakani da Allah yauwa yau wanda a ce in ya kawo mata din ya nuna bacin ransa rashin jin dadin sa akan rashin amfani da bata yi da shi ba wallahi gobe za ta yi ko ba ta so
0: haka
1: amma wanda a ce in kashe kudi na sai a miki abun da ya kamata in san ki don amfanin yau da kullum ki amfani da shi in kara so wa ki amfani da shi so tunda dai zama na yake kin yadda zama na yake a dole ko abin da yake so za ki yi shi tunda bai saba ba tsakani da Allah to mu mazan muna da sakacin lokaci wai in ka zo mace da abu kace tayi in bace ba sai ka kauda kan sai ka fita shi an da karo shi ba a yin haka kuma kawa dole wannan lokaci kana nusar da su kana gwada musu ga abin da ya dace su a hakan ma wanda ita ba ta san me ya dace ba kenan wanda sai abin da ya dace ka wata kowa da shi ma da kanta ma ta kan ne niyya za ta fuku da ranti dan mace sai da kulliya gaskiya ba kulliya kai an samu matsala
0: wata ya dai su mazan su gyara wani nasiha za ko jan hankali da kai musu a wannan gaba
1: a maza ko su tsoron Allah shine ko abin da zan faɗa kan su to su tsoron Allah da abin da ya dace ayi tunda kai kana da hankali ba baka da hankali ba duk abin da mai kyau ne ya dace kai kai ka san abin da ya dace ba sai an ce kai ba in abu ya dace dai kai din kawai sai kai saboda ga gane dai ita dai mata ba tarkace tana zauna ga kashinka ba wani bane zai mata kai din dai dole kai ne zaka mata ko ba gaskiya bane to tunda ko kai ne zaka mata ya kamata kai mata saboda rashin yi mata akwai matsala ko ba gaskiya bane sai ta gairin wannan kai kana tare da tana ganin kawayenta suna shiga mai kyau magagan suna kula da su kai naka ba ga baje ga sai zuciyar ta canza akan wani abin da ba shi bane to wani abin ana yi ko don kai ka kara naka iyalin daga hango wani abin da ba shi kamata su hango ba da kadu tsoron Allah kai abin da ya dace
0: baka ganin hakan ma yakan kara kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata
1: a to adama dole zai kawo rashin jituwa mana da zaran mace dama ta ce ga abin da take bukata kamata ba kamata ma ai kin ga dole Allah ya samu matsala ko matukar ta san cewa abin nan bai fi karfin ka ba saboda abin akwai bambanci gaskiya akwai abin da baka da halin yi baka da shi to kin ga wannan shi line sa da ba a kullu kuma matan ta san kira da shi yawa amma saboda shi kun da ta koyi ta koda ta sai yake yi ko ba gaskiya bane tunda ba mai kiyon zaje ga shi bai gyara can ba amma shi ya gyara nasa kan yawa zai kulliya ya sa ta kalmi mai kyau riga mai kyau waye mai kyau ya fita abin zatin da shi mai yawon zai fita nan yayin nan ita kuma ya tara ta a gida tunda ta amfanin ta ya kare kawai tana gida ita matan gida ne shikenan kawai dole maza mu dutsoran Allah gaskiya mu danne abin da ya dace
0: to me yasa suke da tunanin cewa wai idan aka kawo mace wasu su ce wai ai ita shikenan eh
1: ana ganin ita kawai suna tarja ta zo matan gida yanzu ita kawai ba dole bane sai an mata kaza an mata kaza eh na fahimci haka kuma yawanci maza suna da wannan tunanin gaskiya sai ga ku abin da mutum yake yi mace kafin ya aure ta ko ba gaskiya bane ko kuma ita take makanta ya kamata a ce abin da ya burge ka din nan kafin ka aure ta ka gani ya kamata dan gaso sai ka dawo mata da wannan abu ka tabbatar da an ci gaba da yin sa ganin cewa ba a samu matsala ba, amma wani yaro ma ta aje ta kaushi shikenan. Wai sukan ce wai ba a campaign after election. Eh ka riga da yawan campaign kamun aure ta, amma tunda ka aure din shikenan ta zama na kamar wani abin da kuma za ka sake kuma kin gaba da dai gaskiya.
0: Malam Mustafa kenan mazaunin kasuwar Winti wanda ya mana tsokace kan muhimmancin kyautatawa a zamantakewar aure. Kuma duka-duka anan za mu tsaye da shirin na yau. A madadin mai kula da shirin Luzar Falmi Balewa wanda ya hada mana shirin Muhammad Haruna, Amina Abdullahi Girbo ke muku fatan alkhairi.

0: mai tare da gidan rediyon Bauchi daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin da yakan zo maka a dubran Ladi kuma a daidai wannan lokaci. Kuma kamar kullun wannan shiri na bakon mu a yau yakan karbi bako yau ma mun saba ko kuma mun karbi bakon da muka saba karban sa la'akari da muhimmancin aikin sa da kuma hukumar sa. Director da muka karba a yau shine director a hukumar kashe gobara ta jiha, wato shine director din gaba daya Bilda Dauda Bala Fali. Muna maka barka da zuwa. Madalla. Kuma la'akari da muhimmancin ita wannan hukuma ta yan kwana-kwana yasa muka gayyato shi Bilda Dauda Bala Fali, kuma la'akari da waɗansu abubuwa da suka wakana ko suka faru a yan kwanaki da suka gabata. Na farko akwai gobara da aka yi a kasuwar Mudallawa, inda shaguna masu yawa suka kone, an kuma yi asara ta dukiya mai yawa. Alhamdulillah sai dai ba rasa rai. Sannan kuma na san a kwanakin baya ita wannan hukuma ta yan kwana-kwana, tunda aikin ta ba kawai kashe gobara bane, kamar da muke ce hukumar kashe gobara takan kai ceto da dauki domin ceto rai. A kwanakin baya na san an ceto mutane da suka kai 5 waɗanda suka fada a rijiya. To Allah kuwa ai kaga akwai magana a walu. Sunana Aliyu Ahmad da Manguza, domin gabatar da shirin akwai kuma
1: Awal Musa Yakubu Wanka.
0: To director, bari mu fara hukumar yan kwana-kwana, menene zaka ba mu bayani dangane da ita wannan gobara da ta faru a kasuwar Mudallawa? Yaya labarin ya zo muku, kuma sannan da kun samu zuwa da kuka je, me kuka gani?
2: To alhamdulillah, kamar kullum da muke faɗa cewa lakin kare rayuwar jama'a dukikinsu yana kanmu, kuma muna iya bakin ƙwarinmu ga cewa abubuwan da shafi lamarin jama'a da kayayyakinsu da kuma abubuwan da ke kawo musamman irin wannan irin wannan tsari da muke da shi yana isa, kuma sakon yana shiga yadda kamata. To an samu iftila'i na gobara a kasuwar Mudallawa ran wanda da ya wuce, kuma wannan abin ya faru da dare ne lokacin jama'a kowa yana bacci. Abin ya fara ne da misalin karfe 2 na abu, kuma
0: karfe 2 na dare.
2: So an kirawo mu a cikin daren, mun gaziya mun isa. To amma kasan abin da muke faɗa kullum, wani sa'in za a kirawo amma ba za a kira kan lokaci ba. To amma dai an samu isa, kuma jami'an kwana-kwana sun yi aiki sosai, suka daƙile wutar nan bai fasa ma yaje wasu wurare ba. To kuma an yi sa'a, ba a sa'a rayuka, ba kuma wani abin da za mu ce dai a rasa shi, amma dai akwai kayayyaki nasu da kuma abubuwan da suke sayarwa da yawa da shaguna kimanin guda dukiya kimanin kusan shaguna 26 sun ƙone da kayayyaki a cikinsu. To kaga wannan abu ne wanda za mu ce dole mu je musu jaje, kuma mu ƙara jan hankalinsu cewa lalle-lalle abubuwan da muke tsammani yawanci ka wannan wutan abu ne wanda shafi wutar lantarki, kuma yawanci yana nasaba da irin yadda suke haɗa wayoyinsu a kasuwa, sai ga haɗa da mai kyau da mara kyau, ko kuma a sa shi yawa, ko kuma a yi shi ya zama cewa ba bai bisa ƙa'ida ba. To so da yawa muna ƙara jan hankalin su jagorin kasuwa da su kiyaye irin wannan abubuwan, da kuma su ƙara jan hankalin mutane da su lalle-lalle irin wannan abubuwan da ake na illegal wiring da kuma wasu abubuwan da ake a yi shi ba bisa ƙa'ida ba a yara. Saboda ɗan kwanakin baya da ya wuce nan ma an samu a kasuwan katako shi ma da daddare ne duka. To dinga irin wannan abubuwan da faruwa, kuma yawanci da daddare ne, sai muna ganin yana da kyau su jagorin kasuwa su tsari na musamman, su samu wasu da masu gaji da wasu wanda sun ga sa ido na musamman. Duk wanda aka ga ya yi illegal wiring ko kuma ya samu wani irin an kawo wayan da ba bashi da kyau, to a yi sauri a masa magana domin ya gyara. Domin abin ya fara ba wai dukiyan kaɗai da tsaya ba, da tsaya har dai fatsama ya shiga har wasu dukiyan wasu, kuma an ba sa ba duka sun mai kama, kaga an samu asaran dukiyoyi da yawa. To sai muna ganin
0: da yake da misalin karfe 2 da wani abu na dare wannan wuta ta tashi, kuma sau da yawa ko da rana ne ma idan irin haka ya faru, waɗansu kan yi amfani da damar da ta faru domin ganin cewa sun aikata ba daidai ba ta hanyar sata ya kuka yi a wannan lokaci kamar da waɗanda suke kokarin su zama kamar bata gari
2: to mu dai kamar da muke faɗa mu yi wani tsari na musamman domin mu kirawo ƴan sanda domin su tsare dukiyoyin al'umma to kaga aiki ne wanda shafi mutane da yawa so mu dai mun yi bakin kokarin mu mu ga cewa dukiyoyin al'umma da kuma wasu abubuwan da zai kawo tsaiko ba samu matsala ba kuma har ka aikin da su ƴan kaso ma kansu taya mu wurin kare dukiyar al'umma kuma har ga Allah yin sara ba samu wani dai wani atagari ko wani abu ya shigo ya ibi kayayyaki ba to amma dai muna ƙara jeje hankalin su kansu ƴan kasuwan da su ƙara shiri na musamman irin wannan abun ma kar ma ya faru kuma shine lalle a cikin matakai na kariya na musamman domin kar irin wannan abun sun faruwa shine kamar abin da ke faɗa shi misali a tabbatar cewa irin wannan wayarin da ake yi zuwa shaguna a tabbatar an yi shi bisa ka'ida a tabbatar kuma an samu wayar wayoyi masu kyau a sa shi kuma a tabbatar cewa mutanen da suke wannan wayar din mutane ne wanda suka zama qualified suka zama cewa hakan su ne ba kuma ja dako wani ko daga nuri ba a zuwa ce wayarin duk irin wani abubuwa ne ke nasaba da irin rashin kula na musamman to amma dai ana samun irin wannan tsari na musamman a kasuwanni to ina ganin abun zai zo da sauki to kaga mun samu dan kwanakin mun samu guda biyu kuma duka su manyan mutane so sai muna ganin cewa dole a cikin irin yadda muke ƙara fadakarwa dole mu sa maudu'i na musamman akan kasuwanni mu zo nan mu ƙara bayani ma mutane su ƴan kasuwa da su kula su kiyaye da kuma su sa a ransu cewa dukiyar al'umma ko tsare dukiyar al'umma abu ne wanda ya shafi kowa da kowa ba wai sai kuma kwana-kwana bane da su tsaya ta ce kaza ba kafin su je ba maki abin yayi kamar yadda na mudlawa din kafin mu isa a gabuwan ya ci shi da yawa to kagan akwai tsari mai kyau akwai wanda aka sa su suna kula da abubuwan su sa sa ido kuma abin ya tashi sa da dan wani kaman dan trend ake musu na kare din wani abubuwan ya taso abin da sauki
1: to kafin mu daura bari mu dan waiwaya baya a can baya mun yi maganar matsalolin da ake samu a kasuwanni ta hanyar cunkoson hanya duk da dai wannan abin ya faru ne cikin dare zamu iya cewar a lokacin babu jama'a cunkoso a kasuwanni sai dai masu dukiya in sun riga ku fitowa misali a kun fuskanci wato tangardar shiga wurin da abin ya faru la'akari da hanya koko dai Allah ya sa abin babu cunkoson hanya ba matsala domin kun yi ta magana a wancan makon da muka dan tattauna da kai magana a rinka yin gini ana fitar hanyar shiga da irin saboda gudun irin wannan ya kaga wannan faruwar na bayan wannan al'amari
2: to alhamdulillah gaskiya wannan dai karon musamman tsaiko ba kamar yadda ka faɗa ma an yi sa'a lokacin ba jama'a kowa baya nan yana gida to amma dai akan yadda muke tsarin yana kyau still dai a ƙara bada wayannan tazaran da kuma daman cewa in kuma mun tazo da shiga dan gaskiya na fahimci a kasuwannin da muke so aboce duk akwai wani matsaloli duka so gaskiya kwanakin bayan mun dan fara irin wayannan program sun muna zuwa kasuwanni muna ƙara ban basu din yadda za su yi abubuwan kuma yawa awareness kuma ana ƙara ba mu haɗin kai to amma mun ƙara kuma mun still mu ƙara ba su irin wayannan ilimi na musamman cewa yana da kyau su ƙara karewa kuma su ƙara sa ido su ga cewa duk wanda zai kawo matsala a hanya ko kuma yadda za mu samu interest wurin shiga to gaskiya a ɗaga shi a ba shi kuma shawarin cewa ya saurin ɗaga kayayyakinsa saboda in abu ya taso ba a fata ake yi ba amma dai an ce wai prevention is better than cure so ina ganin yana da kyau su jagorin kasuwa su yi kamata su fara magana kan wannan tsarin kafin mu mu zo mu ƙara ɗora kai
1: to baya ga misalin da ka bayar matsalolin wutar lantarki wayoyi mara inganci da sauransu baka tunanin akwai abin da yake yawan kawo banda waɗannan misalai da ka buga a tunaninka me yake yawan haifar da gobara a kasuwanni saboda muna yawan samun tashin gobara a kasuwanni a ƙasa da jihohi makwabta misali ka aje waɗancan misalan da ka buga me kuma ka hango wadda suna ɗaya daga cikin makasudin
2: to a matsayina wanda wannan zamu ci harkar namu kuma gaskiya kullum muna ganin abun yana kuma wani ya faru muka je mu bincike mu ga wai shin kam me yake jawo irin wani abubuwa to a bincike da muka gudanar sai mu gane cewa bayan wutar lantarki akwai wasu matasa wanda suke shashaye sai wasayin an sha abun ko taba ko wani wiwi ko wani abu da sauransu bai ga mutuwa ba ka jefa shi a cikin wurin da makamashi ne to shi ma yaro da makamashi iska ɗan wura shi ya kama wuta wani sa'in kuma zaka ga masu dan tuya ne a gefen hanya sun yi tuya dan kosai ko wani masu nama wani abu indare yi sai ga iska yin hura sai dauki wannan gaushi ko wani abu sai jefa ni wuri so duk irin wannan abubuwan yakan iya kaiwa kasuwan kuma ko kuma wasu suna gefen hanya sun dan sa wuta suna cin dumi da sauransu sai ga dare yi kuma suna ga su dan wani abu wasu indaren yayi a ruta haka shi ma zai iska da ko shi kawo shi cin kasuwa to duka ga irin wannan abubuwan ko kuma wani sa'in sai ga ana ma cikin yanayin yadda yanzu me zaki kira masu yin bikukuna irin na wasu abubuwa ga sauransu su ma wasu ina ga daren yayi sai ga ana cikin bikin sai ga to sai ai deciding bari mu je mu dan kunna wuta a gefen hanya muna dan hira ana dan yin wani abubuwa na biki na rawa kuna abu na abu su to duk irin wani abubuwan shi ma wani layin sai ga abubuwan zai iya kawo wuta ko shi da ba tsammanin ba so akwai abubuwan da yawa ne kuma wasu sai ga akwai masu son zuciya a cikin marasa sai ga yana so ya barna a wuri sai ga to ah to me yasa bari mu je kasuwa mu sa wuta ba in ana kudeluwa na iho cewa a kawo dauki mu sai mu fitar kaya sai ga an samu wani irin dama
1: inda
2: ba ta hankali mutane duk irin wannan akwai shi saboda bincike na gwada mana cewa ba lalle bane a ce wai wutar lantarki yake kawo ba amma dai wutar lantarkin shine mafi yawan kawo wannan abuwa
1: to director ko director ba yawa to tunda ana yawan daurawa hukumar bada hasken wutar lantarki laifi kai ba baka daga cikin masu zartar da doka da oda amma da za a ce ka bada shawara wajen ladabtar da ita hukumar bada hasken wutar lantarki tunda tana da hannu wajen tada wasu gobara baka ganin idan da ana ladabtar da ita za a samu wato yadda za ta rinka controlling wutan don gudun kada ya zo ya wuce kima har ya haifar da matsala ni a tunanina an sake su ba a haraji ba doka ba sa biyan diya da sauransu in sun tada gobarar yasa abubuwan yake ci gaba misali da za a tambaye ka shawara a nan bangaren me zaka ba wa hukuma shawara don ta sa al'amarin a cikin doka
2: to alhamdulillah kwanakin baya mun kai musu ziyara na musamman ita shi kansu kamfanin da kuma kaje wurin MD ga baki daya so muna gudanar musu cewa lalle a bisa bincike da muka yi mun gane da cewa wutar lantarki na daga cikin abubuwan da ke kawo tashin iftilayen gobara so ya mana magana a cikin nashi irin kasan kamar da ka faɗa kowaye akan harkar sa shi ya san me yake matsalolinsa so ya ce mana bai mana musu ba amma yawanci abubuwan da ke faruwa shi ne akwai mutane su da yawa suna fani da wayoyin da ba da inganci ya ce kuma shi yana ganin abubuwan shi ke yawan kawowa kaga kai tsaye dai bai musu ba amma dai ya yi mana cewa laifin dai akwai rashin sa wayoyi mara inganci kuma akwai wani yanayin da kaman sai ga an zo an sa abu a wuta an bar shi wuta ya kawo sai ga abin ya cigaba da kaman a sa heater ko wani iron ko wani abin da zai dai yake jan wuta sai ga wucin da aka sa wutan abin ya cigaba da aiki shi kuma wannan ya bar abin a kunne sai abin ya yi zafi ya zo ya yi shi makansa ya kama wuta duk idan kawai wannan misalan to sai ga muna ganin cewa irin wannan matakin kamata a ce su masu amfani da irin wannan wayoyin marasa inganci da su ƙara lura cewa tunda ɗan ana samun irin wannan matsalolin da su gyara irin wannan lamarin su kawo waya masu inganci suna sawa kuma su tabbatar cewa lokacin da aka bar gida ko kuma aka bar kasuwa to a tabbatar cewa an kashe abubuwan da zai iya kawo iftilayen gobara kuma a tabbatar cewa wayoyin nan ba a ce an cunkushe su ba an haɗa su a wuri guda ba to duk irin wannan muna ganin cewa abu ne wanda aka kiyaye shi muna ganin cewa lamarin abin zai sauki kuma kullum muna ƙara jin hankalin su kansu mutanen nefan da su kiyaye wurin irin wayannan abubuwa da zai kawo iftilayen gobara
1: mun so a ce da ɗaya daga cikin jagororin kasuwanmu da Lawal musamman wanda yake shugabantan bangaren da gobarar ta faru yana wannan zauri to amma saboda wasu dalilai yana kan hanya da zaran ya iso za a iya jin muryarsa ya shigo wannan zauri to amma daman abin da na so in yi magana da yana nan wani mataki ko haɗin gwiwa kuke da shi su 'yan kasuwa da ko hukumar kwana-kwana a wajen ajiye wannan ɗan bututun a wato shaguna cikin kasuwan kamar a zaman musu da shi jazaman wajibi kowane shago ya mallaka domin ko ta kwana kafin Allah ya sa a kawo ɗauki kuna da tunanin ku tutube su don wannan al'amari
2: already ma mun riga mun tube su kuma kaman ziyarar da muka yi adan satin da wuce nan ran da aka yi shi wannan iftila'i na gobara washi gari da muka je musu jaje mun ƙara jan hankalin su cewa yana da kyau kuma tsari ne mai kyau da su tabbatar su cewa an sai irin wannan abubuwan an sa a kasuwanni a nemo wani su ma mu hukumar kwana-kwana musu training akan yadda an abu ya taso ga yadda sai amfani da shi to sun ce mana za su iya yi wani abu kuma sun yi daɗi da yin wannan shawarar da ba su kuma ce lalle za su aiwatar da yin wannan shawari kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ce dole ne yadda muke ba su haɗin kai muke ƙoƙarin in sun kira mu muna zuwa kan lokaci to su ma za su yi ƙoƙari su ga an haɗa samu haɗin kai mai ƙarfi tsakanin mu da su domin a daƙile irin wani abubuwan da ke faruwa na yadda zan gobara kasuwanni.
1: A da yake ka yi maganar haɗin kai tsakanin ku da su musamman a baya can ana ta koke-koken jama'a in kun zo kawo ɗauki ba su ba ku haɗin kai kana ganin raguwar wannan rashin haɗin kan ana samun yanzu goyon bayan jama'ar gari da su kansu wanda kuke kawo musu ɗauki wato ana samun raguwa ko ko dai har yanzu dai bai yi gaba bai yi baya.
2: Gaskiya alhamdulillah muna samun haɗin kai sosai kuma jama'a za mu ce gaskiya ana san barka ba kamar a baya ba yanzu daga mun manta ma tun da aka mana incident na marabar liman katagu to gaskiya mun san samun wani abu na a ce ma'aikatan kwana-kwana sun isa ba an musu ce musu zarafin su ko kuma an kawo musu wani abu tsaiko a cikin lambarin su sai dai kamar da abubuwan da ba za a rasa ba daya biyu dai amma gaskiya ana samun cigaba mutane suna fahimtar yadda ake mu yake kuma sakon na isa har karan hukumomi abin na isa to wannan abin na mana daɗi kuma muna ƙara jankalin jama'a da ƙara ba mu haɗin kai a ƙara tabbatar da cewa irin wannan goyon baya da za a samu lokacin da jami'an kwana-kwana suka isa zuwa wurin aiki to zai ƙara ba su damar ƙarfin gwiwa da su tsaya su yi aiki da ya kamata kuma kamar da nake faɗa wannan aikin mu nan kamar kai ba maka training ba in ka zo ka ci zaka rike wannan shi burutun wannan ciwon to zai baka matsala sosai abu ne wanda ake ba wani ƙarfi ba ne abu ne wanda dabara ne to so da yawa sai ka ga an je angwanin wasu su zai su rike wannan shi asalin ciwo na ruwan to gaskiya
1: za
2: su karɓa a jami'an kwana-kwana to sai ga abubuwan na bada matsala sosai to sai muna ganin cewa fahimtar hakan da su bar jami'an su yi aikin su zai bada su jami'an su yi aiki a cikin ƙwarin gwiwa a cikin kuma sauƙin lamari kuma da su aiwatar da aikin yadda ake so.
1: To darakta Bauchi fata girma musamman fadar jiha baka tunanin ku faɗaɗa ofishin ku a kusurwoyin wannan fadar jiha kusurwa da muke da su domin rage ko jinkiri da dai sauransu makamantansu.
2: Akwai wannan shirin kuma ya yi nisa kuma muna ganin sha'allahu nan da ba da jimawa ba za a wata daɗin wannan tsarin Allah
1: sauka. Da wani za a
2: to ka san a tsare-tsaren mun dai akwai tsarin kusan kashi biyu zuwa kashi uku to mu san dai wani ne ya kamata a fara ba kuma dai muna gan alamun dai shiri da ya nisa gaskiya kan wannan tsarin.
0: Muka koma dangane da ita waccan gobara ta kasuwar Modalawa bayan kun isa ya ɗauke ku tsawon wani lokaci kafin ku shawo kan matsala.
2: To gaskiya mun samu kusan fiye da awa biyu ana fafatawa kuma abu ne kamar da nake ce maka ita kasuwa akwai abubuwa da dama wanda in wuta tashi to gaskiya in ba tsaya ba abin zai faskara don su kansu hukumomin kasuwa ma sun sha mamaki da wuta ya tsaya haka. Domin ba dan ɗauki irin namu ba in ce gaskiya ba san yadda abin zai baskara ba don wanda wuta ya taso kuma wuta ne wanda yake ci a wurin rayin ƴan rogo abu ne da akwai makamashi kansa rogo ma makamashi ne kuma akwai abubuwan da suke cikin shagunan makamashi ne mai sa wutan ya ƙara ruwa to ga buhuna sun ce gaskiya su abin ya ba su mamaki to amma da yake mun zuwa kan lokaci kuma Allah ya taimake mu abin ya tsaya haka an yi nasarar daƙile shi bai fatsan ma ya shiga wasu wurare ba sun ce gaskiya sun jinjina kuma sun yi murna har ma daga bayan an dawo daga wurin sun ƙara biyo mu ofis sun ƙara godiya suka yi jinjina musamman har leta na godiya sun kawo mana so ni ina ganin kamar a wannan matakin su kansu jagororin kamar da kake faɗa yana da kyau da su ƙara zama na musamman da sauran mutanen kasuwa a ƙara jaddada mutane cewa waɗannan irin abubuwa da muke faɗa cewa yana da kyau a sa a kowane shaguna shi wannan kurtu muna kiran shi fire extinguisher yana da kyau su sa a shagunansu kuma su iya amfani da shi kuma su ba mu waɗansu a cikin kasuwa a zaɓin mutane masu hazaƙar mutane wanda za su musu training na musamman in abin ya taso ya zama suna daƙile shi because normally yawanci in wuta ya tashi in yana ƙarami to lokacin da za a yi amfani da wani abubuwa kashe shi amma in ya girma ba to gaskiya tsare shi zai wahala shi yasa kake ganin abin ya taso abin ya faskara yanda muka isa kafin naka samu dake da shi
1: to ai ba su fara ma amfani da wannan din ba
2: ba su fara amfani da shi ba confirm kaga da su fara yauwa to ba muke abun mutan ba zai tsamarin da ke tsamanin ba
0: bayan kukan kai ziyara domin wayar da kan su yan kasuwa dangane da abin da ya shafe da za a magance ita wa matsala ta gobara ai ya cewa kamar abin ne yayi karanci ba kwa kaiwa akai akai yasa haka ke faruwa ko kuma ya
2: to wato abin da nake fahimta shine su kansu wurin sakon yakan isa kuma wasu na kiyaye wato wadansu ne kafin abin su kiyaye sai sa ku lokaci in ana yin shi akai akai sakon da isa ko ina to amma dai naga inda kike gani abin abin mai rabu ba kaman inda ke faruwa a wannan shekarun ba to kaga zamu ci su kansu suna kiyaye amma dai yana muna bukatun da su ƙara sauraron abubuwan da muke faɗa kuma su ƙara kiyayewa domin kiyayewan shine zai ƙara ba su dama abubuwan in yazo ma yazo a sauki ma hukumar bare ma faru gabaki daya ba kamar da nake faɗa su jagorin kasuwa suna duka masu shaguna su musu bayani cewa irin wayannan abubuwan da ke faruwa nan abu ne wanda ya faru ba dukin ka dai tsaya ba zai tsalaka shaguna ma maki kuma ba sa ma ya cika son gabaki daya kaga an asaran dukiyoyi kamar da faru a Kano kwarkin ba an samu asaran dukiyoyi wanda har yanzu wani bai fado ba
1: to ni ina so ka ba masu amfani da wuta saboda an fa daurawa ita hukumar wuta alhakin musabbabin gobara to masu amfani da wutar wace irin shawara zaka ba su wacce za ta sa su kula da kayan su wanda yafi bincikiya dan gudun kada ma abin da ake tsoron ya faru
2: su ne fa kenan
1: su masu amfani da wutar ne mu a gidaje da shaguna da kasuwanni misali tunda akwai soket akwai ban wuta da sauran

0: tunda an fanci ne yake wuye wanka wannan fitan na gobarar nan to na farko dole sai mun kiyaye kamar abin da ke fada shine masu yin wayarin a tabbatar cewa an samu waya mai inganci masu amfani da irin ayon ko hita kasa ayon akwai za ku dabiya daga mutane suke da dama sai ga mutum na guga ne yana cikin goje kayayyakin sa sai dake wuta sai ya bar soket din da komai a cikin soket din ya fita yaje ce bare ya jira kamar ka wuta to sai in ka fita sai ka manta aka wuta a cikin bada aiki har yayi zafi ba maki a wurin akwai abin da bera kuna bai zo tura ayon din ya fada kan kayayyakin kaga wuta ta shi to akwai wannan abin da dama dole sai mun kiyaye kuma ga an sa candle an bar shi akan carpet yana ci yana ci bace dauke rike ka ya ci har kama carpet din ko kuma ya kama labule haka dai wannan abubuwan ko kuma sai ga an sa mantega an carpet kuma a cikin kusan labule shi ma bace ya ibe ka yana ci yana ci taba labule ya kama wuce ta shi bana mutane duk wannan abubuwan na faruwa sai an kiyaye ko kuma ga
1: yawan kashi aka kashe
0: su yawa yawa an sai bace kashe shi kashe wutan ga baki daya ko kuma ga sai ga an sai zai ga mace narsa abinci akan wuta ana ci kun gas abinci na yi ta shiga ta ci gaba da kallo kuma ta koma kan shiga tana chatting ko wani abu da sauransu sai ga fo ankara bace ya ibita kuma ta mata abin akan wuta shi ma abin ya ce cinye ya kama wuta su akwai abubuwa da dama da ke faruwa dole sai al'umma sun kiyaye kuma kiyaye wannan dole sai su da makwafta da wayansu da suke kewaye dole zan ga musu cewa to wannan abubuwa ne wanda ke fa'i jawowa iftilan gobara kuma gobaran nan ita shi sai ga har ma a samu asarar rai kamar yanzu abin da faru kwanakin ba a wannan wacan ta wurin bayanatar din nan macin tigar jaririn da laki ta sa bakan wuta sai tai ta akiyar da makwafta ta zo ta ce makwafta ta bar jaririn na akan gado kuma ga nan da sa abinci akan wuta gas nake amfani to wutan nan har ta ci gaba da hiranta har wannan abincin yayi har ya kone abai kama wuta haka kai asaran wannan jaririn da ke kan gado wuta kama yazo kona shi kaga yin wannan akwai abubuwa misalai da dama akwai sakaci kuma babban abun da ke kawo iftilan gobara shine sakaci da ganganci shine babban abu ya zaka a ce kana saka sa ko kin sa bakan wuta amma ki fita makwafta to duk irin wannan abubuwa ne wanda in ana kiyaye shi to abun ba zai sauki kuma so da yawa sai ga ana barin yara a gida sai ga za a fita aiki sai a kulle yara a cikin gida a bar su ya shafa ruwa an fita an bar yara su kansu su sa wani abun da zai kawo wutan ko kuma suna cikin wani abun da tashi kuma kulle su a cikin gida
1: ko ba su da hikima
0: kun ba su hikima budewa to irin wannan abubuwa ne wanda mu kan mu kullum muna ci hankalin mutane da a kiyaye a bar barin yara a gida in za a fita a gida ya je aiki a kashe duk wani abun da ake ganin zai kawo matsala a kashe shi kar a bar shi a kunne nayi saboda wani sa'in wutan yake zo da irin high voltage to ya zo ya faru kuma kun kulle gida ba wanda zai iya shiga ba san mutun da ci ba sai ba maki sai wutan ne da ya ci sai ga shi ya fito sama duk irin wannan abubuwan abu ne wanda in ana kiyaye shi to abun zai zo sauki kuma iftilayin abu ne wanda zamu ce ya kusan zuwa shiga hunturu lokacin da abun zai fara samari
2: Allah ya sauke idan duk mutun ya bi waɗannan matakan da kake fada har kuma iftilayin ya faru to a matakin farko kafin ku zo shi wanda hakan ya faru da shi zai akwai wani abin da zai yi
0: eh akwai ai kullum muna fada in abu na farko da zaka fara shi ne ka fara kulluwa cewa an samu
1: kawo
0: gudumawa wannan kulluwan da kai ne ba maki a cikin wannan ginin
1: ayekuwan
0: akwai mutanen da suke ciki wani zai ankare a sauri buta ne biyo abu na fara shi ne kai kokari nan ban kuma kwana kira wasu da kan lokaci cewa ga wuta a wuri kaza an samu iftilan gobara za su zo in kuma kana da abubuwan da ake kashe gobarar shi shine wannan fire extinguisher ka san daukan sa ka je kan wutan ka fesa masa wani abubuwan shi ne muke kira zuciyar wutan wanda kamar nake cewa mun yana da kyau jama'a su zo office namu mu dinga samu wutan suna gani muna gura musu yadda abun ake kashewa kuma gaskiya muna samun ziyarar mutane da suke mana cewa illa san zuwa ka musu wayansu kan mahallin suwa suke cewa akwai ma family su gaba gida sai ka je gida a koya musu akwai bangaren da suke wannan abun fire prevention unit wanda raka su ne su dama su je su dimata da mutane su gaya musu cewa abun ya taso ga yadda ake yi a kuma da abin da za a yi ma ba zai taso ba kuma ne taso ga shedda za a yi to kaga mun samu dama wanda muna ƙara kiran al'umma da lalle su iya sa irin wani abubuwa a gidajensu shi fa na fire extinguisher kuma su iya aiki da shi lokacin da abun ya taso because in baka iya aiki da shi ban ka zaka sa a gidanka
1: sai
0: hoto zai hoto kenan so muna ganin cewa an samu dama da muna ƙara jin hankalin jama'a gaba ki daya kamar da ka faɗa jabo ta girma ta bunƙasa akwai gine-gine na zamani, akwai irin yadda aka samu ni ci

0: ba jama'a sun kara yawa to yana da kyau a ce ana kare kiyaye abubuwan da zai kawo islahi na gobara kuma bisu yadda ka sani hankali saboda a gane
1: nakan ji kuna bayanin cewa don wani lokaci idan kamar gobara ta faru ana zuwa za a fara daya kwano ana cirewa ana bude kofa da sauransu kuma na san wani lokaci can akwai lokacin da kuke cewa wuta abubuwa uku suke kawo ta zafi makamashi iska
0: haka
1: to kamar bude kofa ko bare kwano me yana da tasiri ko kuma illa
0: gaskiya kuma tsara sosai kullum muna bayani cewa lokacin da aka samu iflai na gobara ba daidai bane a zo a rinka kai kwano because kamar yadda ka faɗa cewa abubuwa guda uku ne ke kawo a samu wannan na wuta tashin wuta akwai shi kansa zafi akwai iska akwai makamashi to an ga shi da bude kuma babu wuta to misali yanzu an samu gida ne ya samu aka samu wuta gobara yana ci ka zo ka daye kwanan iska na shiga kaga kana ka bashi dama yana samun mutum zai ringa ruwa ne so da yawa mutane ba su sani ba to amma akwai wani kungiya da suka mana ziyara kwanan na office masu sauraron radio da suka zo musu bayani cewa wannan abubuwan ne matsala nake jawa ya zama cewa wutan ya ruru kuma ya gimu sosai to amma da Allah nabi tun daga shi sun zuwa matsayin su na kungiya su ma yana da kyau hakki na kansu su kara faɗakar mutane cewa lokacin da aka samu iflai na gobara ba lallai bane mutane su so suna zuwa suna daya kwano kaman waya suka dauki suna kara wutan ne kuma ba sa ba wutan zai zama karfin su ya zama cewa ciwon su gidajen da ma ba tsammanin ba to sai ana ganin cewa dole mutane su gane cewa daya kwano lokacin da ake gobara ba daidai bane yana iya kawo ruwan wutan kuma yana iya sa wutan ya zama cewa ya zai cimma gidan ya cimma makwabta kaga an samu asarar dukiyoyi wani an yi sa a masai gharar asarar rayuka to sai muna ganin cewa abu ne mai kyau da a gane cewa lokacin da aka samu iftila'i na gobara kar a daya kwano kuma kar in kofa ba bude ne abu ne a kulle shi shi yasa muke ganin cewa so da yawa sai ga wasain in aka zo aka bude kofa sai a tsammanin wai shi ne mafita a kulle shi ne mafita amma babban abu dai in aka samu iftila'i na gobara a kyautata zaton cewa ita kuma kwana-kwana yana da kyau a cata kan lokaci kuma kyantan yana nasaba ne da in sun kura da nambobin wayoyin in babu nambobin ba da ma da kira su haka shi ne muke kara jin hankalin mutane nambobin wayoyinmu nan yana da muhimmanci kuma kira kan lokaci shi ya fi komai.
1: To da yake lokaci na ta tafiya yanzu lokaci ne na damina kuma sau da yawa akan samu matsala ta ɓangaren ruwa ambaliya wani ya faɗa a cikin ruwa ko sauransu ta wannan gefen kamar a bana an samu wata matsala da take da nasaba da fadawa a ruwa?
0: An samu kuma ya daga cikin abubuwan da ma ya muce yanzu ke cikin tuwa ƙwarya abun na damu sai muna ganin abun kaman sakacin daga wurin al'umma ne ko kuma daga menene ko rashin fahimta ne a wata shida da wucen nan an samu cases na mutum ya fada a rijiya a ce an samu yanayin ba san ma ina yake ba daga bayan aka gane a rijiya a kirawo sai mun ga sai gawa to muna ganin cewa su masu angonni a wannan matakin yana da kyau mu ƙara jan hankalin su cewa muna samu
1: da kafin mu je ga wannan waɗannan matsalolin guda nawa ne kuma me ya faru
0: to kaga matsalolin mun samu kusan guda biyar mun samu ɗaya a masakan makafi
1: me ya faru
0: yawa shi kuma matashi ne wanda ake tsammanin an ce ya taɓe hankali akwai rijiya a cikin gidan kuma rijiya tana buɗe ne ba kulle ta ba so mutumin nan ya je ya faɗa a cikin wani rijiyan ya afka ba san ma yana ciki ba suka nemi shi suka rasa shi suka mana waya su wato su fa sun nemi wani wanda ake ganin matashi ne kuma ana tsammanin yana da taɓon hankali amma ana gani kaman rijiyan da ake ganin ya buɗe nan ko ya faɗa ciki ne to muka isa wurin a kan lokaci jami'an mako da wanda suka kware a wannan shiga rijiya ko shiga ruwa ko ɗauko mutum wani yanayi a daga cikin su ya shiga ya laluma a cikin sakan biyar ya jiga ya ji shi ya fito da shi to sai muke ganin cewa wannan matakin da su mutanen anguwa ko mutanen gidan suka ɗauka sai muna ganin akwai sakacin su da barin shi rijiya buɗe bayan wannan akwai wanda aka samu a rafin makaranta shi ma haka ne aka ce still rijiya buɗe ne kuma an kira mu akan lokaci mun isa sai mun gane cewa wannan muna ga tsammanin ba makina shi rijiya to abunka da abun da aka ce amma horo akai akwai suka su kware kamar nakin shi ma shiga aka zakulo shi ma still ya faru shi ma kan
1: aka zakulo shi dare ko
0: shi ma bari to kaga dukin wannan abun sai mu ce abu ne wanda akwai suka ci shi ma a ciki duk da Allah ne kawo akwai kes shi ma wannan amma shi wannan yaro ne a bayan fada shi kuma yaro ne yana suna kullo shi da sauransu abokansa ne yara suna cikin kullon sai je Karija shi kuma yaron sai ya bi shi ya bi kullon shi Karija shi ma ya je ya afka shi ma aka kira mu muka zo muka cire shi shi ma bare to haka duk yana saboda sakaci
2: saboda
0: Karija a buɗe ba murfi an samu haka a nan anguwa Angas shi ma
1: yalwa kenan
0: shi ma still an ce shi ma wanda ya afka Karijan akwai taɓa hankali a kira mu shi ma aka je aka cire duka fa an naga maka a cikin watanni ne a bai faru asal mun zaka samu a nan a yalwan akwai wai anguwan sakin kuso mun samu shi ma wannan kesa shi ma wata ne mai shekara 32 ita ma an ce taɓa hankalin ne ta je ta afka cikin Karijan aka kira mu da misali ƙarfe 4:30 na yamma muka je shi ma aka shiga sun ta shiga ma sun ta lalima ba su ji ta ba to amma da ana kiran muna isa a cikin sakun biyar shi jami'an mu da ya kwanci akan wani abun ya za kulukayen ga waki da aka buɗe aka fito ita to eh gawa ne sai muke ganin cewa irin wannan abun
2: ba shin ka ba akwai sokaway da ake buɗe su ko a gina su ba a rufe ba ruwa ya cika dan naga guda ɗaya a turum wanda ya ci ran wani shi ma mai farfadiya wanda ya fada tsawon kwanaki ana neman sa kwana biyu sai aka tsinci gawan sa gurin shi ma kaga barin sokawai din yana kaman ceceniya da rijiyar kuma yana tara ruwa
0: haka
1: to yau wato duk waɗannan bayanai da aka tattara ta bayanin da wale a iya binciken ku tunda in lamari ya faru ai kukan binciki mai dalili me mu sababin haka
0: to mu dai a binciken mu da muka yi mun gane gaskiya akwai sakaci daga wurin al'umma sakaci kuma shine tunda kun san cewa wayannan mutanen akwai rashin cikin hankali lafiya to me yasa ba za a rufe wani rijiya ba a masa mulki ba a rufe shi ba tunda abun nan zai iya yiwuwa ba kowa a gidan ya je afka ba sani ba kamar da yawanci da muke zuwa sai ce ai ba sani ba a gani wanda sai mun je ne sai mun gane cewa to tunda rijiyan na buɗe ba muke faɗa shi rijiyan sai an shiga kuma a ga hakan ne to sai muna ganin cewa sakaci ne daga wurin masu wannan gidajen tunda kun san cewa wannan ba da lafiya kuma zai tashi kowane lokaci ya ce zai fita ya je wani wuri to tun da kurijin nan a masarin mulki a rufe shi muna bayan shi ma akwai yara so sai muna ganin cewa akwai sakaci daga wani masu gidajen nan kuma su kansu kamar na shi kanshi da muka je na anguwar sakin kuso sai muka samu bayan wani rijiyar ma a kurijin kusa da shi ma sil haka ne an sa kawai dan wani kamar leda naka aka rufe bakin rijiyar shi ma gashi nan kamar irin wancan ne to sai muna ganin cewa to me yasa al'umma ba za su dinga la'akari cewa abin nan yana faruwa akai-akai ba me yasa ba za a kulle rijiyar nan ba a masa wani doka shi mai masu angwani su shigo cikin lamarin abubuwan su sa ido a angwani duk wani mai rijiya wanda a buɗe yake a sa shi ya kulle doka ya hau kansa ko kuma a masu faɗakarwa na musamman cewa to tun da ana samun wani lamari a cikin wata guda biyar wata shida a samu kesu mutum wurin biyar ya tafi to me yasa ba za a ɗauki mataki a dinga faɗakar da mutanen a musu cewa in duk wanda samu da irin wannan kesin za a musu doka ko masu tara ko masu wani abu gunci ne musamman to ina ga abin zai ragu amma mu a matsayin mu na jami'an kwana-kwana muna ganin cewa abin ba mu jin daɗin sa kuma in aka ce maka aka rasa rai ɗaya ba karamin rashi aka yi ba to muna ganin yana da kyau jama'a su gane muhimmancin irin wani abubuwa
2: dama ni tambayar da na so in yi maka dan na bunguzi a dan fara nun sosai inda ke mun kai dangane da damuna ta kawo kai gashi an samu ambaliyar ruwa misali a wasu rafuka da sauransu ba ku da labarin cewar irin wannan rafi ya ci wani ko ya ci wasu kun je kun kai doki a kai
0: an samu sosai ma misali akwai nan walagan mayaka mun samu wannan kesin mun samu a wani anguwa can da ake kiran shi na mara suna anguwan amma yana ɗaya ga canyin kamar za ka je hanyar turum to anguwan nan manta dai amma ta wannan bangaren yake an samu wannan kesi din kuma so da yawa kuma su iban yashi su ma suna samu irin wannan problem sai ga mutum ne ya je zai je iban yashi a can wani kwari sai ga bai sani ba akwai alamu da man da ruwa in ya fara zuwa zai gwada to shi bai sani ba yana kurin iban yashi ruwan ya zo ya tafi da shi sai ga sai ratsin cin gawan a wani wuri da daban to duk irin wannan abubuwan yana da kyau da cewa in ana samun fadakarwa daga irin bangaren mu da cewa su masu wannan iban yashi kuma zuwa irin wannan inda ruwa ke ambaliya ko kuma ga irin kaman inda ka fada gulbi in an yi ruwa cika to yana da kyau a ga mutane ko yara kar a ringa barin su lokacin da aka samu irin wannan ruwa ko kuma ana ganin cewa masu iban yashin nan a ringa tsaye da su kar suna zuwa iban yashi a lokaci kaza to ina ganin za mu ƙara munimo dukiyar musamman domin mu ƙara wayar da mutane kai dangane da irin abin da shafi wannan iban yashi a gulbi ko a wani tafki ko a wani yanayi dai wanda ruwan in yazo zai samu matsala dan ko kana dan sati biyu suka wuce zuwa uku haka akwai jami'in mu da je can wurin gubida nan ya je nashi yana dan zuwa kamun kibi da je sai ga yara suna wasa to kabin ya kada dai sai ga dayan kokarin ya kama kifin sai shiga cikin ruwa sai bai iya ruwan ba to sai fanci yaron yana so ya dauki to dake kwarai ne akan abun sai ya shiga ya sa ya zargo yaron ya fito da yaron kokarin wani abu yana faruwa su dewa
2: su amma ce ba wani
0: da wani da shikin da shin ya tafi kenan to sai ina ganin cewa duka irin wannan fadakarwa da muke yi ya kamata ya dinga isa kungiyoyi da suke kamar ziyara akai akai su masu dinga
2: hada
0: karfi wurin wada kan al'umma suna abin na isa yadda ya kamata suna ganin abin zai zo sauki
1: to bari mu maka tambaya ta ƙarshe kafin mu bada layi wa mai sauraro batun rijiya din nan kamar yadda ake ɗaukan matakan kariya wanda aka ce kula da kaya ya fi bincikiya rigakafi ya fi magani to ga wanda yake da rijiya kamar menene matakin farko na kariya da zai ɗauka
0: to wanda yake da rijiya musamman a wannan lokaci yana da kyau ya masa ganga ya masa murfi a rufe shi wannan shine matakin farko don mun sha faɗa cewa ba ma yara ba har ma irin wannan masu taɓi hankalin kaga ana samun wannan kesin su shiga rijiyan ba sani ba sai daga baya a gane sun shiga cikin rijiya kuma sai ga already ba bare to gaskiya ina ƙara jan hankalin mutane ga baki ɗaya al'umman jihar Bauchi da su kiyaye irin wannan abubuwan duk masu rijiya a buɗe a masa gini na musamman a masa murfi kuma abu ne wanda zamu ce ba abu ne mai wani yawa sosai ba hakan kai in kai kiyaye ran mutane to ina ganin abubuwa zai zo mana da sauki kuma kanmu kuma kwana-kwana muna so mu ga cewa mun je irin wannan abubuwan a samu cewa an samu rijiya a rufe kuma zai ba da su kansu yaran duk da su ga wuri a kulle ba za su rin su je su zauta a rumba kuma ƙara fadakarwa su cewa wasa a wannan wurin rijiya ko wani irin ruwa kuna abu su ba da amfani
2: kuma in tashi
0: ba wasan yara ba ne to yawwa
1: wata masu makama ba ce
0: wata masu makama ba ne daga abu da mu ce gaskiya a kiyaye kuma iyaye su sa ido sosai lokacin da aka ce akwai rijiya a gida a masa murfi kuma ƙara
2: ai director
0: danko
2: zumunci ba yaro ba ba mahaukaci ko mara tabin hankali ba hankali ba babba ma
0: hankali
2: kan
0: iya ka wani faru shi
2: sai ga
0: haka ne kuwa a samu haka
1: haka ne mai tare da gidan rediyon Bauchi kana sauraron shirin bakon mu a yau kuma a yau din mun karbi bakoncin director hukumar yan kwana-kwana ta jiha Bilda Dauda Balafali yanzu lokaci ne zamu baka dama ka shigo domin kai tambaya ko watakila ba da shawara in an ba ku shawara kuna karba ina
0: kuna karba da gudu
1: kwarai lambar da za a same ma kan ita ce 0809 795 0809 795 0079 wani har ya shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam
3: ina yi wa ki fata alheri
1: ma da Allah da muke tare
3: Mustapha
1: Lila Angon Fatima Lila Angon Fatima
3: ina yi wa darasa kuma ya zuwa ba da mama
1: madallah
3: na ji farkon shi da suka fara kon dako abin da shafi kaso mu da zuwa lawan abin da ya faru na gobara wanda a gida na gaskiya an yi maganganu masu gaskiya kuma yi maganganu Shine to ke tambaye da kike so ne wa tarata a mun tsuwa ke kana a lokacin gwamnatin da ke yi a wasu ƙasashen Afirka ya sabit a da wasu wanda har rana ne kamar yanzu akwai wannan tushen wani abu ma har yanzu ba da kuma ba a yi da ya zama tsohuwa wajen da su bi ne wajen ciwon wajen suka matsara wasu abubuwa na kuma kuma da gana na kuma kenan ya mutum wani waje yake tunda shi fire service ya wada ta bi ba don ka ta ko duk furin rubu da wani waje yawa sai biyu kuma da kai da kai shi ne game da su ba ta san ne ba ya kamata
1: wannan tambaya ta sa da matukar ma'ana
0: gaskiya ce ba
1: da shawara ta sama tana da ma'ana to kai wani ya shigo bari mu dauke shi zamu ba da dama duka yi wannan bayanin to wannan ya sauka wani ya shigo zamu dauke shi mun kuma so yawa assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: da muke tare
3: eh kuma magana shi
1: ke na mutum ke shiga
3: mun
1: kuma da ke
3: da
1: barkan da jarabi
3: sai
1: Allah. Kai bu dan iya makera. Bari mu dauki na uku sai mu ba da dama wa director yayi bayani. Ga wani ya shigo. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Dr. Alhaji Ayewa Ahmad da Manguza. Alhaji Awal Yakubu Wanka.
0: Muna
4: godiya. Wannan kwana kwana ko?
0: Haka ne.
4: To, ire mu kuma ta alkai.
1: To da muke tare.
4: Lukman
1: ko na biyu
4: alhamdulillah barkan mu da aiki
1: to madallah
0: ka bata
4: insha Allah to alhamdulillah ya an tuno gidi mai cewa da kike tonawa kuma a gaskiya mutum da yake ya biyan ma'aikata su bi da ridi ya a kashe mu da kudi a kalla ya su 50 ko 30 dan murji da za a yi da bai gudu 10 ko 7 wanda zai kare rijiyanka da fara wannan kuma da wakil da ci kuma ta mu good preserving of water to sai ga mutane ba su kuma gaza da wannan to saboda haka muna kira dan koyi ne magana su ya tafi dan akwai jin gidan ba murji dabobi kowanne ya da ke gaba da ya fadi ya mutu kuma ma ka ji magana da kai bari mu magana wannan abin kai masa mutu ka ga shi kenan an samu lafiya
1: so muna
4: fata Allah ya sa mu dace
1: Allah ya mana jagora amin malalla lokman yawa to director bari mu fara da shi Mustafa Ilela Angon Fatima ina matsayin wannan tasha ta fire service da aka fara ginawa a modular wajen works
2: sai shukan masara ake
0: sai to ita wannan office ta fara mun da mullan office ne wanda za mu ce lokacin isa gudan ne go
2: emi
0: ne go to abu ne wanda zamu ce mu yanzu ba mu san ina ga tsaya ba to amma dai mun san cewa akwai shiri na musamman wanda ake yi da ake so a kara bude wadansu cibiyoyi a cikin gari kuma ina ganin abin insha Allah ana dabda auta da shi
2: tabbata bari in ci bake shi Al-Mustafa
0: ta
2: kana nufin ba ku san ina maganan ya kwana ba kamar ba a bi matakin hukumar ku ba wajen shin fada wancan aiki kenan
0: to in kaman ra'ayi sani ita wannan ofisin gini ne wanda ake ma kaman kasan akwai cibiyoyi guda biyu, akwai state fire service, akwai federal fire service. Wato wancan kaman za a yi masu federal fire service ne domin su samu wani matsaya a wurin, in kaman da ke fadan cewa abu ya faru daga kasuwanni ya zama suna wurin, kuma abu ya faru daga can bangaren su ya kai dauki. To ba mu san yana ne abin ya kwana ba, kamar da su ci akwai shirin musamman
2: ya zaburar da ku.
0: Yawa,
1: kamar da yawa yawa yanzu mu kai ne.
0: Yawa,
1: to dangane da batun NEPA kuma da bayani.
0: To NEPA gaskiya kamar akwai abin da ya faɗa ya mun dadi, kuma ina ganin in aka yaka abu zai kyau. Yace a gayyato shi ma'aikacin jami'an su nasu a zuwa ga mu gashi duka a hirin. Ina ganin kamar zai bada haske dan kamar abubuwan da su ne kamata ce su faɗa jama'a su gane. Ana cewa yawanci abubuwan da ke faruwa na iftilam gobara yana sa daga cikin abubuwan da suke su suke kawo abubuwan. So kaga in ina nan ba maki an ce wai waka baki mai shi ya fi daɗi, shi zai ƙara bada haske ya ƙara bada bayani. To mu kuma a bangaren mu dai muna ganin cewa abubuwa dai da ke jawo irin wani abubuwan, akwai dai matsalan cikin wutar lantarki da kuma rashin sa ingantaccen abubuwa a gidaje da wasu shaguna da abubuwa kasuwanni da kuma wasu wuraren aiki. To kaga in suka zo za su bada haske, in akwai abin da ya kamata mu ƙara sai mu ƙara mu ba.
2: Jama'a sai mutum na biyu
1: Shabu dan iya magana. Shi abin da yake bayani shine cewa kamar ya kamata a ce
0: samu karabai.
1: Yawwa mu karabon
0: mu kwana sai kasuwanni. Eh akwai wannan shirin shi ma yana kan hanya.
2: Ko da wucin gadi.
0: Wucin gadi.
2: Da rai kayayyakin aikin
0: gobe. Eh akwai wannan shirin shi ma yana kan hanya insha Allah.
2: To sai shi wannan
1: kuma yana ma
0: ba su joyi ba shi ma ce shi ma sa shi nasa
2: ya dau mutaki
0: da kuma ki dabbar sai mara ciki
1: bubi sa
0: to ga abun da muke gaskiya a samu irin wannan sai ga sai ko mun samu ne kes ma nan Bakaro sani ne mata fara shirin ja ya ganda kira ka zuwa ka sai aka ciwo aka ciwo ta
1: sani
0: ga sani ya musamman
2: shi ne abun da shiga ne
0: ga gani
2: a babban karara
0: eh ba ta shiga ta wala sai ba amma sai an ciwo ta daren
2: eh
0: amma ta wala
2: amma sai ya ta sai sai ka
0: daga maganin Elman abu ne mai kyau ba lalle mutane ba ko dubbi ma sai ya fadawa
2: wasu
0: kaji duka da
2: suka wagi gida ne
0: eh gidan su ba wasu ai su zama da ruwa
1: 0 8 0 6 9 7 5 9 5 0 lambar da za a same mu akanta. Kuma mai sauraro damar ka ce za ka iya shigowa har yanzu domin muna tare da director hukumar ko kuma director hukumar yan kwana-kwana ta jiha Dulda Dauda Bala Fali. Kuma an ji irin tattaunawa da ake akai yana bayani kan abin da ya shafi ayyukansa da kuma yadda za a yi a kare kai wala Allah daga wuta, kuma shi kansa a matsa ita kanta matsala ta fadawa a ruwa.
2: To ni kan kafin
1: wani ya shigo
2: ina so in ji daga bakinsa ya kwazon ma'aikatansa akwai wani wanda ya masa fice to wani aiki mai sarkakiya, wani ya fidda ku ya cire muku kiya a wuta, ya fidda ku kunya domin karfafawa jami'an naka gwiwar yin abin da ya kamata.
0: To alhamdulillahi.
1: To amma kafin ka amsa tun da hakkin masu sauraro ga wani ya shigo
2: wai.
1: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
1: Da wani?
5: Da Gambo TOS ne daga Dokos.
1: Wane?
5: Gambo TOS daga Dokos.
1: To Gambo TOS ne daga Dokos.
5: Yawo sai. Ke farko dai ina jinjina wa babban bakon namu. Kuma ina miƙa godiya a kan irin ayyukan ƙoƙari da yake a wannan hukuma da
2: shi.
5: Kuma daga nan kuka ne zan ta miƙa wa miliyan gwamnan jiha. Farko dai zan mai godiya da irin kayayyakin aiki da ya samu a wannan hukuma. Bahaushe ya ce kogi bai ci ya yi fi ba. Kuma dai sai da ne da irin ayyukan ci gaba da kuma alhirin da bige ma gwamna yake a wannan babban jiha tamu. Wani ya zama sha kuma ta zama babban birni. Wani ita ma wannan hukumar muna da kuma ke ma gwamna da ya kara mata kayayyakin aiki. Ni ne ya zama wuce bunƙasar da ta yi gine-gine a yi sun ƙaru fiye da yadda suke a haka. To muna da kuma mai je gwamna ya ƙara fiya kayayyakin aiki na tsanani. Don kuma ta ne dai ga shi ne girma gwamna. Shi ne kusan dukkan ma'aikatu. Da girma gwamna ya kada darajar gine-gine da suke ciki sun daidai da zamani. Muna roƙon shi ne girma gwamna na mahukumar kwana-kwana ta jihar Bauchi. Ita ma da Allah idan di data
2: a zamanantar data
5: idan da darajar su ne da su ne da
2: zamanin haka ne gambo
5: ni ne gambo POS federal locals nan ku batun ku tashi
1: lafiya to madalla bari mu dauki mutun na karshe madalla gambo POS federal locals bari mu dauki mutun na karshe Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke tare.
5: Barka da warhaka na da manguda.
1: Madalla da muke tare.
2: A gurguje.
5: Ina na Adamu Jaja.
1: Adamu Jaja.
5: Eh barkan ku da warhaka. Allah wannan barka dai.
2: Barka mala Adam.
5: Babban director muna maka maraba.
1: Madalla mu je kai tsaye saboda lokacin ya tafi.
5: Lakan nima ba fara jin shirin da wuri ba amma dai muna farin ciki da wannan shiri da aka yi saboda yana kara wayar da kan jama'a kan abubuwan da su sani ba da kuma abubuwan da ya ɗan suke gani kamar a nesa sai su gan shi a ke su sani to ya kamata a dawo da shirin wannan lamarin na ɗan kwana-kwana ya zama na tuna da lambobi mafiya sauƙi wanda za a dinga karantawa manya da yara a unguwanni idan abu ya faru da zai kira su nan da nan amma in kika ga lambar waya a cikin badawa mai guda 11 inda wani da zai iya ɗauka ba amma a samo irin takaitattun haka guda uku kamar yadda ake yi to haka ya kamata kuma a dinga wayar da kan jama'a kowace kuma a kowace kowa yana da daman kiran
1: ya inganta ku inganta kayan aiki inganta ofishin ku yawa shi kuma Adamu Jaja ku ne yake so ku samu lambobi irin na zamani
2: saukin dauka
1: watakila kwaya hudu in sun yi tsani biyar yawa to sai mu koma kafin mu karkare tumbera awalu
0: to
1: a cikin ma'aikatanka wanda ce ka kunya
2: sai ka karkare kuma da godiya saboda lokaci
0: to alhamdulillahi gaskiya awwalin mun ita umma yadda ke mun dadi kamar gaskiya a cikin ma'aikata da mutum daya ba biyu ba uku ba akwai wanda suka fice kuma akwai wanda har auda ba su dan irin jajircewa da suke akan aikin kuma sun mana abubuwan da zamu ce gaskiya kamata yi ma a musu wani irin taro na musamman a gudanar duniya cewa wa'annan nan bayan korewa ma sun goya jarji cewa bari mu tuba guda biyu a cikin abubuwan sa da yawa amma tuba guda biyu akwai wanda ya je lokacin da aka samu iftilai a nan gobe dam wani matatan ruwan nan aka shigo mutane guda kusan hudu to kaga wannan ba karamin jajircewa yi ba
2: da ransu ana ciro su
0: rudu cin wani sun gasu da su sai ba kira abin
1: da ya kundin
0: bala ya shiga saboda ya shiga yakan rasa to amma shi da yake akwai masa horo da musa kuma training akan wani abubuwan da ya zo ya gani ya gani mai kamata ya yi sai ya ga abin da ya kamata ya yi so sai ya apply artificial oxygen ya shiga wurin ya ciro sai suna maki mata wannan su zubaro ya yi har ma ya shiga kowa ya shiga sai a gaba rai kowa ya shiga barai amma shi da ya zo ya shiga kuma ya ciro su to wani abin ba karamin jajircewa yi ba sai na biyu akwai direban mu da tafi suka je wuta maraba aka jefe su aka ji musu ciwo haka wannan a lokacin da ba dan kwarewa da horo da ya samu ba da zai taka mutane uku zuwa hudu a ci da motarsa to amma sai duk abin da ke cikin an yi musu ciwo ana dukansa ga wasu sanda wasu da duwatsu an bai saya ba motar ba kuma aka yi sake juyawa da motar a wannan yanayin da ke ciki kuma ya sake dawowa ya zo tsaye a wani wuri to wannan abubuwan da yin mu kanmu da muke hukumar kwana-kwana mun masa jinjina na musamman domin kwarewa da ya gwada jajircewa inda wani ne da ba da gogewa da rashin kwarewa ya taka mutane zuwa hudu a wurin amma ya ke taka kowa kuma hankalinsa yana kan wutan ne duk abin da ake masa an masu ciwo a hannunsa ya riƙe tari yana jan motan kuma gashi yana samun tseko a wurin matasa ga jifa ga duwatsu gashi ana masa wasu abubuwan da bai dace ba amma bai bari bai sa bar motan ba to wannan abubuwan mun kan masa jinjina mun ƙara ba shi wani irin dama na musamman a ofis ɗin saboda samun irin su gaskiya yana da wato akwai irin su da yawa sun na shiga mu da haruwa sai kure
1: director a lokacin ya ma ta gure artificial oxygen iska ta shaka wadda ba ainihin iska
0: da yawa
1: tace yake wata tun da cikin wannan tunyar in kai shiga ba iska
0: cikin baki yawa
1: ba shi ba iska shaka ba oxygen din amma shi kirkiro ta wannan ma hikima ce sannan da karshe akwai lamba ta kasa wanda yake ta gaggawa ce wanda za a yi kira ita ce 112 112 in aka lamba ce ta gaggawa ta kasa amma aka kira za a samu fire service a Bauchi to wannan kenan
2: an kawo sauki
1: mai tare da gidan rediyon Bauchi na ga director Ebo Gangara ya ji daɗin tambayar nan to amma za a yakuri wata ran za mu saki gayyato shi in Allah ya sa da la'akari da muhimmancin ma'aikatarsa
0: saboda zan ba shi MD ga baki daya Alhaji Umar Mamushira gaskiya za mu ce muna ƙara godiya na musamman mu kuma kwana-kwana da yadda ke ƙoƙarin isar saƙo ma jama'a dangane abin da shafi irin wannan abubuwa iftila'i na gobara wasu abubuwa daban to gaskiya muna jin daɗi saƙon na isa kuma abubuwan ya kamata da ku da kuke taya mu irin wannan isar da saƙuna za mu ce ko saƙo to gaskiya muna ƙara saƙonni muna ƙara jinjina da kuma godiya na musamman Allah ya taimaka Allah kuma ya bar zumunci
1: amin mai tare da gidan rediyon Bauchi shi director a hukumar fire service wato hukumar kashe gobara ta jiha director hukumar gaba daya shi Bildado da Fali ya samu rakiyar Muhammad Sale Hassan wanda ya kasance jami'i na hulɗa da jama'a ko na kawakan yaɗa labarai na ce hukumar sai kuma Tajuddin Khalid Kaladu wanda shi ma ya rufowa director ba sannan abokan aiki na akwai Muhammad Musa Bala da kuma Rayama Nuhu sai kuma injiniyan mu a can tashan da ke rawa babban abokin aikin nawa shine
2: Awal Musa Yakubu
1: Amar din gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Umar Muhammad Shira sunana Iyo Ahmad da Manguza nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: tuna jalla ana tare da BRC to FM mita 94.6 muna kuma fatar masu sauraro za ci gaba da kasancewa tare da mu kada kuma manta da misalin karfe 11 lokacin da zamu karanta labarin duniya a harshen turanci wato world news a ci gaba da kasancewa tare da mu
1: Nigeria wannan damar ku ce matatar mai tudungu ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250 yin register abu ne mai sauki zaka iya yin register ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dandamalin hada-hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi bukatar ka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taba yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kudi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin

0: zaben jitar yawa to zaben zaben da aka yi kafin lokacin zan iya cewa zabubukan da aka yi lokacin saddauna zabubuka ne da aka yi wanda zance wanka ta biya kudin sabulu ake cewa ko yawa dan a lokacin saddauna sun yi mulki ba dan kansu ba sun yi mulki saboda al'umma lokacin da su saddauna suka sa koma ga ubangijinsu ne suka bari idan amgaran dukiya gidaje ne suka bari na suka bari a bankunansu ai babu amma sai aka waye gari a yanzu a ƙasar nan ba ƙasar nan kaɗai ba a Afirka zaɓe ya zama siyasa ta zama hanyar ba hanyar yi wa al'umma aiki ba ta siyasa ta zama yawa hanyar tara dukiya mutum zai shiga zaɓe ba alƙawarin da ba zai yi ba lokacin da ake campaign zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza dan dai a zaɓe shi amma an zaɓe shi kuma tatsuniya sai ta canja abin da muka gani kenan a ƙasar nan tun bayan su saddauna daga lokacin su saddauna zuwa yanzu abubuwan da muke gani sun bambanta da abubuwan da su saddauna suka yi tun lokacin
1: kamar daga ina ne kenan aka saki hanya
0: to abubuwan inda an saki hanya wato abubuwan da suka saka aka saka hanya suna da yawa suna da yawa sosai shine rashin fahimtar menene siyasa ta kusa aka sani har yanzu ba mu fahimci siyasa ba menene siyasa ta kusa ka duba yanzu kamar Amerika za ka ga mutum kamar shugaban ƙasar Amerika banda dai yanzu ma da su ma abubuwan nasu sun fara lalacewa amma tun lokacin da aka fara zaɓe a Amerika za ka ga mutum ya zama shugaban ƙasar Amerika in yi shekara huɗu ko shekara takwas a lokacin da zai sauka sai ka ga tsufa ta shige shi saboda nauyin hakin jama'a shekara huɗun da ya ko shekaru takwas da ya yi yana mulki ya yi ne yana bauta wa jama'a sai ka ga cewa in ya sauka ka kaman Obama nan yan kwanaki ba yan shekaru da suka wuce kenan Obama lokacin da ya shiga takarar zaben shugaban ƙasar Amerika ai za a ce saurayi ne bai da farin gashi bai da furfura ya shiga zaɓe aka zaɓe shi bayan shekara takwas da ya sauka Obama ya tsufa ya koɗe saboda me ya koɗe ne saboda ya hau mulki don ya bauta wa jama'a kuma ya bauta musu hakan ya yi amma a ƙasarmu ba haka take ba sai ga mutum gashi nan bai da wani abu babin da ya mallaka ya shiga zaɓe ya yi wa mutane alkawari da iri-iri aka zaɓe shi ya hau mulki wanda bai da wuya sai ga ya fara wuya sai ga an fara gine-gine an fara sayan motoci matayensu da 'ya'yansu sai ga su ma kamanninsu ya fara canjawa to abin da ya kamata mutum bai kanmu shine me wannan abin ya nuna mana suna bauta mana ne suna bauta wanda suka zaɓe su ne ko suna bauta wa kansu da iyalansu tambaya ne na yi muka duba yanayin siyasar ƙasar nan yanayin masu shiga zaɓe wanda ake zaɓa daga lokacin da suka shiga zuwa lokacin da suka sauka yaya kamanninsu yake kamanninsu ya canja in ya canja ta wani hali sun lalace ko kuma sun bunƙasa ta hanyar arziki
1: to akwai hukuma ta musamman da aka yi a Najeriya wanda in kana kai takara sai ka bayyana kadarorin da ka mallaka da sauransu amma ya kake ganin al'amarin yake tafiya ta wannan hukuman da aka yi
0: a to wannan hukuman an yi ta kam amma tambayar da za a yi shine tana aikinta ai abin da matsalan da muke da matsalan mu a ƙasar nan shine

0: 수화에 숙제나 슈가반농 완나 후쿠모미르 완나 수 완데나 아카 자카 다오카 체 카투메시 다스 에치리카 인네가 카 파라 사카무시 브리키즈 에치리카 카모 후쿠모노 자바 자베니 도 곰노니 슈가반농 카 사수스케나라 슈가반농 후쿠모노 자베 to kai ka isa ni nan daka ayi zabe ka ce banciwa ai baka isa ba ka san zan cire ka kuma ba ka kuma ni daka wata kila ma mun zauna tukuna na nan daka ne fa dan ka mun aiki ba dan ka wa kasa aiki ba ni nan daka kamar yanzu abin da yake faruwa a kasan nan zaben da za a yi shekara mai zuwa shi shugaban hukumar zabe ta kasa shugaban INEC waye ne da shi
1: shugaban
0: kasa bayan shugaban kasa kuma ya nada shi tarihi ya nuna cewa shi wanda aka nada akan shi ne shugaban hukuma zabe ta kasa baki daya ainihin dan APC
1: yana ma da jam'iyya kenan
0: yana ma da jam'iyya kuma maganganun da yi da dadewa tun lokacin da yake jami'a ya nuna cewa shi dan APC ne ya nuna cewa shi fa ga inda ya nufa. To mutumin da ya fito ya nuna inda ya nufa ka ɗauko shi kamar ƙwallon kafa ne. Ƙungiyoyi biyu za su yi wasa aka ɗauko alƙalin wasa. Alƙalin wasan nan kafin a ɗauko shi ya zo ya alƙalancin wannan wasan ya riga ya nuna fa cewa shi ga ƙungiyar da yake so. To a cikin ƙungiyoyin nan guda biyu da suke wasa wanda shi ne alƙalin wasan. Ya riga nuna cewa ba shi ka kungiyar da yake so. Za a yi gaskiya? Ko ya yi gaskiya mutane za su ce ka bi su bisa ta ba. Kowane kuskure ya yi ko ya kuskure tsakanin shi da Allah kuskure ya yi za a ce dama mun gaya muku ai. Dama riga ya gaya mana. Ya nuna cewa ga inda ya nufa. To haka abin da yake faruwa kenan a ƙasar nan. In ka duba yanzu ko mun zaɓe na jihohi. Waye kenan da shugabanni? Ba kuma na wani? To in an yi zaben local government su hukumomin zabe na jihohi su ne suke gudanar da zaben kananan hukumomi ka taba gani a kowace jiha daya wanda aka yi zabe na kananan jihohi kananan hukumomi wanda yawa jam'iyyar da ta ci ba jam'iyyar gwamnati ba ka taba gani a kasan nan babu za a gani yawa. Yawwa saboda haka mu dai mun ɗauko abin ne kamar da gaske amma ba mu abin ƙa'idojin da aka shimfiɗa shi sa har yau har gobe zaɓe a ƙasar nan ana yi ne kawai shi sa wasu ma ba sa yin zaɓen wasu ba sa zuwa su ɓata lokacinsu su sha rana su yi zaɓe saboda ƙuri'an nasu ma ko sun kada ƙuri'an aikin ba za ka yi. Ba abin da su suke so za a faɗa ba ƙarshe to kawai akwai matsala.
1: Haka shi ma Alhaji Baba Ahmad wanda ya kasance ya kai matsayin alkali a babbar kotun yanki ta shari'a wato Upper Sharia Court kafin ya kai ga ritaya shekaru da dama da suka shuɗe. Yalla boy kai mutum ne wanda Allah ya sa ka gajiya kuma kake ganin yau. Ka kuma rike mukami da ya shafi doka da oda wanda har ka kai matsayin alkali na babban kotun shari'a kafin lokaci ya yi ka ajiye aiki. A tsawon wannan lokacin akwai mulki kala-kala da ka gani akwai kuma lokaci da aka kawo mu na demokuraɗiyya. To me ka fahimta ga yadda mulkin demokuraɗiyyar nan ma yake tun farko kuma da yadda yake gudana?
2: Wato ita demokuraɗiyya ɗin nan tun farko dai to abu ne kusan a ce ƴanci domin ya fi a ce an naɗa mutum shi ne kuwa yadda aka bi aka yi zaɓe. Tun farko ɗin dama inda ake amma kuma duk da hakan yadda take tafiya ne akwai ɗan karkata-karkata. ma'ana akwai son kai ga shugabanni ko wanda suke tafiye da abubuwa don ba a yi tsabawun yanci to shi ya sa ma kusan kai gani abu yake tafiya daban-daban to wannan shi ne abin da ke
1: to kana ga kamar daga yana abun ya fara samun asali aka kauce hanya domin mutane da yawa suna gani kamar aima tun farko ma akan saki hanya ne tun wajen zaben fidda gwani na jami'u
2: yawanci ni ma na ɗauka haka ne domin tun daga lokacin ne ba a tsaya a yi demokradiyya a lokacin shi a ce an yi kurin zaɓe wanda wani lokaci a ɗaki za a yi ga wannan jama'a suke so a bayyane a mashiga an fito da waɗannan takara to wannan shi ke kawo abin yake wargajewa don ana ganin ma ko da an yi tun daga tun da farko ta fara to ƙarshen ta ma ba za ta yi kyau ba shi yasa duk yasa sha'awar mutane ya kawo daga cikin wannan mutum wannan shi ne nake gani
1: to baya ga wannan kamar waɗanne matsaloli ne kuma za ka iya faɗa kai tsaye kawai da suka shafi zaɓe a Najeriya
2: yawa matsalolin da nake hange shi ne yadda aka dinga amfani da kuɗi wani ko kuɗi kuma ba na mai takarkara ya karya ba ina da a ba mutum wanda zai biya bukatar shi kaga alhamdulillah amma abu ne kuɗin wanda bai wuce na goro ko na abun nan ba za a ba kuma a ɓata suna dai ko a ɗaura kashi ko a ɓata igiya don inda ya kamata a ce ko yadda aka yi da yawanci ana kawar da sha'awar mutane aka yi kuma mutane sun ɗauka cewa dama in tun da farko an yi shi wanda ake so ne ba wanda jama'a suke so ba to kaga saboda haka dole kaga yawanci mutum ba zai bada sha'awa ba ya ɗauka kuma tun da ta fara yadda ta fara haka ba da ta kai to wannan shi ne duk ya kawo wannan abubuwa da ake gudanar da shi
1: a takaice daga tun daga nan ake sake hanya to in aka zo ainihin shi zaɓe kuma fa da ake gudanarwa
2: to in an zo wajen zaɓen ma yawanci dai mutane sun riga sun an karya musu gwiwa tun daga farko sun ɗauka cewa wannan dai abin dama dai yadda ta fara haka da ta ƙare shi ya sa mutane duk suka sake ba su ma damu da zuwa zaɓen ba don sun ɗauka cewa in an yi ma ɗin to ko ta je sama dai ko ko an je can ƙarshe da a tsaya a lungu a je a yi wani abin nan wani lokaci ma wanda aka gani mutum ya ba da wurin irin wani za su lura da akwatin mutum to yawanci su suke ma neman cewa a ba su kuɗi su yi yadda don a yi yadda ake so to wannan duk shi ne kuma ga can sun ce amma nan kuma ba su biya bukatan ba kuɗin ma da za a ba su kuma bai takara ya karya ba su ma mutanen shi su ga wani lokaci kuma a zaɓen ma shi ga an fara ɗin kafin ta yi nisa shi ka ji a ce ma an gama don wani lokaci ana tsammani can an je ana cikin zaɓe shi ga an ma an kai ana cikin zaɓen amma shi ga wani buhari an ce har sakamako ya fito kuma kamar wasa shi ka ga haka ne ta kai har gaci to wannan duk shi ne al'amarin da ya sa mutane ba su sha'awar ma zaɓen ko kuma sun san cewa in sun je ɗin ma ba wani amfani ko kuma ma ana shirin zuwan shi mutum ya je ya tarar ba kowa wurin zaɓen kuma a ce an fita ana faɗa a zaɓe ta tsaya dogara cewa shi an ba su ɗan wani abin nan don abin da ba su bai taka karya karya ba kuma aƙalla shi an yi shekara huɗu kafin su samu ƴanci wanda ka ga duk abin suka karɓa kuwa ka ga bai biya bukata ba.
1: Gaskiya ne to a ƙarshe bari mu taɓo matasa domin matasa su ne ƙashin bayan demokradiyyar kansa su ne masu yin zaɓe su ake duka wata hidima na kamfen da su wani kira za ka yi a gare su bisa yadda ka fahimci al'amura su ke tafiya
2: to kira ga matasa ina jawo hankalin su cewa na farko dai su tsaya kan gaskiya kuma duk abin da za a yi kar su yadda wani ɗan takara ya yi amfani da su ya ba su ƙwaya ko ya ba su kuɗi su ce su cutar da wani kuma wani nan fada ka tarar ɗan uwan abin na uba ne ga wani ko ya ga gida wani ko kuma su zama su ɓata abu ƙarshen su ne da su cutu gyaran gaban su ne amma in suka tsaya suka lura a yake mukamin su ne wata suka bi gaskiya suka tace gaskiya to ƙarshen su ne manyan gogan amma in sun dauka yan biyu ne daidai ne kunin to sun haɗu da damuwa saboda kan na jawo hankalin su su yi aiki a nutse kar su yadda a ci aiki da su a cutar da wani kar kuma su yadda su yi a yi abin da ya yi gwagwaɗe su tsaya a gaskiya in an ka fitar mai haƙƙi aka ba shi haƙƙinsa to wallahi komai zai yi daidai don in suka fitar ko mori aka yi ba aka yi mene aka ba da kuɗi aka yi mene to shi fa wancan fa ya saye su kuma sun sayar da ƴancinsu sannan kuma irin wannan da suke yi shi yasa ka ga da tije suke ta ƙoƙarin abubuwa amma su kansu in suka tsaya da wannan to da ka tar ƙashe dole a dinga jawo su a ciki to amma kullum in sun tsaya cewa shi wani fitina ne ake jawo su ko wani kaza to fa sun haɗu da aiki to da zan shi ne mun yi nan ma gari
1: to Allah sauke
3: Bauchi State Patriotic Citizen Forum Kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi Kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka bijirowa al'umma girman matsala da kuma fadakar da su irin rawar ganin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da son zuciya ba kungiyar na tashi baɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da kafafunsu kungiyar kullun tunanin ta shine ya za a yi Bauchi ta cigaba idan an zauna sai ka tuna Bauchi ce a gabanmu Bauchi Bauchi a farfado da tattalin arziki na jihar Bauchi samar da abin yi a jihar Bauchi ko radu wata matsala dake jihar Bauchi manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi muryar talaka asali na shine duk girman matsala tana da mafita duk girman matsala hadin kai ne kawo karshen ta cire san zuciya kawo shugabanci nagari tsaftatacce shine manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi
1: Mai sauraro, saboda hukunci irin na lokaci, ya zama wajibi mu dakata a daidai wannan gabar. Muna roƙon Allahu Subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu cikin wani shirin wani mako. Kafin wannan lokaci, a madadin wanda ya haɗa mana sauti a na'ura Murtala Garba. Ni Aliko Ibrahim Gurama ke cewa Ni kokarin hawa dokin karfe.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

Saboda na da fatan mai sauraro ne jin daɗin kasancewa tare da mu kai mai tashi sai inda 4.6 daga ɗakin mu na wasa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRZ.

yau rana ta Lahadi 20 ga watan September shekara ta 2026. Da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu. Sa'annan yare na gida yanzu lokaci ne da an yi hutun makarantu, an koma, da fatan za a nutsu a yi karatu kuma a kula da yin su aikin gidan aka ba wa yara, ka zo ka sami iyaye, ka sami baba da mama a ce an ba da aikin gida, saboda a koda yaushe farin cikin su shine mu kasance masu ilimi. Kuma da fatan yara na gida za a kasance masu biyayya ga iyaye, iyaye kuma a sa ido a kan yara, saboda wani lokacin yara idan sun fita da sunan da su je makaranta sukan tsaya wasa da sauran su hanya, amma idan ya zama ne sun san cewa ana sa ido a kansu kuma ana bibiyan karatunsu lokaci zuwa lokaci, ana zuwa makaranta domin duba su, to suna kiyaye irin waɗannan abubuwan, saboda da ka ji su ce kai in tsaya a wasa ko a hanya baba ko mama ta je makaranta ba ta ganni ba, kuma a kuta da su sosai wajen karatunsu, kar in an ba wa yaro karatu a makaranta idan ya dawo gida a bashi ya jefar da jaka sai gobe inda ya koma makaranta zai ɗauki jakarsa. Da fatan an yi hutu lafiya, kuma ɗalibai za su koma makaranta lafiya da ma wanda suka riga suka koma, Allah ya kara mana ilimi mai albarka. Gidan rediyon Bauchi a kan mita 94.6 ake saurara a daidai wannan lokaci. Sannan akwai mu ɗauke da shirye-shirye masu ilimantarwa, faɗakarwa, lokaci zuwa lokaci akwai mu ɗauke da kaɗe-kaɗe da raye-raye, duk domin nishaɗantuwar mai sauraronmu, don a duk inda mai sauraronmu yake muna nan ne domin kawo masa shirye-shirye da kuma nishaɗantar da shi. Sunana Jamila Alhassan da nake kasancewa tare da mai sauraron gidan rediyon Bauchi.

0: So Madala da fatan mai sauraro yana dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC. Muhammad Kaji aka ce shawadaran Lilo.
1: To kin san shi Abubakar Sangama ya saba da irin waɗannan waƙoƙi na nishadantar da masu sauraron shi. To kuma cikin ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi shine bayan an ilmantar an faɗakar to sai an samu lokaci a ɗan nishadantar da masu sauraron.
0: Wasu sukan ce wai taɓa kiɗa taɓa karatu.
1: Shine magana. To wannan shi yasa kodayaushe muke jin daɗin kasancewa da masu sauraron namu kuma suka zaɓi BRC Bauchi. To da zana ciki na wani magana a Jamila dangane da abin da ya shafi yara
0: tarbiyyar yara musamman ta tunda yanzu lokaci ne da an yi hutu ana ta koma makarantu to kaga yana da kyau a da jawo hankalin yara da ma iyaye baki ɗaya yara su kasance masu biyayya su kuma iyaye su ne tarbiyyar yara
1: da yake haƙi
0: a kan wuyansu saboda wani lokacin da aka ga wasu yaran in ka fito irin lokacin zuwa makaranta kaga suna makala a hanya basu je makaranta ba amma iyaye daga gida sun yi da ka samu sun yi iya kokarin su ma sun tura yaran su je makaranta to kaga wannan yana da matukar kyau ya kasance iyaye suna dan bibiyar yanayin karatun yaran su da yanayin zuwan su makaranta kuma ana jan su a jiki lokaci zuwa lokaci ana gwada musu cewar wannan karatun na da muhimmanci wani na neman daban da iyayen sama da deje makarantan babu wasu iyayen babu karfi sai kana gwada wa yaro to kai gashi kaza kana gwada masa irin ci

0: ba da ilimi yake kawowa musamman yanayin yadda yanzu da ya ce society
1: yadda al'umma ta
0: yau
1: kasance.
0: yanayin yadda al'umma ta kasance yanzu.
1: To, na ji daɗin wannan jawabai da kika yi. Dama lokacin da na ji kina magana akan an dawo daga hutun karatu da sauransu, to kin san a kodayaushe za ki ji ana magana yadda al'umma ta gari, tarbiyya da sauransu. To, in zan ce wani abu akan wannan shine dama shi hidima na gina al'umma hidima ce ta kowa da kowa. Idan kai kana da ɗa, wannan yana da ƴa, wannan yana da ƙani, wannan yana da kawu, wannan yana da maƙwabci, duka dai al'umma ce da duka ake ginawa tare. Idan kai ka gyara naka, to naka nan abokin wancan ne, naka nan abokin kasuwancin wancan ne, maƙwabcin wancan ne da
0: sosai,
1: sauransu.
0: saboda ka faɗi wannan akwai wasu irin abubuwan da wasu lokutan ka san in mutum na zaune da mutane kakan ji wasu musamman ma iyaye mata da ka ga sukan irin ce in an ce ai dan wacce ya yi kaza ya kaza to ba su suka ga ɗansu kaza ba su suka bar shi irin mene ba ki tunanin cewar yau idan ɗanki ya je ya haɗu da shi shi ma zai iya koya masa wannan halin da kike kushe shi a kai shi ya sa a kodayaushe in ka ga ɗan mutum na abu in ba za ka yi masa addu'an shirya ba to ka ja bakinka ka yi shiru saboda wani lokacin da aka ga abin da ɗan shi yake yi kai kana zagan ɗan shi ya ka ga ɗanka ya je ya haɗu da wani aboki shi ma ya koya masa to ka ga gyara bara a ce wai sai naka kaɗai ba an ce ka so naka ka gina ka duniya ta so shi to yana da matuƙar kyau ko ta ina duk inda ka ga ɗa ya yi ba daidai ba abokin zaman ka ya yi ba daidai ba ka gwada masa cewa eh ya yi ba daidan nan ba kuma ya gyara
1: wannan shine zamantakewa
0: shine zamantakewa amma ba ka ce naka ka daidai ka gyara ba
1: bane to wata rana shine abokin nakan kuma
0: sosai kuma shine dai zo ya bata naka
1: gaskiya ne to da fatan Allah ubangiji shi gyara mana
0: amina Allah
1: yanzu abin da nake so na ce dama shine ita gina al'umma kamar da na faɗa haƙƙi ne a wuyan kowa in yana wuyanka kai tarbiyantar da ƴaƴanka to yana wuyan makwabcinka kuma shi ma ya tarbiyantar da nashi kai ma in ka ga ƴaƴan makwabcinka da matsala ka gyara shi ma ya gyara maka naka to da haka ne za a gudu tare a tsira tare akwai haƙoƙi da ke wuyan malamai akwai na iyaye sannan akwai na su kansu yara a wannan zamani
0: sosai ma kuwa
1: yawa to amma a cikinsu gaba ɗaya kin san abin da ya fi rataye ya fi kare su baki ɗaya shine fa hidima na ilimin nan
0: sosai
1: in ka ba ma yaro ilimi nan ne fa zai san shi wane ne ya san zafin kansa mutumin da bai san zafin kansa ba zai san zafin wani ba
0: sosai
1: wannan ilimin duk yadda rayuwa ta zo masa ya tsinci kansa yanayi ta wadata da sauransu ko kuma sabanin haka to wannan ilimin shi zai sa ya sarrafa halin da yake ciki yayi hakuri da in jarabawa ta talauci ce yayi hakuri da in rashin wani abu ya rasa ya nemi wani abu mulki ne menene ya rasa wannan ilimin zai sa ya sarrafa rayuwar shi kaga ya zauna lafiya da al'umma dan ya rasa amma in ya rasa wannan ilimin to duk abin da ya rasa fa ba zai iya sarrafa kansa ba ta nan ne za ka ji ana samun wane ne a matakin matasa a tsara suka ne dan ɗauke-ɗauke ne da sauransu Allah ya sawwaka in an girma shi ne yake zuwa abubuwan da muke fama da su yanzu matsaloli na cin hanci da rashawa a ma'aikatu ne kasuwanni ne da sauransu dai da muke fama da su
0: kasan kuma wani lokaci wasu in suka ji ana magana ilimi sukan yi tunanin kamar irin an ware a ce ilimin boko ilimi in ana maganar ilimi ana magana gabaɗaya ilimin addini da boko kuma kaga musamman yanzu in ka duba yanayin zamantakewan da muke yi musamman iyaye mata ya kaji iyaye sun fito kowa tana faɗa a waje akan ƴaƴanta yara ne fa suna faɗa amma ya kaga kowa in ta fito ya ta jana ta kuma tana ƙoƙarin gwadana ta shi ne mai kyau
1: koda kuwa ba hakan bane
0: kaga nan tun daga nan an fara gwadawa yara su raba kansu amma idan ya zama da cewa ɗa ya yi laifi a gwada cewa kowace in ta fi ka uwa ce da ta iya maka faɗa to da suna kiyaye wasu abubuwan amma akwai wasu yaran da ake ji suna wallahi sai na je na faɗa wa mama na ita kuma in ta fito ka san ba kowa bane yake iya kai idansa nesa akan ƴaƴan shi kaga ana irin wannan to gaskiya wannan ma yana da matuƙar muhimmanci iyaye suna duba irin wannan abubuwan saboda iyayenmu mu yanda muka taso da kaga suna ce maka saboda su yanzu wai su ga iyaye wata yau idan mahaifiyar wata ta mun faɗa in zo ina ɓata rai da sauransu sukan sha mamaki saboda da ka ga irinsu gwada maka cewar su fa lokacin iyayensu fa kowa na iya yi wa kowa hukunci
1: sosai
0: ma kowa ne kowa ne amma kaga yanzu yanayin yanda al'umma ta koma gaskiya ba haka bane
1: gaskiya ne to Allah ya sa mu dace
0: amin ya Allah
1: kuma Allah ya shi gyara mana kuma duka ne mu tashi tsaye mu gyara tare shi ne
0: sosai
1: wai ta sauke kayanka
0: bai zama
1: gyara
0: kayanka bai zama sauke hura ba
1: to haka ne kafin mu ci gaba da wannan tsokaci bari mu dan saurari abin da ke bisa na'ura

0: Tore fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da makami ta 94.6. Sannan me tare da gidan rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci za mu bada dama wa duk wanda suke tare da mu domin su bada nasu shawarwarin akan ta yaya za a inganta tarbiyyar yara don samar da al'umma ta gari mai kyau a nan gaba. Lambar wayar da za a kira shine 0806975 0 don maimaita 0806975 0
1: Ga wani ma ya shigo yanzu.
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, barkanmu da warhaka, da wa muke tare? To barka da shigowa Awal Usman Turum. Muna godiya. Ta wani hanya kake tunanin tunda ka ji maudu'in da muke tattaunawa akan yadda za a inganta ilimin yara izuwa nan gaba domin samun al'umma ta gari, ta yaya kake tunanin za a yi hakan?
1: Muna godiya sosai kuma kin ji abin da ya faɗa.
0: Eh, yayi magana gaskiya, ni ana wa tunanin ka san kowa fahimtar sa yake faɗa kamar yadda Malam Awali shi ma ya faɗi ta sa fahimta. Gaskiya ana buƙatan kowa ya sa hannu, amma babban wanda suka kamata sa hannu su ne iyaye.
1: To ga wani ya shigo tukuna, bari mu ji. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Barka da shigowa.
0: Alhamdulillah. To da fatan kana jin maudu'in da muke tattaunawa kai. To wani shawari za ka bayar?
3: To shawari zan bayar da gaskiya abin da shafi na farko da abin da ta yi maganan gaskiya ta yi na farko. Gwamnati ta ne gaskiya da ta ga ɗari wajen kawo malamai na gargajiya don kawo kayan aiki a makarantu don yara za su samu karatu sosai. Amma ta ga samu gazawar gwamnati ba ta kawo ƙwararrun malamai ba. A kawo kayan aiki wajen gaskiya duk yadda aka so yara su karatu ko da ta mun karatu ma ba za su bi ne da yawa ba. Na wani shi maganin tarbiyya kuma wani duka sani ya su ne
1: Na. to manada madala muna godiya sosai
0: muna godiya mun gode
1: yace da iyaye
0: da iyaye
1: gwamnati
0: duk gabaki daya kuma kaga wasu lokutan da kaga malamai a sauransu da makarantu da kaga yaran su je makaranta amma ba su shiga aji
1: yawa to kinga wata
0: matsala nan ma kaga matsala ne da kaga yara an sun dawo su ce ayyo malama kaza ma bata shigo ba amma kuma tana zauna a office to kaga duk wannan matsaloli ne wanda ya kamata a zama tsintsiya ma daurin ki daya kafin a ce an gyara wannan matsala
1: gaskiya ne sai kuma yaran da suke tsayawa a hanya sun bar gida ba su isa makarantan ba su kuma ba su zauna a gida aka gansu ba kin ga wannan ma wata matsalan cewa da duk wani yunkuri da malamai suka yi ko kuma da iyaye suka yi to sai kiga abin ba zai cimma gaci ba ga wani yana shigowa
0: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: to malam miss bahu barka da shigowa kana tare da mu kana jin maudu'in da muke tattaunawa
1: to mun gode sosai Ms. Bahu na muna tare Ms. Bahu kana tare da mu na'am kai bayanin cewar yara su rika koma makaranta da wuri
3: na'am
1: na ɗaya daga cikin shawarar da ka bayar to baya ga haka me zaka ce akan dangane da iyaye rawar da za su taka wajen inganta tarbiyyar yara din
3: to gaskiya tarbiyyar yara musamman kananan yara ne kuwa su wannan nau'in yara kan kare ita ne za su tashi da safe ta mutuwarsa ta shirya su a makaranta amma shi uba na man gaba ɗaya ya tashi hankalinsa da tunaninsa ya za a yi ya nemo abin da kuma da ka ga duk wani tamaimiya dai in je na makaranta ya kamata ta kuwa ita za ta ci kulawa da wannan
1: gaskiya ne
3: shi ma uba dai dole zai ba da gudunmawarsa kafin ya fita
1: to kashi 80 cikin 100 to malam malam muna godiya Ms. Bahu mun gode
0: muna godiya malam wannan Ms. Bahu daga Gobba yace in ka duba 80%
1: na yadda fa kin san maganar sannan da yawa iyaye maza suka biya kudin makaranta amma ki samu yaron ba a shirye shi
0: wani lokaci ma kaga iyaye matan da akwai ran da ana zaune da juwan wata suna hayaniya da mijinta me ya faru yace ya gama nashi ya kawo abun karyawa ya bada kudin break na yara da sauransu ta ya ita bara ta iya tashi ta daina wai baccin sa ba take yi
1: to kaga
0: yace ta ya bara ta iya tashi ta shirya su kuma ilimin nan in yaran ta suka yi ita ma da ta ji dadi shi yace ta yaya shi ya gama nashi ita bara ta yi nata ba
1: to a wannan zamani
0: to kaga iyaye mama ta su ma yana da matukar kyau su ma kowa yana iya kokarin shi yana taka nasarawa
1: na'am shi yasa shi Ms. Bahu ai yace kashi 80 na rawar da ake takawa yana goyen iyaye mata ne kuma daga
0: wani mahaifin ma naka samu tun asuba sun fita dan akwai yaran da naka ga kan mahaifinsu ya dawo sun yi bacci saboda ka san yara da zurga zurga duk sun gaji wani lokacin da aka ga gari kan ya sun yi wannan baccin ka ya dawo to kan gari ya waye wa fa kafin su tashi
1: ya
0: fita
1: wajen nema
0: to kaga iyaye mata gaskiya su ya kamata su fita shi su taka rawar su ta wannan gurin saboda yau in danki yayi ilimi ke ma kanki daki ji dadi kuma abin alfarin ki ne yau a ce ai dan wace ko yar wace ai tayi kaza tayi me da dadi ko yayi ne a ce naka iyaye
1: kace ana kwatanta shi dangane da abin da ya shafi abin alfahari a
0: cikin kuma gaskiya da dadi
1: ta ku ce baki ɗaya ko ce ta al'umma ce baki ɗaya
0: gaskiya to yana da kyau da iyaye da malamai da ma wannan gwamnati kowa da kowa ya taka nasarawar ya iya kokare shi
1: wani abin da yake daure kai wa mutane ma kin san akwai mutanen da fa za su iya awa uku awanni uku ba su san inda ƴaƴansu suke ba kuma ba makaranta yaran suka je ba
0: sai dare yayi kika ji an fara shi tuntuna ma fa banga yaro kaza ba ko banga wacce ba amma da cewar tun dazun yana da kyau duk bayan daga sama amma lokaci zuwa lokaci ka duba danka ko ka duba yarki a ina take ina ta kasance duk wannan abubuwan zaman wani abu da iya faruwa da mutum wanda da ana bibiya da tuntunin za a saurin gane matsalan da me yake faruwa ko a dakileta amma wani lokacin sai ka ga an gama manta da mutum sai abu ya riga yayi nisa sai ka zo ka ga
1: na tuna wasu shekarun baya ina aiki anan da dare sai aka ce ana nema na to ina fita ina ga wata mata ko takalmi babu menene yaranta sun bata su biyu ne ko su uku aka zo dai an kawo cikiya to irin wadannan abubuwan da ce tayi abin da ya dace ma dubbe kai ga bara a zo ga matakin da za a zo cikiyan yara an zo gidan radio tana tsoron kar baban yaran ya dawo bai samu yaran sa ba kinkinje da take kuka tana zama a ƙasa ka ce magani kamar ni wani jami'in menene zan je nemo yaran ko abu makamancin haka to
0: dai kasan wasu da aka ji suna magana akan cewa yaran ne yanzu ka rike su musamman aka je abu ne hidima da sauran su an riga an san yara eh suna da wannan matsala yanzu da aka aje yaro an jima ka dan da aka neme shi in ka ba da mintuna ka dan da aka je gaka ni san da dai da aka jima makin yaushe ya je wannan
1: kulawan kenan
0: amma in ko ta yayi ne inda ana kulawan a dan jasa a cikin lokaci zuwa lokaci karki yadda in kina

To Madalla da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu kan mita 94.6 ta ce in ka tafi to mu ma akwai da yaushe muna fatan masu sauraron ba za su yi nisa da akwatin rediyon su ba sannan da fatan za a mana afuwa saboda shirin na kula da lafiyar iyali ba zai samu damar zuwa mai sauraro ba amma a ci gaba da kasancewa tare da mu domin akwai mu dauke da wasu shirye-shiryen masu ilmantarwa da kuma fadakarwa. No other station.

da fatan ana jin dadin wato kada-kade da rere da muke kawowa a daga nan dakin watsa shirye-shiryen na gidan rediyon Bauchi wato BRC. Idan Allah ya kai mu da misalin karfe 2:30 akwai mu dauke da shirin na kasuwa a kai miki dole. Da fatan ba za a yi nisa da akwatin rediyo ba, amma kafin nan bari mu ci gaba da

Wato Madalla, da fatan mai tare da gidan rediyon Bauchi a kan mita 94.6 yana jin daɗin kasancewa tare da mu. Kamar yadda na sanar a baya da misalin ƙarfe 2:30 akwai ɗauke da shirin nan na kasuwa a Kaimiki Doli. To yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 2:30 sai a gyara zama domin sauraron shirin namu.

0: kasuwa akai miki dole
1: ba tsaro da tsiri duka dan kasuwa ku gaurin dan ba ta da Allah ba ta na da Allah Allah ki dan ba ka sai arziki ga gane ko dole ne ka samu kasuwa ta samu
0: shi ne musamman domin yan kasuwa ta hanyar da suke fashin baki kan haƙar ta kasuwanci ta hanyar da alhajar su
1: ba tsaro da tsiri duka yan kasuwa ku gaurin dan riba ta da Allah riba ta na da Allah Allah ki dan ba ka sai arziki ga gane ko dole ne ka samu kasuwa ta samu
0: madalla babban dan kasuwan nan a Afirka kuma dan Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya sanar da cewa zai bude sashi a bangaren yanar gizo ta inda dukkan wani dan Najeriya zai iya shin yanar jari a cibiyar domin ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci wannan hannun jari kuwa da za a fara sawa ana sa ran dukkan mai bukata da shiga app na Dangote Amazon ne domin cikawa don sanya hannun jarinsa inda kowane hannun jari naira 500 ne da wani abu kuma ba za ka sa hannun jari guda ɗaya ba sai dai ka sa hannun jari goma wato 2,500 mafi karanci tun lokacin da Dangote ya yi wannan bayani a

0: arewa da kuma Afirka baki daya. Yan kasuwa ke ci gaba da tattaunawa kan wannan manufa na Bammai kamfanin na Dangote Armstrong. Shin menene alfanun wannan sanya hannun jari kuma wadanne irin alheri za a iya samu? Wannan tambayoyi yana daya daga cikin tambayoyin da muka yi wa daya daga cikin matashin yan kasuwa a kasuwar Mudalawon Alhaji Aminu Abubakar Sabon Osabon, inda ya fayyace mana yadda sanya hannun jarin zai kasance da kuma irin shawarwarin da ya bayar ga masu bukata.
1: So magana dai na hannun jari na shi Aliko Dangote wanda ya gabatar wa 'yan Najeriya, ya ce yana son wannan hannun jarin ya zama mutanen Najeriya sun fara amfana da shi, saboda shi 'yan Najeriya ne, kuma yana tunanin bayan an gama da Najeriya zai bude wannan damar wa mutanen sauran kasashen Afirka. To kuma ga abun ya zo an sa hannun jarin ya yi sauki, wanda mutum duka rashin abunan nishi bare koka ba, saboda kudin ba wani mai yawa za ka sa ba. Dangote bai sa hannun jarin ya yi tsada ba, misali kowane hannun jari sai an bai shi $125, kaga sai kuma baka da halin daman sa hannun jari ɗaya sai dai goma, goma nan zai baka $5,250. To kaga idan mutum yana da sha'awan sa hannun jari zai iya sawa guda goma, shine $5,250. To wannan dama ce wacce ya kamata a ce an yi gogayya a ciki, musamman mu 'yan arewa wanda wasu abubuwa ana wuce mu ana barin mu a baya. Ga mu da tarin al'umma, kowa na da bukatun shi, duk da dai cewa duk abin da za ka yi ya kamata ka bincika ka ga alfanun shi da kuma rashin alfanun shi. To wannan abu dai a zahiri a yanda ake tafiya, idan duk wanda ya sa abu hannun jarin shi za a samu alheri sosai. Da haka muna kira ga mutane arewa da su yi kokari, kar a bar su a baya. Komin kashe shi amma ba ma ba da shawarin mutum ya dauki kudin shi gaba daya sa a ciki. To mutum ya yi lissafi, in kana da kudi ka kasa kashi uku ko kashi biyar ma ka dauki ɗaya ka sa hannun jarin, kan Allah yadda za ka ga amfani shi.
0: Me yake amfanin sa?
1: To duk wani abu aka ce maka na kasuwanci ne, to kasuwa ta kunshi samu da rashi. Da haka idan an samu riba za ka samu riba, idan an samu faduwa kuma to dole tunda ka sa hannun jarin ka ciki dole kai ma ya shafe ka, shine dai dole kowa ya san da wannan. Amma na dai abin da yake haskawa yanda kamfanin ta gwada cewa wannan kudin da za ta harhaɗa tana targetin din wasu adadin kudi ne wanda za ta faɗaɗa kamfanin. Yanzu haka kamfanin yana tace man fetur ganga 700, to alal misali yanzu aka ƙara faɗaɗa shi zai zamanto yana ci gaba, ana ƙara adadin yawan shi, kuma masu hannun jari a ciki suna ƙara samun riban da ake samu da amfanin da ake samu a
0: ciki. Ya kace ganin yanayin yadda abin zai kasance, kar a samu wasu bata gani waɗanda za su zo su dinga karɓan kuɗaɗen mutane.
1: To duk wanda zai shiga wannan tsari ba sai ya je ya samu wani ba, tunda abin nan ana da akwai app da ake amfani da shi wanda za ka yi downloading ɗin shi, sai kuma mutum ya samu amintaccen mutum wanda idan kai baka iya ba wanda ka san bari cutar ka, saboda akwai wanda za su yi amfani da social media da sauran wasu tsare-tsare domin su cutar da mutane wajen daren su cewa wannan portal ko kuma wannan app na Dangote ne a je a cutar da kai ka sa kudinka ya zamanto baka shiga tsari ba. Don haka akwai tsare-tsare wanda su suka fitar na su kamfanin Dangote, kuma shi hanyar sa hannun jari yana nan da tsare-tsaren shi. Kowa ya bincika ya zamanto a kai abin a ilmance, kar a yi abu randomly, mutum ya zo ya cutu kuma ya zo yana kuka.
0: Alhaji Aminu Abubakar Sabon Osabon, ka yi kira ga 'yan kasuwan arewa su shiga a dama da su, kuma idan aka samu irin waɗannan harkoki na kasuwanci na sanya hannun jari, abinda yake tasiri a arewa shine maganan addini da al'ada. Shin yaya za ka fahimci mana matsayin wannan harka ta hannun jari da yake kai ɗan kasuwa ne kuma malami a ɓangare na addinin musulunci?
1: Halaccin shi a musulunci, to kaga shi hannun jari idan za a sa shi a mahanga ta musulunci, to wane irin kasuwa za a yi da shi? Tunda kasuwanci za a yi, kuma kamfanin Dangote nan an sani tace mai take yi ta sayar, tace wane ta sayar? To kaga idan ka sa hannun jarin ka ana nufin cewa za a yi kasuwa da kudin ka ne, duba riban da aka samu, yanayin kudin da yake ciki a raba riban a baka. To amma an ga ta musulunci, muna da mufti na Najeriya nan, wannan wanda yake Maiduguri Shehu Sheikh Ibrahim Saleh, ya ba da tabbacin halaccin hannun jari tun babana ba ma ya jima, amma kuma banan ma yana da kyau su zaton an yi magana da shi, kuma ya ba da bayanin cewa halaccin shi a musulunci abu ne wanda yake halal.
0: Mazaunukan na ɗan kasuwa, idan mutane suka rungumi wannan sa hannun jari na Dangote, kana ganin irin alheri za a iya samu?
1: To alheri da za a samu abu ne wanda yake kwano ne a rufe ka bude ka gani. Da haka ni a mahangata kuma ni ina daga cikin mai sha'awar sa hannun jari a cikin insha Allah tunanin za a bude portal din ranar 13 ga wata. To kaga duk wanda yake da dama zai iya budewa, sannan mutane su yake kyawun zato. Da haka kuma karka dogara da cewa iya wannan hannun jari ne da zai rike ka, kana sana'anka wani abu daban, wani abu ya zama to kai wani invest wanda a gaba zai amfane ka, dan kuma hannun jari na abu na mutane ne masu hakuri. Da haka sa ne abu ne ga jira.
0: Amma bisa bincikenka akwai ƙa'idar cewa idan ka sa hannun jarin ka akwai lokacin da za ka fara iya cire kuɗin ne ko kuma yaya?
1: Lokacin da aka raba riba, a lokacin da aka sa za ka iya cire kuɗinka. Saboda bayan account ɗin da za ka buɗe na kamfani, akwai account ɗin da za ka sa wanda da a sa ma kuɗinka idan lokacin ya yi. Amma dai masana abin idan aka same su za su yi bayani cikakke wa mutum wanda mutum da akwai abin da ba mu sani ba kai. Insha Allah, Allah ya ba mu alkhairi.
0: Alhaji Aminu Abubakar Sabon Osogun, matashin ɗan kasuwa a kasuwar Muda Lawam, ke bakin baki kan maganar sanya hannun jari da babban ɗan kasuwar nan Alhaji Aliko Dangote, ya ce zai ba da dama da dukkan mu ɗan Najeriya ya sanya hannun jari a kamfanin nashi wanda bai kasa da 2,500 da wani abu ba, inda ake sa ran za a fara amfani da app na Dangote and Stone ta yanar gizo daga ranar Lahadin nan 13 ga wata har zuwa tsawon wata ɗaya. Daga maganar sanya hannun jari bari mu shiga kasuwar Munti, inda za mu duba wa yasu irin kayayyakin ciki Alhaji Sa'idu Isa Kari ya kawo a shagonsa.
2: Dai yadda ka faɗa, ni ne Sa'idu Isa Kari, muna nan cikin kasuwar Munti ne, kasuwar Munti Bauchi. Akwai ƙarin kayayyaki da aka samu gaskiya latest wanda yake sababbi wanda sama wanda muke kawowa. Akwai su kala-kala.
0: Kamar wa'in su kayayyakin da aka samu sabbi na kayan kicin?
2: Kamar irin su kula na cin abinci, akwai sababbi wanda suka fito. Irin su plate, akwai su ma sababbin design da plate da su bowl ish. Akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya, har flask na su shayi ma an samu sababbi. Da grater, duk wanda suke dan bibiyan group ɗin ma da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukansu, wanda kusan za a ce a cikin satin nan suka zazo.
0: A baya wannan shago naka ya shahara wajen kawo wato kayan yin girki, wato ko gumu ce da shiru. Yaya a wannan bangare har yanzu ana kawo ku kuma an samu wasu sabbin launuka?
2: Kusan yanzu risho ba ci ga kayi sosai ba, amma dai mukan kawo irin na 'yan makaranta, sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su. Akwai kuma mai kaman fridge babba, mai kai biyu, ai kai hudu ko kai shida, duwai nan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu. Muna da kuma shi kansa silinda ɗin wanda yake mai haɗe da kayansa wanda ake kira shi camping gas, su 8kg, 3kg, 5kg, duk muna da su wa'in nan kala-kala.
0: So kulolin akwai wasu sabbi ne wa'inda suka fito kwana-kwanan ne?
2: Ke kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan, kamar na su Milton, irin su Nayasa, duk da BTCL su ne dai wanda yake mutane suka fi sanin sunayensu. Akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su.
0: Ya bangaren kofi na shan ruwa ko kuma na shan shayi?
2: Akwai kofuka na plastic, akwai na tangaran. Na tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwali shi, akwai kuma wanda yake zuwa in pieces. Ya danganta yanda kwastomomi suke so, kuma gaskiya farashin su an dan samu sauƙin farashi sosai.
0: Alhaji Sa'idu Isa Kari a shagon sa da ke Wanti, da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC, sai naku Umar Faruk Musa mai shirya na gabatar ke cewar mu haɗa shiri na gaba.
3: Riba taro da sisi duka ɗan kasuwa ku gode, ɗan riba tana da Allah, riba tana da Allah. Allah idan ya baka sai arziki ka gane, sai zaune ne ka samu kasuwar ka samu.
4: Suma dala da fatan mai tare da gidan rediyon Bauchi ya ji daɗin kasancewa tare da mu a shirin nan na kasuwa a kai miki dole tare da Umar Faruk. Idan wato an saurari sabon shirin ne, sannan idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin ƙarfe 2 saura kwata, akwai mu ɗauke da maimaicin shirin. Mai sauraro yanzu da misalin ƙarfe wato uku saura kwata, akwai mu ɗauke da shirin nan na Adina Shan Kwaya. Da fatan ba za a yi nisa da akwatin rediyo ba.

0: ka matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba ta daɗi ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

To madalla da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu daga ɗakin na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC da ke nan kan titin Ahmadu Bello. Sannan yanzu agogo muna cewa ƙarfe 2:30 saura kwata afuwan da fatan mai sauraro zai gyara zama domin sauraron shirin namu na Adina Shankwaya.

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi
3: shaye shaye ba mafita bane mu bari matasa
4: madalla matasa rayuwa kyauta ce mai daraja fiye da zinariya kada ka bata ta da abin da ke rage mata kima da karfi shaye shaye yana daga cikin abin da ke rage kima da karfi a rayuwa haka zalika shaye shaye yana da dandano gajeren zango amma illar sa na da tsayi sosai kamar wuta a garkashin kasa lafiya ita ce gado mafi tsada da Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya baka hankali da basira shine makamin da zai bude maka kofa ta arziki kuma mutunci ita ce strength da idan ta baci ba wanda zai baka aro tasa ka zabi zama jagora ba wanda ake ja da kunni ba ka kasance misali na kwarai ga wanda suke kallon rayuwarka haka zalika rayuwa na jiranta da hannayenka biyu amma shaye shaye na son kwace maka dukkan damarka ka danna shaye shaye yau domin gobenka ta maka albarka ga misali bayan shekara 10 idan ka san mutum in dai baya shaye shaye idan ka haɗu da shi zaka samu ya ci gaba a rayuwarsa ainin ko bangaren muhalli ko iyali ko aiki ko kasuwanci amma idan har ka san shi kuma ka san yana shaye shaye ko shekara nawa ka rabu da shi in dai bai daina shaye shaye ba to abu ne mai wahala ka tarar da shi ya tsina nawa kansa wani abun a zo a gani shaye shaye na lalata rayuwar gaba duk wasu ɗan shaye shaye yawancin su ba su da wani lissafi a rayuwarsu kullum rayuwarsu ƙara lalacewa yake Ubangiji Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu

0: Shaye-shaye ba jarumta ba ce, hasali ma tawaya ce ga lafiyar dan Adam. Wakiliyar shirin Ummu Salma Siraju ta hada mana rahoto kan shaye-shaye.
1: Shaye-shaye na daga cikin manyan matsaloli da ke barazana ga rayuwar matasa a yau. Yawan amfani da ƙwayoyi ko abubuwan maye na lalata lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa, yana kuma jefa matasa cikin matsaloli da dama. A lokuta da dama, shaye-shaye na janyo rashin mayar da hankali ga karatu, janyo rikice-rikice da kuma fadawa aikata laifuka. Hakan na iya lalata makomar matashi da kuma jawo bakin ciki ga iyalansa da al'umma baki daya. Saboda haka, yana da muhimmanci matasa su guji shaye-shaye, su mayar da hankali ga ilimi, sana'a da kuma tarbiyya mai kyau domin gina kyakkyawar makoma. Shin menene abun burgewa? Kasha abin da zai gusar maka da hankali. Idan har gushewar hankali abin burgewa ne, to me yasa ko mahaukaci bai yarda a cire masa mara hankali ba? Kai kana tunanin mutum da hankalinsa da Allah ya halicce shi, da shi zai je ya samu mutanen da basu jiwa su gani ba, ya musu kisan gilla ba tare da bayyana manufarsa ba, ba fada ko daukar fansa ba. Hakanan sidda. Ya ku jama'a, haƙƙin kawar da gurbatacciyar rayuwa yana kan kowa. Kowa da hanyar da zai iya taimakawa wajen koyar da wannan ɗabi'a. Ƙarshen rahoton kenan, Ummu Salma Siraju, a daina shan ƙwaya.
0: Shirin a daina shan ƙwaya ake sauraro daga nan BRC2 FM mita 94.6.

0: Alhamdulillah, được Phật mình nhìn xa gái cái thôi đang đang chi tình cho chú sẽ là đã gửi cái đa mà chuyện đó thì có sự chi ở cả đồng nên chú ở cái hộp nhà chú ở cần khi đi ở trong cái chuyện đó ra ở nhà đó ra mắt của mình sau đó thì qua từ thân đi ở trên cái xe và phát động ra cái sau này rồi lại kia mai sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na tambayoyin addinin Krista. Shirin tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka balewa. A yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gandum na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Law Course. Reverend, barka da shigowa.
1: Barka masu sauraro.
0: To, kafin nan mu je ga tambayoyinmu, Reverend, sai ka buɗe mana da addu'a.
1: Muna cikin addu'a. Ubanmu da Allah mu muna maka godiya saboda dama da ka sake bamu domin mu amsa tambayoyin masu sauraro. Muna roƙo cikin amsa wayannan tambayoyi ka mana jagoranci. Ruhu mai ƙarfi ka iya da mu domin kai sakonka cikin amsa wayannan tambayoyi ga dukkan waɗanda suka rubuto tambayoyinsa. Sake bayyana gaskiyar maganarka a cikin tunaninmu da zukatanmu. Albarkacin Yesu mai ceto.
0: To, bari mu gaje ga tambayarmu na farko. Tambayarmu na farko ya fito daga hannun Ibrahim Gar, yace tambaya na a nan shine game da auren Krista a wannan wuri, wato Korintiyawa ta 1 sura 5 aya 11, da yace sai dai na rubuta muku ne don kada ku yi cuɗanya da duk wanda ake kira da ɗan uwa mai bi in yana fasikanci ko makwaɗanci ko mazambaci ko masafi ko mai zage-zage, kada ko ci abinci da irin wannan.
1: Ta, a mai tambaya bisa ga wannan surar da ka ambata karanta ta fara sura 5 musamman aya 11 inda ta yi magana akan cewa sai dai na rubuta muku ne don kada ku yi shuɗanya da duk wanda yake kira ɗan uwa mai bi in yana fasikanci ko makwaɗanci ko matsafi ko mai zage-zage ko mashayi ko mazambaci, kada ku ko ci abinci da irin waɗannan mutane. Za ka ga maganan kaman an yanko shi ne a tsakiya, domin dole ne ka fuskanci fahimtar ina maganan ta taso kafin nan ya kai ga yin magana a wannan wuri. Magana ne game da masu bi ba marasa bi ba. Mai bi wanda yake kiran kansa da mai bi, ina so ka gane mai tambaya. Wannan littafi na Korintiyawa an rubuta ne domin a amsa tambayoyin da aka rubuta wa shi manzo Bulus saboda ruɗani da aka samu a cikin wannan ikkilisiya ta Korintus. A wannan wuri da muka karanta a cikin sura ta 5, akwai damuwa a cikin ikkilisiyar wanda har manzo Bulus ya iya ya ja hankalin mutanen da irin ƙazantar da yake faruwa a cikin wannan wuri. A aya ɗaya ta sura 5 ɗin na Korinta ta fare, ana ta cewa akwai fasikanci a tsakaninku, wato mutane ikkilisiya kenan, irin wanda ba a yi ko a cikin al'ummai har wani yana zama da matar ubansa. Wannan shine munin ƙazantar da ke a cikin wannan ikkilisiya da aka rubuta masa tambaya a kai. Sai manzo Bulus ya ci gaba da magana, menene dalilin da ya sa ba za a yi shuɗanya da irin waɗannan mutane ba? Ka fahimta mai sauraro, ba ana magana ne akan waɗanda suke ba masu bi ba. Don manzo Bulus ya ce ba ruwan shi da wanda suke ba masu bi ba, amma yana magana ne akan waɗanda suka yi imani da Almasihu. Idan ka duba daga aya 9 na wannan suran, manzo ya ce na rubuta muku a cikin wasiƙa ta cewa kada ku yi shuɗanya da fasikai. Ko kusa, ba na nufin fasikai marasa bi a nan ba ana nufin wanda suke marasa bi ba domin karka ga wani da cewa wannan fa a'a ana magana ne akan fasikai masu bi yace ba marasa bi ba ko makwadaita da mazambata ko matsafa don in haka ne sai ya zama dole ku fita daga duniya a wannan wuri yana magana ne akan waɗanda suka yi imani da Yesu Almasihu waɗanda suke masu bin Yesu Almasihu menene dalilin da yasa yace kada a yi shuɗanya da irin waɗannan mutane idan ka koma aya 5 na wannan surar da ka rubuto tambayan yace irin waɗannan mutane da suke aikata waɗannan munanan ayyuka ana bukatan a mika su ga shedan ya musu ba dadi saboda a ceci ruhunsa a ruhunsu aya 2 yace sai ku mika irin wannan mutum ga shedan don ya halaka jikinsa ruhunsa kuma ya tsira a ranar Ubangiji Yesu wato fasikan nan da ake magana irin wanda yake faruwa a wannan wuri da muka yi karatu mutum sai kaga yana kwana da stepmother sa kaga fasikanci ya kai wani irin muni ko kazanta ya kai wani irin muni sai manzo Bulli zai ce idan wannan ire-iren mutanen suna kiran kansu akan su masu bi ne akwai bukata na a jawo hankali domin a aya ta daya ya ja hankalin masu sauraro da cewa ire-iren waɗannan rayuwa da ke faruwa a tsakaninku bai kamata ba domin ko a cikin al'ummai ma ba a samun irin wannan kazantar shi yasa manzo Bulli yace ire-iren waɗannan mutane domin za su kazantar da jikin Almasihu za ku zama ba ku da kyakkyawan ambato ga waɗanda suke ganin Almasihu a matsayin Ubangijinsu ne shi yasa a aya ta 9 yake magana akan ana bukatar mu rabu da irin waɗannan mutane domin in ka ci gaba da shuɗanya tare da su an ce ka nuna min abokinka ni kuwa zan faɗa maka ko kai wani irin mutum ne in ka ci gaba da shuɗanya da irin wannan mutane a matsayinka na darbi wato kaman kana nuna ana approving na abinda suke yi wanda ba daidai ba shi yasa yace ire-iren wannan ya rubuta ne domin kar a yi shuɗanya da su me dalilin da yasa ba za a yi shuɗanya da su ba ana kiyamatar su saboda su rabu da irin wannan munanan ayyukan domin su iya kasancewa ya magadan mulkin Allah domin in an lura cikin sha ɗaya ne yace sai dai na rubuta muku ne don kada ku yi shuɗanya da duk wanda ake kira dan uwa mai bi ba ana maganan wanda ba su san Yesu Almasihu ba ana magana ne da mai bi wanda kake bin Almasihu yace in an samu ire-iren waɗannan mutane kar ka yi shuɗanya da su kar a yi shuɗanya da su wanda suke kiran kansu mai bi muddin in yana fasikanci me yasa ake bada horo yanzu a ecclesia saboda kamar yadda aya 5 ta yi magana saboda a iya ceto dukkan wannan domin bada horon nan ana kokarin a nuna masa cewa wannan abin da ya yi ba daidai ba domin aya ta ce kada a yi shuɗanya ga ire-iren mutanen da aka lissafta fasiki makwaɗaici matsafi mai zage-zage mashayi mazambaci an ce ko abinci ma kada a ci da su wato irin kyamatar da za mu yi musu wannan zai sa su yi nadama su ga cewa wannan abin da ake ki din fa ba mutum ne ake ki ba amma ana kin abin da mutum yake yi don haka manzo Bulus jan hankalinmu da ya shi ne bai kamata a ambaci irin wannan munanan halayya a tsakanin masu bi ba sai dai a ga an shirya da tunaninsu kinci da ire-iren waɗannan mutane zai sa su yi nadama zai sa su yi baƙin ciki domin ba a yi mu'amala da su ba kai ne kana ana cikin taro ka zo sai a ce wannan kan ban da shi kai ma kanka za ka ji wani iri to manzo Bulli ya ce ire-iren wannan yin haka ɗin zai sa ruhunsu ya dawo jikinsu zai sa su horu su bar ire-iren waɗannan ina fatan mai sauraro ka samu fahimtar cewa abinda ake bukata ga ecclesia su yi rayuwar tsarki su yi rayuwar da ya kamata su yi rayuwar da Allah zai samu ɗaukaka cikin rayuwarsu ba rayuwa ne wanda ubangiji ba zai ji dadi ba domin in ka lura da dukkan wayannan abubuwan da ake lissaftawa bai kamata ya zama halayya ne na mai bi ba in dai ta al'umma ne shi yasa manzo bulle sai ce bana magana da al'umma bana magana da wayanda ba su san Yesu ba so ma'ana ga duk wanda ya san Yesu ga halayyar da ba a so yayi kada ya fasikanci kada ya zama makwadaici kada ya zama makafi kada ya zama mai zage-zage kada ya zama mashayi ko ya zama mai yin zamba abinda ake bukata yayi rayuwa da ubangiji zai samu daukaka a cikin rayuwarsa Allah ya taimake mu
0: amin bari mu je ga tambayar mu na biyu wannan tambaya ya fito daga hannun maman MB tace Reverend ina son karin bayani a wannan wuri da yayi magana ashe saboda haka kada mu yi barci yadda waɗansu suke yi sai dai mu zauna a fadake da natsuwa a littafin Tesalonikawa ta farko sura 5 aya 6
1: wannan littafi na farko ta Tesalonikawa sura 5 idan an fara daga farkon inda ake karatu har ma ka koma baya cikin sura 4 wannan wuri yana magana ne akan fahimtar mu na wannan aya dole ne mu koma baya daga sura 4 daga aya 13 anan ana magana ne akan abinda zai faru nan gaba musamman a dawowar Yesu Almasihu a cikin sura 4 na Tesalonikawa nan an yi magana domin akwai damuwa a cikin wannan ecclesia me zai faru yaya za a yi sai shi marubucin ya jawo hankalin wa'innan mutane saboda sanin rashin sanin ranar da Almasihu zai dawo sai aka nuna mana da cewa da yake ba mu san ranar ba domin in muka koma cikin sura 4 nan aya ta 13 ana mana magana ne akan matatu waɗanda suke a raye a zuwan Almasihu da matatu da waɗanda suke a raye a zuwan Almasihu an ce a mayan uwa ba mu so ku jahilta game da waɗanda suka yi barci don kada ku yi baƙin ciki kamar yadda sauran mutane suke yi marasa daidai a nan in kana karatun kana tafiya an nuna mana abin da zai faru da waɗanda suke raye da matatu da suka mutu cikin Almasihu sai sura ta 5 inda aka kawo kan wannan magana a cikin sura ta 5 idan ka koma daga aya 1 a cikin wannan sura 5 din nan ta nuna mana da cewa an ce amma ga zancen ainihin lokaci ko rana ba lalle sai an rubuto muku komai ba domin ku da kanku kun sani sarai ranar Ubangiji za ta zo ne kamar barayo da dare lokacin da mutane suke cewa muna zaman salama da zaman lafiya sai halaka ta auko musu kamar yadda nakuda take kama mace mai ciki ba kuwa hanyar tsira amma ai ba a cikin duhu kuke ba yan uwa har da ranar nan za ta mamaye ku kamar barawo domin duk mutanen haske kuke na rana kuma mu ba na duhu ba ne ko na dare ashe saboda haka kada mu barci wato an dan jawo hankalin ganin baka san ranar zuwan Almasihu ba ganin za a yi tashin matatu domin akwai wa'ansu school of thought wa'ansu ba su yarda cewa akwai tashin matatu ba amma ana yasa Almasihu yana ma akwai tashin matatu shi ne rikicin yana cewa akwai tashin matatu wanda suka mutu ba za mu riga su tashi ba wanda suke raye kuma a lokacin tashin matatu za a sauye wannan jiki sai a ba su sabon jiki wanda suka mutu shi za su fara tashi sai a tafi sai aka ce to da yake wannan ranar tashin matatun ko ranar zuwan Yesu Almasihu na biyu ba wanda yake da masaniya a kanta to da yake baka da masaniya a kanta mai ake so ana so ka zama a farko ana so ka zama kar ka yi barci domin cikin barci za ka zama ta komai to duk rayuwar da ɗan adam yake yi ana bukata ya ci gaba mai nacewa ga yin abin da Ubangiji zai samu ɗaukaka a ciki domin kada ka makara idan da wannan rana na zuwan Almasihu ya zama to sananniya ga mutanen duniya kai da ra'ayin gori idan da yau za a zo a ce maka to kana da sauran shekaru biyar masu zuwa nan gaba da zaka mutu ne a rana kaza ga watan kaza a watan kaza to wannan ma fa bautar ubangiji babu shi a gare shi zai je ya rugumi duniyan sai in lokacin yayi gab sai ya zo ya kama ubangiji yace na tura da yake ubangiji mai tausayi ne yakan yi yafiya amma an boye mana wannan ranar zuwan almasihu mai sauraro yana so ka sani zuwan almasihu ga kowane mutum ranar da mutuwarka ta zo almasihu ya zo maka ba lallai sai wannan ranar da muke doki cewa za a yi feucewa na gaba daya tashin duniya na gaba daya ba ranar da ka mutu almasihu ya zo maka tambayar shi ne ka san ranar mutuwarka a'a ba wanda ya san ranar mutuwarsa domin wannan an boye mana shi shi yasa aka ce cikin sanin bin Allahnka da kana yi kar ka yi wasa kar ka yi bacci ka zama kullum kana sadake domin ranan ba wanda ya sani so abinda ake jan hankalinmu shi ne ana bukata mu zama a sadake domin waɗansu suna barci waɗansu suna ganin yanzu ne aka samu duniyan duniyan da daɗi an tara maka duniya kana ci baka tunanin mutuwa ko kaɗan an ba mu labarin wani cikin littafin mai tsarki wanda yake mai arziki ne aka ce yana shagalinsa yana ci yana sha bai san cewa akwai ranar mutuwa da fara ɗaya sai ga mutuwa ta zo sai ga wani maroƙi Lazarus yana ma roƙo a san masa wanda ma ya zuba a ƙasa ne fa mai arziki ya ce ina to da mai arziki da Lazarus duk sun mutu wani ya zauna a fadake wani ya zauna yana barci so barcin mu shine ba irin barcin da mukan kwanta da dare har ka kai ga yin gurti ba barci cikin ruhaniya wato ka gagara sanin abubuwan da ake bida a gare ka a matsayinka na dan adam wanda Allah ya kawo ka wannan duniya domin ka yi rayuwa saboda ɗaukaka Allah yayin da ka kauce ma yin abin da Allah ke bida a gare ka barci ya same ka kana barci ka san abin da ya kamata ka yi domin Allah ya samu ɗaukaka sai ba ka yi kana cikin barci shi ya sa manzon ya ce kowa ya zauna a fadake domin zuwan ba wanda ya san rana cikin mata sura 24 an yi mana magana ya zama mabuɗi ne na dukkan masu bi na dukkan duniya bari karance masu bi domin ko wani iri ne kai ka sani cewa Allah ya turo ka doro wannan duniya domin kai masa ibada domin kai masa bauta so daga inda ka kwanta baka wannan ibadar baka bautan sai ka shiga sha'ani abubuwan duniya ya mamaye ka ka shiga barci sai gab kana cikin jin daɗin ka kana cikin walwalanka ana ji da kai sai mutuwa ta ce gani na zo da wannan mutuwan zuwan Yesunka ya zo maka daga wannan mutuwa sai ba da lissafi ga wanda ya turo ka rayuwar wannan duniya so zama a fadake ko mu ce barci shine ka gagara yin abin da Allah ya so ka yi a matsayinka na mai bi ko a matsayinka na ɗan adam dukkan mu ɗan adam Allah yana so mu kyautata Allah yana so mu bauta masa daga inda kake ka bautawa kana barci shi yasa ana cewa ka zama fadake domin baka san ranar ko sa'a ba baka san ranar mutuwarka ba Allah ya gaza gano da
0: Reverend muna godiya kuma mai sauraro shirin tambayoyin addini Krista kenan ake saurara a nan BRCK FM a kan mita 94.6 tambayar mu na biyu wannan tambaya ya fito daga hannun Sarati Yakubu ta ce Reverend waɗansu abu ne mutum zai ga yakin matubuli da suke kawo salama suke kuma kawo inganta juna wannan ta bada ayoyi wato a Roma sura 14 aya 19 ina son karin haske a wannan gudu
1: kafin ka kai ga Roma sura 14 aya 19 ana magana wansu abubuwa ne da zai kawo zaman salama aya 19 bari in rubuta kafin in hauro inda za mu magana in ja hankalinmu daga aya 19 nan aya 19 tace ba don haka sai muhimmantu ga yin abubuwan da suka da suke kawo salama suke kuma kawo inganta juna
2: me ya kawo
1: don haka an yi maganganu kafin ya zo ga don haka idan ana maganar don haka idan muka koma a sura 14 nan daga aya 13 kuma mu ce daga farko sura na wannan littafin wato 14 ba a so ka dora wa kowa laifi kar ka dora wa kowa menene laifi ana so ka karbi dan uwanka hannu bibbiu a aya 13 inda aka janja hankalin mai tambaya a aya 13 kace kada ka sa dan uwanka yin tuntube dan me ana duban hadarin da ke cikin ka zargi dan uwanka domin cikin wannan Roma sura 14 daga aya 1 an fara bayani ne akan yanda waɗansu suna cewa ai bai kamata ka ci wannan ba bai kamata ka ci wannan ba maganar zancen zargi har ya kawo ga nan saboda gudun lokaci zan karanta ayan sai in pick some few key things aya ɗaya tace na wannan Romawa sura 14 a game da wanda ban gaskiya ta sarauna ce kuwa ku karɓe shi hannu biyu amma ba a game da sukan ra'ayinsa ba ga wani ban gaskiyarsa ta yarda masa cin komai wanda ban gaskiyarsa kuma rana ce kuwa sai kayan gona kawai yake ci to kada fa mai cin komai din nan ya rena wanda yake ci kada kuma wanda yake cin nan ya ga laifin mai ci domin Allah ya riga ya karbe su karbe shi hanubibu ma'ana kana kokarin menene zai kawo zaman salama na daya kada ka rena kowa ya abinda kike ci ba lallai shi ne zan ci ba karan zo in gube ke ce ka abu malama lujan irin wannan abincin ne kike ci na zama yana zarginki a'a bare kawo salama ba domin masu yi magana suka ce abincin wani guban wani wani sai ka je ka same shi wannan abin in na ci ba zan iya kwana lafiya ba wani kuma sai ya ci ya kwanta lafiya to anan idan ana son zaman salama dole mu kawar da abin da ke na zargi hanyar zaman salama ke ka kaunaci abin da dan uwanka kai ka fuskanci abin da kai kake so ba a bukata ka ga laifin wani in kana so ka zauna da lafiya da mutane kar ka ga laifin wani domin kada wani ma ya gana ka laifin domin aya ta ce kai wane ne har da za ka ga laifin baran wani ko dai ya tsaya ko ya fade a ruwan mai gidansa ne za a matse da shi domin Ubangiji yana da ikon tsaye da shi wani yakan ɗaukaka wata rana fiye da sauran ranaku muna da ilimin wannan mutane wannan rana shi ne mutumin rana a gare ni kai da wannan rana ba muhimmiya ba duk ranar da ka tsaye da shi ya zama muhimmiya in akwai zaman salama kar ka daina na wancan domin kai ma kar a rena maka naka muna maganar zancen hanyoyi na zaman menene salama to in fa za a zauna cikin salama nan fa dole ne sai ka kiyaye waɗansu abubuwan da ɗan uwanka baya so kai ma ba ka so shi yasa aka ce ba na hanyoyin zaman salama kada ka sa ɗan uwanka tuntube menene sa ɗan uwanka tuntube lokacin da ɗan uwanka yake yin wani abin da kake ganin ba shi ne abin da ranka yake so ba ba a so ka nuna cewa abin da yake ba daidai ba domin aya sha uku ta ce saboda haka kada mu ƙara ganin laifin juna gara mu kudura don kada kowannenmu ya zama sanadin tuntube ko faduwa ga ɗan uwansa na sani na kuma tabbata a tsakanina da Ubangiji su ba abin da yake mara tsarki ga asalinsa sai dai ga wanda ya ɗauke shi mara tsarki ne yake tsarkake shi nan cikin 14 nan an yi magana game da ci da sha da irin abin da mutum yake bukata hanyar zaman salama shi ne kaje kamar daman su wane ne ya ce burkutu ya ci mene ne ya ce ko kuma ta ci karanta kullum ina kallon wannan drama sai in yi dariya kowa da abin da ransa ya dauka kar ka dauka abin da kai baka ciki nan shine dukan wa'annan abubuwan da yake Allah ne ya halice su abinda ake bukata na hanyar yadda zamu zauna babu zargin juna shine mu zama muna mutunta abinda dan uwa yake bukata da abinda yar uwa take bukata an kira mu domin zaman salama ne aya 17 ai mulkin Allah ba ga al'amarin ci da sha yake ba sai dai ga adalci da salama da farin ciki ta ruhu mai karfi wanda duk yake bautawa almasihu ta haka abin karba ne ga Allah yarjejje ne kuma ga mutane don haka sai mu himmatu ga yin abubuwan da suke kawo salama duk wani abin da zai kawo husuma cikin rayuwa ka guje shi babban maganar kenan kawar da zargi wannan yana cin ka ga mu dauki misali a irin zamanin mu na yanzu zaka ji ah wannan mai cin kare ne to wannan baya cin kare kar ka daina masa karen da yake ci domin in kuna so ku zauna lafiya wani alade ne to wani akuyan ma da kake gani kaman kana ci shi baya ci kaga shi a gare shi ba mai abu ne mai kyau ya ci ba so duk abin da dan uwanka yake banda zargi ciki idan muna so mu zauna lafiya da juna mu zauna cikin salama da juna mu mutunta juna mu mutunta juna mu darjanta juna domin kowane abin da yake da akwai daga wurin Allah ne don haka muna bukatan inganta juna saboda cikin girmama juna za mu zama salama Allah ya fara ba mu fasarar maganar sa kamar yadda muka amsa shi
0: amin Reverend muna godiya sosai da zarafi da kake samu da muka amsa tambayoyin masu sauraro muna godiya sosai to mai sauraro a nan za mu da sa'aya cikin shirinmu na yau da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da shi Reverend wato Reverend Ezekiel Obasu Gwandum na majami'ar Ifa Gospel da ke Federal Locus ni ce taku Rizal Fenni amma mai sauraro za ka iya turo da tambayar ka a wannan lambar waya 0806-931-8767 0806-931-8767 sai a turo da tambayoyi masu ma'ana kafin nan Reverend sai ka rufe mana da addu'a
1: muna maka godiya wa Ubangiji saboda tambayoyi da muka amsa su mun gode saboda hukumar wannan gidan radio da ta bada wannan dama da bada wannan lokaci domin a ansa ma mabiya addinin Kirista tambayoyi da ya shige musu duhu ci gaba da sa musu albarka su ma'aikata na gidan wannan radio ka dada ba su koshin lafiya ka dada sa himmar su wurin hidimtawa al'umma muna barin wannan shiri cikin hannunka kuma idan muka amsa tambayoyi ka sa Ubangiji mutane su yi bindini akan tambayoyin da kuma amsoshi da aka bayar albarkacin Yesu mai cetonmu amin

أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، assalamu alaikum masu sauraro. Yau cikin shiri na gudun rayuwa za mu tattauna kan darajar malamai da kuma amana da Allah ya bai wa malamai masu ilimi. Ma'ana Allah ce al'ulama warathatul anbiya, wato su malamai su ne magadan annabawa. Idan aka ce ulama, ana nufin masana. Masani kuma yana da ilimi, sannan kuma yana da amana. Musulunci bai tafiya sai da ilimi, sai da amana. Duk da cewa ilimi ɓangarensa daban, ɗabi'a kuma takan sa mutum ya zama mai amana ko ya zama marar amana. Su Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki malamai masana, ya ba su riko da jagoranci na al'umma baki ɗaya wajen gudanar da ayyuka na ibada da na mu'amala. Ita kuma amana tana tafe da ɗa'a da kuma ɗamfaruwa bisa ga jagoranci da Allah ya bai wa bawa nasa, wanda yake kawo mu'amala tsakaninsa da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullum yana taka tsantsan wajen ganin cewa ya kiyaye dokoki na Allah, wajen ganin cewa ya kiyaye sabo. Sa'annan kuma ba shi kaɗai ba, kullum malami burinsa, indai mai amana ne, ba wai shi kaɗai tsira ba, a'a, burinsa ya ga cewa shi kansa ya kubuta, sannan ya kubutar da al'umma. Domin idan aka ce ɗabi'u na kirki sun tabbata ga masana, ba sa ƙarya, ba sa cin amana, ba sa giba, ba sa zina, ba sa dukkan wasu abubuwa da ake kiransu kaba'irai, suna kuma matuƙar ƙoƙari wajen ganin cewa sun kiyaye kaba'irai, shi ne ƙananan laifuka. Wannan wanda suna da wahala a ce kwata-kwata mutum ya daina su, amma sukan bijiro mutum bisa larura, to sukan aikata irin wannan. Amma matuƙar mutum yana cikin hayyacinsa, ba da gaggaba ba zai taɓa saɓa ma Allah, ko ƙarami ko babba ba. Duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu bin adama khata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bin adama khata wa khairul khata tawwabun, shi ne dukkan dan adam matuƙar ya fito daga jinsi na dan adam a matsayinsa na mutum bawan Allah, to yakan yi kuskure. Sai dai kuskuren nan wani lokaci mutum yakan yi da gangan, wani lokaci yakan kishi bisa tursasawa, wani lokaci kuma bai ma san ya aikata ba, ko bisa jahilci kuma kamantan wannan. To amma tun da kowanne daga cikin mu jinsi na ɗan adam masu yin kuskure ne ko masu yin laifi ne, sai dai wanda yake yin laifi ya gane cewa ya yi laifi. Bisa ka ce wa khairul khata'at tawwabun, duk wanda ya kasance mai yin laifi ne sannan kuma yana yin nadama, to shi wannan shi ne wanda yake so wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ake ce idan mutum ya kuskure ɗin nan akwai nau'i guda uku, kamar yadda malami mai ahadari yake faɗi cewa ushuru tauba, annadamu ala ma fata, wadiyatu an la ya'udu ila dhanbin, wa an yatrukal ma'siyata in kana mutadabbisan biha. Wannan sharuɗa guda uku, wanda ya tabbatar cewa yana kurakurai ko manya ko ƙanana, to daga zaran ya san abin da yake aikata wannan, ya saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzonsa sallallahu alaihi wa sallama, to kawai sai yana nadama me yasa na aikata wannan, ko bisa ganganci, ko bisa kuskure, ko bisa tursasawa, ko domin kuruciya, ko don burge wani, ko don kowane irin dalili da mutum ya aikata wannan laifi, to a lokacin sai ji ya yi nadama me yasa aikata shi. Kar ya zama abin alfahari cewa ai mun lokacin da muke kuruciya mun aikata kaza kaza, ai mun lokacin da muka samu dama zamanin wani kaza mun aikata kaza kaza. To duk wanda ga yana tuno abubuwan da ya yi na asha har yana alfahari da su a wannan lokaci, to wannan fa magana da dama ba ta so a cikinsa.
تو ماسك هنا دائما، يا الله يا الله قافر شني لابد انا ايك تلوك شي كذا كذا كذا كذا، يا الله يا الله كيف يوم قافر ايك قافر شني تو ونيتو الله يقول الى ذنب كما يقدر تاذو تنسي وانت ابد دي قدان دي ايك تشي اللي فكا بازي بساكي كوما غريش با قطة قطة ايك تلا يقولسا دك ابد دي قمش نروسا با ابد بحوشي كي تو توبا بك مزورو با يا قما كارنسا يزوشي yayi nadama abin da ya kata sannan sai tuba na lokaci kadan to sai da idan tuba kuma daga baya sai damar ta sake bijiro masa sai ce to bari zama dan gidan sau daya in so daga wannan kuma sai a tuba na ƙarshe to shi ne wani ake kiransa tuban bakin muzuru wannan ba shi da riba don dai baka san ran da zaka mutu ba baka san yanayin da zaka mutu ba baka san wani hali zaka samu kanka ba shi yasa mai ahdari yake cewa la yahillu lahu an yu'akhkhira at-tauba فإنه من علامات الشقاء والخذلان والطمس البصيرة سيوا باي هلتها كون مكلفي لغا زهران يافم تابن ديكي كو كسكولي نيكو سابوني تو يتي يا جن كرتاشي سيوا نلوكا تي دومن ونن علاماتي تتابي وا درشن لبو دوكما إزجي ديما الله سبحانه وتعالى بكثرة ذاك متوقع كي سيما لن يتيما وأن يترك المعصية إن كان متلبسا بها اللوكشن دي تنو غهال دي كي تيكي تو كوي سي يبرور نائكي ني نسابو ايكي ايكا تاوا التاريهي نكون دكا تيكي باين الله واندا ايكي تواصلي لو نائكي دي ايكا تا واتباي وار الله ارو واتكي قليشي كيكيواتي كامان ميا مياديني ملقو ta kai ga matsayin da ta shiga wani yanayi na littafin buƙatar taimako na gaggawa wanda wajibi dole sai an yi mata lokacin da ta zo wannan bawan Allah ya ce to ai ga ka'ida ga sharadi sharadi shi ne sai ya yi jima'i da ita kafin ya biya mata wannan buƙatar take buƙata ne ita kuma ta gaba ba ta iya kusan dole sai ta ba da kanta to ya ci gaba da murnar cewa kamar ya samu nasara abin da ita da yana nema yau ya zo gare shi cikin sauƙi shike da kishi ga daki da ita ya toshe ko ina da ko ina da kullu kofa da kullu wanda ya ja labule ya ga makomi sauran ya kasance ya kadaita ya biya bukatar sa sai ta ce mishi ai ga wata kofar da ka rufe ba yanzu ka tare mana inda jama'a ba za su ganka ba amma akwai ne ganin ka ba yace wa kenan daga sama Allah na ganin ke da san saboda ka karka ku da zobe da baka da haƙi haisa sai ji tsoron Allah sai ya hakura da wannan aiki na ta'asa da ya fara aikata shi so aikata da kuma ba ta abu da suke bukata na rance kusan a ma kyauta ba su malamai suka ce ba ta to kaga wannan shi ne tuba na sahiha ne mun ta aikata shi to Allah subhanahu wa ta'ala yake ce su ma abota addini su ne kamar garkuwa wajen yada addinin musulunci da kuma yada tarbiyyar dabi'a a cikin jama'a su sun gaji halayen annabawa babu wani annabi da aka same shi da hali na asha su wakilai ne na Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya ce kamar musamman shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya fadin magana sai abinda Allah ya bashi iko fadi akai duk abin da ya fadi magana ce ta Allah kuma gaskiya ce take fitowa da shiriya to bai kamata a samu mutum a ce malami maganar ta saba ma aikin sa ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake ma abota ilimi gori yake ce musu atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun yake ce kuna ba bayi na Allah umarni da kyawawan ayyuka aikata kaza ku barka za ku aikata kaza ku barka za ku aikata kaza ku barka za su kuma su dauki magana dauki fadin saboda sanin mutum ta kuma matsayin malamai watan sauna an fusa ku ko kuma sai ku manta da cewa ku bayi wazi ko nasiha kan aiki na alkhairi kuma ta da kanku Allah ce ba ku da hankali ne ba za ku hankalta kan abin da kuke aikata ba yanzu babban misali guda daya wanda zaka samu malam wane da makwabcinsa ko malam wane da malam wane suna zama na tsama
akuma lokacin da yazo tafsiri sai kaje ce wasari'u ila mafiratin wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ardi uddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal khazimin al ghaiz wal afina anan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ga makwabcinsa kuma ba sa magana, ga dan uwansa kan rabon gado sun daina magana, ga yar uwarsa saboda matsalar aure ya daina magana da ita. To makamantan irin wannan, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara, kaji an ce gafara a aljanna wa jannati da kuma aljanna da kanta ko gudiki, wanda yake ce fadinta sun kai samai da kasi. Allah ya ce na tanade ta ne ga masu takawa, sai ya fassara suwa masu takawan nan. Yace masu takawan nan su ne allazina yunfiquna fi sarai wad darai, wanda wanda idan Allah ya mallaka musu dukiya to sukan ciyar lokacin yalwa. Kai lokacin da suka shiga gunci ma irin halin da ake ciki a Najeriya na recession ko na talauci ko makamantan wannan, amma za su ga dan abin da Allah ya ba su ne still suna ciyarwa. To babban abin mamaki, babban abin kunya, babban abin takaici, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hannunsa da kasan ganyen rogo haka yake a bude wajen yin kyauta. Yau kuma Allah ya jarabi malamanmu masu dukiya cikin su masu da tsananin rowa a ta qalilan na waqaba, ba yana murtakar wahala ka jance malam wani yana ce da talakawa ko yana ce da makwabta ko yana ce da yan uwansa kullun shi a kawo ne. To wannan ba ladiya ce ta malamai ba. In Allah ya mallaka maka to makwabcin kai shaida, dan uwanka ya shaida, al aqrabu wanda yake kusa da kai ya shaida, wanda yake nesa ma inda hali a kyautata masa, kai har wanda ba addinin ku dai ba ka kyautata masa idan dai kana da shi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, lokacin da Allah ya maka wata ni'ima to ka bayyana ta kowa ya ganta. Allah sai ya farin ciki da kai yake cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid, idan na muku wata ni'ima kuka gode min kayan da ko da lafiya ce ko dukiya ce ko ɗaukaka ne ko muƙami ko menene, Allah sai maka muƙami, sai baka dukiya, sai baka ɗaukaka cikin jama'a, ko ya baka wani daga bude ko na kwarjini ne. To idan ka gode masa a kayan ce lazidannakum sai ƙara, amma wala in kafartum idan kuma na maka ni'ima sai ka bijiri cewa ina azabi da shadid, to kuma azabata tana da tsananin gaske. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Malamin su kasance abin da Bature yake cewa role model, cewa an gani ga wani shi ma mai kyauta ne, shi ma mai sadaka ne, shi ma mai zumunci ne, shi ma mai sakin fuska ne, shi ma mai fara'a ne, yana da irin wannan ɗabi'u. To gaskiya malaman mu na yanzu ban ce wani ba, amma da dama daga cikinsu ya ga cewa ɗaukakar da Allah ya musu sun saka girman kai a cikinsu, ko gaisuwa za su yi da mutum sai su ɗan miƙa mishi ɗan yatsu ne, ko su miƙa mishi hannu a tafki a ce musafa. To wannan yana da matuƙar matsala babba. Mutum ne zaka je gaishe shi a ce ka dauki awa guda kana son ganin sa. Mutuna a tarihi akwai daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina jin ko shi Umar radiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ko kuma Umar bin Abdul Aziz, ɗaya daga cikin su ne ba da banki yayewa. Lokacin babu GSM, babu telefon, babu komai, iyakaci an ce kulle iya yake jikin rigar sai saka ta daga bakin kofar gida, saboda idan wani mai mas'ala ya taho ko dare ko rana, idan ya taho iyakacin abin da zai yi sai fizgi wannan iyar. Wannan fizgan igiyar shi zai ankara da shi, shi ne alert na wancan zamani. In ya ankara da shi cewa akwai wani bawa da yake son ganinsa, sai ga ya zabura, ya fita, ya ji ya biya bukatan bawa na Allah subhanahu wataala saboda samun dacewa da falalan shugabanci. To wannan abun yana da matuƙar wahala a zamanin mu na yanzu. Malamai sun ɗauki manyan riguna ba hasa da ake musu ba, sun so mu'amalan su ba da talaka suke ba. Ku tuna Allah yake ce abasa wata walla an ja'ahu al'ama, Allah subhanahu wataala manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam yake ganawa da manyan Madina, sai ga manyan Makka ko Madina, sai ga wani makaho ya zo yana bukatan attention din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama ya kawar da kai, hankalin sa karkata wajen wannan madaukakan, sai Allah yake mishi godan hakan. To me kake ji yau, waye yake da damar da yana da matsala kai tsaye in ba a wajen lokacin sallah ba, kawai ka tattar da malami ko akan hanya ko a gidansa ko makamantan wannan, ka bashi ga bayanin da kake ciki, ko da shi ke bayar da sata da dawa da wari, su ma talakawan suna nasu,
kullum da an ga wanda yake da shi bibiyan sa ake ba ni kaza ba ni da kaza ba ni kaza ba ni da kaza wani na ba lafiya matata ta aihu a kaza ana kawo irin wannan kurakure shi yasa ake kyaman su to amma shi malami zai bin sa cikin fuska don kullum burin sa tabbatar cewa ya shirye da jama'a kawai ba wai tunda Allah ya baka ilimi ya kasance kuma kai ka hada shi da kuma kai wannan ba shi da kyau ko kuma malami ya maka ƙarya ba kuma ƙarya ta zahiri ba ce maka a mu hadu karfe kaza ko kuma ka zo lokaci kaza za a warware dai matsalarka sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makkan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ku inda kuke imani wannan bai ma ce malamai kawai ba yace ya ku da kuke imani gaba daya amma ta fi sanin kan malami saboda shi yana da masaniya kuma ya san abin da zai biyo baya idan bai aikata wannan abin da ya faɗi ba lima taquluna ma la taf'alun dan ne kuke fadin abin da ba za ku aikata ba lokacin da kake furucin ka zo karfe kaza ko kuma zuwa lokaci kaza lokacin da yake fadin ma zuciyarsa ba ta tabbata da wannan ba kawai fadi yake cewa kawai da shiga shi sai shi ya shuka shi lima taquluna ma la taf'alun dan ne kuke fadin abin da ba za ku aikata ba mu sani fa alamun munafiki fa guda uku ne ina magana akwai ƙarya ciki ina da ke alƙawari zai ƙarya ina kai maganar shi zai yana musayya to wannan abubuwan ya za a ce wa'innan alamu su bayyana ga cikin malami Allah ya ce kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taqulu yana daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah yake kyama shi ne mutum ya faɗi abin da ba zai aikata ba to gaskiya wannan babbar matsala ce tsakanin bayi na Allah da kuma su malamai musali Allah subhanahu wataala ya yi bayani akan bayansa wa'inda suke da takawa wa'inda suke da ilimi wa'inda suke da hangen nesa wajen ganin cewa sun isar da abin da Allah subhanahu wataala ya dora musu to wannan haƙƙi ne na wajibi ga dukkan malami mu sani cewa Allah subhanahu wataala ke iya cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibala fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah yake cewa lokacin da halisi samai da kasai inna aradna al-amanata ala samawati mun miƙawa samai amana wal ardi Allah ya ce mun biya ma kasa amana wal jibali da duwatsu aka ba su amana wa bayana ne binaha sai suka ki kowace ta ce ba ta irike amana wa shafna minha wajalaha wa hamalaha al insanu to shi ko dan adam cikin rigima sai ya karbi wannan amana saboda shi ya kasance innahu kana zaluman jahula ya kasance yana da kuduri da zalunci da kuma zalunci da kuma jahilci ya hada su guda to wannan dalili yasa zaka ga wani bawa yana haba-haba shi da kansa ma zai karbi amana kuma in ka cita ita ma za ta rama idan ka karbe ta a matsayin jama'a sai ka bijire mata to ita ma za ta rama wanda ake nema bawa na Allah shi ne a matsayinka na malami duk abin da kake yi ya kasance ka yi shi bisa ilimi na biyu ya kasance kana neman yardar Allah na uku ya kasance wanda aka baka ka kai ta gare su kowanne ya gamsu shi malami wata irin ni'ima da Allah ya masa shi ne takatsantsan da zai yi wajen mu'amala takatsantsan da zai yi wajen dukkan abin da zai yi na rayuwa ko dangantaka tsakaninsa da Allah idan sallah ya tsaya yi su mabiya jira suke su ga ina zai kuskure kai misali ga laifi ga abu da mu da yake bi ta karya karya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ne idan ka zo shiga masallaci ka shiga da kafar dama da addu'a idan ka zo fita ka fita da kafar hagu da addu'a to malami misali limami sai kuskure sai shiga da kafar hagu kuma ya shiga yanayin waya kaga abubuwa guda to wannan abu da aikata wani idan ya hange shi sai ya dauka cewa wannan malamin
ko jahili ko kuma abin da aikata shine daidai ai abin da malam wani fara cewa a shiga da masallaci kafar dama ai ga malam wani malimi ne kuma ya shiga ma yana yin waya to kaga wannan kuskure ne wanda yake na dabi'a tayu malam wani hankalinsa ne bai ankara cewa shi fa wannan shigar da yake da kafar hagu yake ba amma jahili ko kuma babi sai dauka cewa ai duk da gida ma ka shiga da shi haka shiga banɗaki bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shiga da kafa ta hagu da addu'a idan za a fita a fito da addu'a sai malami ya zo wajen shiga banɗaki sai kuskure sai shiga da kafar dama to wani ma yana hajiyar sa a shi ma gud dai ne ko a ce a wajen haɗin sahu an ce a haɗa kafafu a daita kafaɗu sai malami sai ya zo sai aikata koma bayan haka to wani ma bai sai ce abubuwa duka ɗaya ne don haka ku fitila ne masu haske masu kama haska masu kama jama'a cewa duk abin da kai ta da ce malami ya aikata makaruhi gara wanda ba malami ba ko da yana da sani ko kuma jahili ne ya aikata haramu zai zo da sauki akan a ce malami ya aikata aiki wani na asha yanzu misali kurakurai zalla na malamai ake dauko ake tura a social media wannan kafa ta yanar gizo ta zamani kusan duk inda ka sha leka TikTok ne reels ne wani ya feji duk inda ka roza ga an danyo ko dan kankani wajen da malami kuskure sai dan kankafa an kara sai ga duk wanda suka hange shi mutum biliyan kaza ko mutum dubu ɗari kaza saboda me dan haka ya kamata malamai su kasance masu kiyayewa su dinnan ya kamata su zan suna bada direct suna bada guide ne da mutane za su zama ala basiratan suna aikata ayyuka na gari su ya kasance suna ankarar da jama'a kan dukkan abin da su muka aikata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni sakon Allah ko da aya guda ɗaya ce ko hadisi ba ɗaya ne to duk ma farradna fil kitabi bi shay babu abin da aka bari da bayan alqur'ani ko kuma a cikin hadisi shi yasa Allah ya ce wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fattahu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi maganar Allah ne ku rike shi abin da ya ne ku hani ya daga wajen Allah kuma domin ku ku ci nasara ne ba wai dan shi Allah ya ci wata riba kai ba yake duk ku hannu kai sa wallahi akwai wani taro da muka je na dalibai wanda muka gama sakandare tare da aka zo ana lissafin ga adadin mutane da suka mutu daga wanda muka gama makaranta zuwa ranar da ake wannan bayanin sai na fahimci mafiya yawa wanda suka fi alakantuwa da abubuwa guda biyu nan musamman wanda ya bayyana shine shan giya na biyu shine zina zina ba a kama mutum ba amma alamu sun nuna da kuma furucinsa ya nuna cewa shi ya ta'allaku da harka ta zina giya kuma a fili sukan sha ta tun muna dalibai to yawancin wanda aka lissafa cewa wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wallahi mafi akasarin su masu adaƙwa da abubuwa guda biyu ne shan giya da zina kowa ransa yana da iyaka amma kar ka jawo la tulqu bi aidikum ila tahalluki kada ka je ka sanya kanka cikin halaka to wanda Allah ya ce mishi kada ka sha giya la taqrabu zina kar ka kusanci zina inna al-khamra wal masri Allah ya kawo cewa da giya da caca rijisu min amali shaytan wasu abubuwa ne daga cikin ayyukan shaidan munana don haka Allah ya nuna maka cewa ku guje su yace maka ma akwai amfani kaɗan a cikinta amma illarta yana da yawa to saboda haka sai ka ji ka kiyaye sai ka ci gaba da ta'amalwa da ita to sai ya zama mutane sun zo sun halaka a sanadinta to wannan kenan to idan malamai ya haska maka illar giya illar caca illar zina illar ƙarya illar zunubi da giba da makamantan wannan kai hakin ka ne to ina kuma ka kai ga malami da yadda Allah yake faɗi cewa wa ma arsalna min rasulin illa ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq wannan bai shaka darasi ba idan Allah ga dama ba zai zama anzil alaihim ma'idatan minas sama'i ba in kai a matsayin ka na annabi Allah ga dama sai Allah ya rinka saukar maka da abinci kala kala nau'i nau'i daga sararin samani iyaka ci naka ci amma Allah bai wa annabawa wannan abu ba sai ce wa ma arsalna min rasulin mu taba ayi ko daga wani daga cikin manzanni ba illa ya kullu ta ma sai kasance dan adam ne ko mai cin abinci ne
kuma ake neman cin abincin nan suna shiga cikin kasuwanni su yi sana'a su yi kasuwa su yi dukkan abin da ya kamata na neman rayuwa cikin halal. To kai kuma sai ka ce kawai malami ka yi rawani sai da gidan wani ɗan siyasa sai gidan wani alhaji sai gidan abu kaza mutum makarici tantilin azzani mana gaisa ka zo ka kan bubbari kana yada fa'idojinsa kana ɓoye laifukansa wannan ɗabi'a ce ta malami. Dama an taba shi da tsakanin mala'u da ulama ne ayan mala'u su ne shugabanni wanda daga cikinsu akwai azzalumai akwai masu adalci. To kai sai ka zama kai ka zama abin da ake kira ajib in government in power dukkan malami a dukkan shugaba da mai adalci da mara adalci kowa naka ne saboda zai baka kujerar haji zai baka abincin azumi zai baka kudin jiyan iyalanka zai biya kudin makarantar iyalanka da makamantan wannan kai kullum kana cikin nima kana cikin daula idan jinya ne su same ka za ka kai kasar waje ko za duka irin wannan don haka sai ka boye gaskiya ko to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man khatama al-ilm aljamahu bil jalb min an-nar duk wanda ya san ilimi sai boye shi yake yada shi yake sanya abu wurin da ya kamata to aljamahu bil jalb min an-nar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai mishi kawanya da wani zobe lijam bil an-nar Allah ya kare mu daga wannan shi ne akwai wani zobe da tsasan ya shi a ranar tashin alkiyama dauta saboda ya san ilimi ko kuma ya karkatar da ilimi din ya zama kawai abin da yake faɗi daban kaulin bil amal ya abin da yake faɗi bakin sa daban abin da yake aikatawa daban dama ce kawai malami yake jira yadda yake zagin din siyasa an ka bashi mukamin siyasa shi ma ka bashi ɗan watanni ka dan sai ga rayuwar ta canza gaba daya wannan ba dabi'a ce ta malamai ba dabi'a ce ta masu son shiriya da shiryawa ba don haka ya kamata mu kiyaye muna fatan wannan guguwa musamman ta siyasa take zuwa mana kada ta tafi da malamai da yawa ku zauna a matsayin da Allah ya ba ku ku dinga yin aikin da ya dace kada ku zo ku biye ma waɗannan mutane da zai sanya ku cikin halakar son duniya hubbu duniya wa karahatul maut ana son duniya ba kowa sai ya zama yana da capacity ba wallahi malamai na kwarai sun zauna cikin halaliyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu amma sun kama mutuncin su yau kai ga matsayin da a siyasance a Najeriya har yau mutuwan saddauna ta fabalin shekara 60 abu kullum aka tashi bada tarihi shugabanni na gari sai ka ji an ce maka saddauna ta fabalin ba saboda sun bar abin da ake batun da ke kira legacy sun bar wani abu mai tasiri da mutane suke ganin sa suna amfana da shi haka malaman addini har yau har gobe yanzu malamai ga su lubbila adadin barcik amma da an ce maka shek abubakar mahmud gumi sai ka ji an ce radiyallahu anhu saboda me ya bar aiki na gari to ina sauran malamai suke yau malamai sun zama masu alfahari gasa ake yi to gaskiya malamai mai hattara Allah ya taimaka mana mu biyan ku muna fatan Allah ya sa mu gure tare mu tsira tare ba mu kai mu gaya muku gaskiya ba amma iyakacin namu in mun tunatar da ku in kulli ya ji zuciya ta dauka jiki ya tsira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka mashallah barakallahu fiik.

0: matashi me yasa saka lala tana rigarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana tsira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama kamar gawan su lumbashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari yamma tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: Malam yashi akan tarbiya zamu tattauna tarbiya na ƴaƴayenmu ne yanzu wato sau ƴaƴan ne suka yawa ko kuma mantuwa ne ko kuma shagalta ne ni ban san wannan al'amari da ya kasance yanzu dan yanzu idan ya tashi kana kallon sa yana kallon ka ba zai ma ce maka ina kwana ba bare ya fada wa ma'aikinsa sai dai ya ce mama ina jin yunwa wani jan hankali zaka yi wa mata musamman mata da yake su ne jami'a ta farko
1: to assalamu alaikum wannan maudu'i kamar da kika fadi yana da fadi kwarai da gaske kuma shi ake fama a kansa yanzu kusan kullumin kiraye kiran da ake duk kafafun wasu labarun nan zaka ji suna magana akan abin da ya shafi tarbiya kuma shine yanzu wanda ake bukata idan tarbiya ya samu to gida zai inganta kuma iyalai za su inganta to kamar yadda kika yi magana mata suke da hakkin bada tarbiya to mata da maza shi namiji dai ba mai zama gida bane ita ce jami'a dan aka ta yake ana hutu yanzu ƴan makaranta kusan kowa na gida to kin ga batun tare nan yana nan to gaskiyar magana shine dama idan aka tashi da safe ita uwa cikin kusa da yara shi uba wata gida ka samu daga yayi sallah asuba ko ya fita maje wani gajen sana'ansa ko kasuwancinsa ko wani abu makamancin wannan to abinda ake bukata shine idan yaro ka tada shi idan musulmi ne yayi addu'a in kristan ne ma duk aka koya masa yin addu'a tunda an waye gari cikin koshin lafiya da rai da lafiya to zaka gwada masa yadda ake godiya wa Allah kuma yadda ake addu'o'i dai iri zaka koya masa kafin kuma sai a ce menene abin yi in mace ne aikin ta shara ne wanke wanke in namiji ne in aika ne ko wani abu makamancin wannan duk uwa ita za ta fara sarrafa wa'innan ƴaƴan kowa ta raba masa abin da zai yi in aka karya a gida kaga za a tura su wajen sana'a dan ƴaƴa maza ne dama wasu fita suke yi wasu kasuwa suke zuwa wasu kuma walda suke zuwa wasu dai iri ga shi nan to mata ne wasu kuma an koya musu zuwa wajen dinki da sauransu to yaro dai bai kamata dama a bar shi karazu da kawai a gida ba to muddin in kai wannan ana samun matsaloli ba ɗaya ba ba biyu ba shine har yaronka wasu su gurɓata maka yaro ka zo ka ji ana ce maka yaronka yana shaye-shaye kai kuma alhalin kana iya kokarin ka kai mai gida kenan tunda in ka fita wani abu ba za ka san me yake faruwa ba amma dole hakkinka ne in ka tafi ka dinga waiwaitan gida baya kana dan shigowa lokaci kana ganin yaya tsarin da yake faruwa a cikin gidan to gaskiya wani in ya fita fa tun safe sai dare ya fita yaro yana bacci ya dawo yaro yana bacci in ba an dage ba ba lalle ya ji fadan ka ba saboda baka kusa shi to amma duk da haka inda hali wani lokaci sai ka saci jiki sai ka shigo gidan ka ga me yake faruwa
0: wanda ba a tsammanin
1: ka ba a tsammanin ka yawo to zaka iya gane me yake duk yaron da ka shiga gida amma kanka na uba ina wani ina wacce to amma yawanci ba ai haka wani ya shigo gidan kawai abin da ya kawo shi in yayi ya fita in ƴa mace ne da dare ta fita tana hira ne ba ta kusa gidan ina take baka sani ba in yaro ai ka ya tafi baka tabbatar da wannan butuka kai dai ka zo kai abin da kai ka fita abin ka to irin waɗannan abubuwa sun taru sun yawa yanzu shine har zaka ga yaro yayi girma tarbiyyar ya gagara wasu sun gurɓata maka yaro ana cikin gurɓata maka fara shashaye kaga idan aka gurɓata maka kokolon yaro to ka gama shi kuma zai zama malami shi ma ga wasu yaran in baka mai da hankali a cikin kannan san
0: sai ya
1: koya ma wani to sai magana dauke na fara daga gida ba sai waje ba to shi yasa kullun ake ce tarbiya sai kaki naka
0: duniya take
1: so duniya take so kuma kafin ya saka kuka ka tabbatar da ka sa shi kukan yayi kuka sosai sai ka samu zaman lafiya to amma ka nuna wa yaro gata da ko dan makwabci ne ka zo ka ce masa yaron ka yana kaza sai ya ka matsa wa yaro ko baka son ganin sa ko wani abu makamancin to halayen mu ne wanda yake Allah ta'ala shine muke roƙon sa ya mana jagoranci akan waɗannan lamarin hakokin yana da yawa kuma yara ka gamba koya musu in ba ko ya zo gida sannu da zuwa ba in sai dai sun ga dan wani leda kamar alaman biscuit ne aka zo da shi ko wani abu zaka
0: ga biyar
1: yau ka ta
0: gurin ka
1: za su je wajen ka to amma sai ka koya wa yaro idan ba ko ya zo sannu da zuwa in ya samu wajen zama sai a zo a yi gaisuwa duk dole ne sai an koya musu dan jami'an kyan da ake magana kar uwa ki ce kin tashi ayyukan cikin gida ya miki yawa menene ya miki yawa babu wannan shi yasa dole in ka ga ba ko ya zo wani gidan sai ka ga ba me ce masa sannu da zuwa ma to a karkara yake
0: kaman basu ganshi ba
1: kaman basu ganshi ba ko dole a dinga ɗeban su ana kai su karkara suna saba da ƴan uwansu na gida
0: haka ne
1: to shine tarbiyyar
0: Mr. Dunugu Kadri yadda Yakubu yashi ya faɗa mana cewa tarbiyya tana ga iyaye da kula to wani jan hankali zaka ƙara walau musulmai walau kirista tarbiyya duka tarbiyya ne kuma addinin mu bai yadda da rashin tarbiyya
2: haka ne to kamar yadda shi malam Shaibu yayi sokaci akan maganan tarbiya tarbiya wani abu ne wanda yana da fadi especially musamman tarbiya irin na gida bayan an tashi kamar yadda yake fada in an tashi da safe din ayi addu'a in an yi addu'a ƴaƴa su yi gaisuwa. In aka gama gaisuwa kowa ya tafi bakin aikin shi. Amma abinda nake son kara akan abinda ya faɗa shine kada a tsaya akan addu'an kawai. Da zaran an yi addu'an a dan samu lokaci ko da minti biyu ne amma yara hudu ba.
0: Haka ne kamar makaranta ba?
2: Kamar makaranta a musu hudu ba, a musu jan kunne. Idan aka ja musu kunne aka ce musu wancan abun kada ka taba, wancan ka taba, wancan ka taba. To shi ne zai sa yaro ya gane da cewa in ya je taba wancan abun laifi ne. So iyaye su suke da wancan nawayan. Kowane rana a samu dama da za a dan ba su wannan huduba din, wannan jan kunne din. Zai amfani yaya sosai. Mu ma karan kanmu iyaye muna da daman da za mu ma kanmu jan kunne. Saboda wani sau da dama sai ka ji iyayen suna faɗan abin da yaya suke koya a wurin ma.
0: Haka ne, abin da bai dace ka faɗa.
2: Abin da bai dace ka faɗa gaban yaro ba. In ka faɗa yaro zai ɗauka.
0: Zai ɗauka.
2: Da zaran kuma ya ɗauka, an jima da aka je yana gaya ma ɗan uwan shi kaza. Sai kai ka fara zagin shi me yasa ka faɗa haka. Amma kuma laifin daga wurin mu ne iyaye. So mu samu dama mu ma ƴaƴanmu jan kunne. Sannan mu ma karan kanmu a matsayinmu na iyaye mu ma kanmu jan kunne. Kalamai da za mu yi amfani da shi tsakanin mata da miji a gida mu tantance su. Saboda kada ya a gaban yara, saboda kada yara su ɗauka. Yanzu kuma sashin da za a tarbiyyar da yara a haɗa hannu. Don so da dama akan sami rabon kai. Baba yana kokari ya yi, maman tana kokarin jin haushi. So kaga wannan ba zai sa a tarbiyyar da yara ba. Duk yadda aka yi, ai shi baba ba zai kashe ɗansa saboda ɗansa ya laifi ba. Duk abin da zai yi
0: dai
2: masa hukunci wanda baya son gobe yi. Hukuncin nan kuma duk na karamin lokaci ne zai kare in yaron mai ji ne zai ji. Haka nan mama ma. To idan an taru din aka haɗa hannu din yaron zai gane da cewa abin da ya yi nan lalle lalle laifi
0: ne.
2: Amma idan baba yana yi mama ba zai ga kaman baban ne baya son shi. So dole mu ma iyaye mu haɗa hannu saboda mu tarbiyyar da yara. Bayan mun yi hakan randa lokacin da ƴaƴanmu suka zama ƴaƴa na gari masu kirki mu ma za mu yi farin ciki. Sannan kuma mu buɗe kofa saboda ƴan waje su ma su tarbiyyar su taya mu. Saboda idan ka rufe kofa da zarar yaro ya shigo da kuka ka fara tambaya waye taɓa ka, waye da ke ka, kana ta fuci kana kokarin ka je wurin wanda baka ma ji me ya faru ba. To amma in yaro ya ji ka ji me ya faru ka je in laifin shi ne ka je ka ce bawan Allah nan na gode gobe ka gan shi ya yi fiye da haka ma ka kara masa ya fi haka. To kaga zai bude kofa. To amma wani lokacin gaskiya san ƴaƴa ya mana yawa. Ko a makaranta ne wai an duki yaro sai ka zo ka ce wai kada a sake taba maka yaro.
0: A bar ni da shi.
2: Na me yaro kuma ya zo ya lallace sai ka ce wai yaron ka ya lallace. To kaga duk irin waɗannan ba tarbiya mai kyau bane. Sannan kuma a yi ɗima na koya ma ƴaƴa su san yadda za su tare iyayen su, san yadda za su yi gaisuwa. Kamar da akwai gidan da na sani idan ka zo ɗin ƴaƴan already an koya musu yadda za su yi maka oyoyo ko kana da shi ko baka shi. Don daga ƴaƴan za su zo su rungume ka a matsayin ka na iyayen su. Za su zo su rungume ka, dukkan su za su zo su rungume ka, amma abu ɗaya da ba su iya ba shine su ga abu a hannunka su fara karba.
0: To kaga
2: can ba kaga bayan an tarbiyyar da su a wancan
0: an dauke musu hankalinsu
2: ka gane ba. So ba gaya musu da cewa an ka ga babba da kaya ka ba. Shine wani lokaci sai na ce to ku koya musu. Saboda in ya ga babba da kaya dama bayan ka masa oyoyo ka karba. Ko dai kayan zai fi karfin ka kai kayin kurin karba.
0: Kai ma da kanka za ka iya ba bari.
2: Yawwa. So duk waɗannan tarbiya ne kuma tarbiya tana da faɗi da yawa.
0: Malamin cikin mu ba ka san malamai magada annabawa. Sai Malam Jafar ka ji dai tarbiya kogi ne. Wani ƙarin bayani za ka yi wa magidanta da su daina son ƴaƴansu fiye da kima don son ƴaƴan shi yake kai mu ga lalacewarsu.
3: Gaskiya ni jan hankali da zan yi shi ne ina ganin mu yi haƙuri mu iyaye kamar yadda shi Mr. Adinuba yake ba mu shawari ka buɗe ƙofa in ka bude kofa kuma za a iya taya ka tarbiya ne
0: kware da gaske
3: ba zan taba manta wani ɗaya daga cikin makantun muna addini haka na ko wani uba da na taba ganin shi ya fito riga ma bai bayyana
0: ya ba kan
3: haka akan an buga mishi kashi a makaranta to tashin su kuma akan yadda nazari shi malam ya na ganka haka dai ka bari kai ka tufa abin da kai mu wani yarinya sai ci tukun ta da hankalin kai menene ya faru bai min yarikin duk abin da ya faru hakan nan na ci abu ne mai sauki kwantar da hankalin ka ko baka jima ba insha Allah shi malamin ma dai zo hannun ma dai zo ya same mu to na dira shi shi koma gida tukun daga baya tukun muka je muka ji menene ya faru hakan nan ba haska abin da ya faru wannan hali kuma lokacin yarinyar ta kai kusan an tawo ta makaranta ta kai kusan awa biyu ko awa uku
0: bata zo
3: makaranta ba kuma da ta tashi zuwa ma ta zo da abin da bai dace ta zo da shi makaranta ba wanda dai a fahimtar shi malaminta ta yi ba daidai ba kuma akwai inda ta je ta tsuguna hakan nan wanda shi dai ya kokarin sa ta kan hanya ne madaidaiciya amma daga baya kuma da ya fahimci aka zo aka ba shi narrating duk abin da ya faru har yi koma ya je godiya ma malamin wanda bai san abin da Esther a lokacin da aka tura ta daga gida ita ta bar gida kan ta tafi makaranta sannan kuma ita kuma za ta fi wani sha'anin ta daban wannan so shi ne dai ko abin da kamar yadda shi Mr. Denigo ya faɗa mu buɗe kofa duk wannan inda ya za wannan lokacin ya je makaranta da fada ba lalle malami ya gane shi duka abin da ya faru ba
0: sai dai rai ya ɓaci ma
3: shi malami ma zai ɗaukar laifin sa ya ce to shi kenan ba damuwa tunda shi ya san abin da ko ya ga abin te ba lalle wannan ba to shi ne dai ko mu yi haƙuri dai yadda dai uwa ya faɗa abokin aiki to mu yi haƙuri da 'ya'yanmu kuma mu gode kofa kuma mu ci gaba da sa musu ido Allah ya taimake mu akan tarbiyyansu Allah ya ba mu nasara Allah ya sa mu gama lafiya
0: to dai a matsayina na uwa gaskiyar magana shi ne mata suna ba da gudumawa ga wajen rugujewar tarbiyya yau 'yarka ne ta zo da waya ta zo da turare ta zo da wani gale duk baka san wa yake bata ba kai dai ci gaban ka kawai kaga yarka ta rike kaza yarka tana da farin jini kuma kana bakkoyewa saboda kar ma yayinta su sani bare babanta kaga na farko kenan kai ka fara lalata yarka kafin wani sannan idan namiji ne yau zai miki rashin kunya da zaki boye kar ki shi ta ji ko kar makwabta su ji ko kar baban sa ya ji kuma da rashin kunyan nan tun daga gida ake fara shi idan yaro ya fara daukar naira 10 naira 20 to ki masa fada ki masa hukunci idan ki yi kuma to daga nan fa wataran yana dauka a gida wataran yana dauka a gida wataran nawa je zai fita gaskiyar magana saboda ni na gani akwai fadan da ake kaman wancan shirin da muka yi fadan Yarbawa wallahi kaga Yarbawa yare ne wanda idan suna fada duka suke haduwa su yi duka za su haɗu ba sa ƙoyewa mai duka ya doka mai zagi ya zaga to sakamakon yanzu sai kana ɓaɓɓoyewa kar ma na kusa da kai ya ji abin da ɗanka ya yi bari a tare a yi faɗa to ke kuma ke ɗaya fa ba za ki iya wannan tarbiyyar ba kamar yadda magabata suka ce dole sai kin buɗe ƙofa a sami shiga wanda za a taya ki dan kiwo ke ɗaya ba zai yiwu ba kuma wanda ya saba gani yau da kullum ba zai ji tsoransa ba yaro ya fi jin tsoron babansa ko yayansa ai ke mace ne kullum kuna tare da shi zaki masa magana ɗaya biyu bai ji ba zaki mata magana ɗaya biyu bata ji ba amma yau ke ce zan haɗa ki da yayanki ko zan haɗa ki da babanki wallahi za ta nutsu kuma a zahirin gaskiya mata mu ƙauracewa barin ƴaƴayenmu zuwa bukukuwa da suke yi baran mata su tafi kawancan wancan su tafi kawancan wancan yanzu zamani ya zo da yara kanana zaka ga suna shaye-shaye kananan yara to dan Allah yau a ce yarki ta lalace me amfanin sa
1: jami'a ya rushe
0: jami'a ta rushe kuma ke ce ta farko da kika rusa mata har ga Allah zan yi kira ga iyaye mata da mu ji tsoron Allah mu san Allah zai tambaye mu kiwon da ya ba mu ranar gobe kiyama sannan ku kuma maza kar ku dage da cewa wai ku kullun kun fita waje kamar yanda Malam Shaibu ya ce lalle ka rinka dawowa gida lokacin da ba a zata ba ka kewayo gida ina wane ina kika aike shi mace ma kamata daga mangariba ka aike ta ko ina ga ƴaƴa maza ko kuma idan baki da ƴaƴa maza to daga la'asar duk aikan da za su yi su gama idan baki samu wannan aikan ba to ki rufe kanki ki fita ki yi aikan ki dawo dan anan sai wani dan ya kira ta ya lalata miki yarinya da fatan zamu tare mu gyara kuma mu bar wa Allah sauran amma sai mun iyayi iyawar mu saboda kiwon nan yana da matukar wahala da muna yara wallahi tallahi ɗan anguwar mu ko ɗan uwan mu ne ba ma fa sai makwabcinka ba duka mun zama uwa ɗaya uba ɗaya amma yanzu gida ɗaya ana gaba wa da kani suna gaba kuma duk akan yaya a dana yayi kaza ya zage shi ya tsani dana zai masa kaza ni ba an rinka fada kenan gaskiya mu ji tsoron Allah mu gyara sai Allah ya dafa mana
1: gaskiya kai to maudu'in yana da girma
0: yana da girma
1: kusan zance iyaye mata kamar da kika fadi suna kokari
0: haka ne
1: dole mu yaba musu
0: ana yaba musu
1: wannan lokaci kuma su suke rusawa
0: yawa ana ginin
1: ana rusawa kwarai da gaske domin wata uwar kamar da kika fadi ko da uba ne yake hukunci
0: zata ji
1: sai jaranta yana baci
0: haka ne
1: mu wannan ya fita son yar ko dan
0: anya wala jayo akwai wanda ya fi uwa san dan ta kuwa
1: ni to ta ku
0: sai ya kwatanta
1: to amma wani gyaran sai uban shi zai sai
0: maka
1: to gaskiyar magana wannan lokaci sakacin daga mu ne kamar yadda kika fadi zaki ga karfe 10 wani budurwa za ga wai ake ta shago
0: haka ne
1: in gaskiya kike so kike dauki gidanki ita ta kirtaraka ki ta fita dai da ku je ku dawo amma inda hali ke ya kamata uwa ki fita kike wannan aikan dama wasu iyaye mazan sukan bada dama wa matansu idan bukata ya tashi da je shago ta nemi bukata
0: haka ne
1: wanda ya zama lallai kenan fa akwai wani wanda bai zama kuma lallai ba akwai bukatan dole a bashi ko sai da safi
0: haka ne
1: wasu iyayen haka suke yi to amma gaskiyar magana wani sakacin yana taruwa wajen mu iyaye ne wanda yake za ga da ni na ga guban da dan sa yana laifi amma idan an zo an gaya masa cewa yaron nan yana dauke sai ce wai ana kyashi da abin da yaron yake samu ne dalili daga baya sai muka gane yaron ashe in ya dan kalito in ya shiga program sai maka masa to kaga ba zai so a ce dan yana laifi ba to sai randa hukuma ta kama shi
0: shikenan kuma
1: sai gane dai da wai kada ta kare sai aka ce masa to abin da ake fada yanzu ya tabbata
0: kuma
1: abin da yaron ya dauka gashi a hannu an kama shi ta kaga baka da mafuta
0: babu
1: to shine kullu idan aka zo aka ce kamar yadda malai ce yarinya ta yi laifi kai uba ka sa riga ba bai bai wato zaka je ka bugi malai makanta to mutumin da yake taimaka maka wajen tarbiyyar yayanka da ilimin su ai dole ka je ka ce a kara masa nema kafin daga baya sai ka zo ka ji menene faru don mugunta kawai haka kawai ba wanda zai dauki ta kawai bugi maka da babu mutum babu wanda yake wannan da iyayen mutum makwabta daga can suka gansu da kaya ba ma mahaifinka ba zaka je ka duka nan kamar yadda malam Dinugo ya faɗi koya musu karban kayan
0: haka
1: ne yanzu gaskiyar magana babu
0: sai dai ya banga je kama ya wuce
1: anguwan ma kai da kake tare da baban su ina ga ya miki yi ganka da kaya ma ba zai karba
0: ah wallahi ba zai karba ba
1: kai akwai yaran zaka ga suna wuce ku iyayen ba su sai sannu ku baban nawo ne ba
0: kware
1: babu wannan
0: haka ne
1: kawai su sun girma bukatun gaban su ne maganar tarbiyya ba da ta an lokacin da yaro ya gurbata ya zama yana shaye-shaye ko mace tana shaye-shaye kaga fifi muni mace ta yi shaye-shaye to jami'a ko ta ya gama rushewa namijin yayi ado ne zai bari
0: ne wata ran zai
1: bari saboda zai zo ya aure
0: haka ne
1: sai yaya to amma mace in aka ce tana shaye-shaye ba saurin da zai zo ya neme ta don ya aure ta babu
0: shi ba na kirki ba
1: ba na kirki ba
0: gaskiya
1: ko ba wanda zai so a nuna yarsa cewa tana shaye babu to daga mu iyaye ne
0: ba za ka so ka ce mummunan abu naka ba ne kullum za ka so ka ce kyakkyawan ne na
1: to yaran za ka ce da je anguwa ta je biki wani bikin ba cin gidan bikin bane ba kawai ta faɗa cewa ana bikin kawar ta wace ne ba cin
0: kuma kuma ba bincike ba komai cikin kin batta kawai wasu ma har kwana suke
1: ba kowani biki kamata ma ka bar yaro ta sai ka bari ya gama shiri kawai na za ka je za mu je bikin yanzu wace to yau ba za ka je ba sai ka tace ba wai don ka san dangantakan su da wancan babu bane kawai ka tace ka shiru abu
0: kwarai da gaske
1: to za a yi ba ta dama ta gane cewa ashe ba kowace hidima za a fita ta ba amma kowane biki ya tashi an dauki gele a fita ba mun yi magana kan cewa babura in ka ga yarka ka ganta yadda ake gudu da ita kan mashin wallahi gobe ba za ka bata mata sake zuwa wani biki ba abinda muke faɗa mutane su yi bincike suna gani kuma kuma gaskiya muke faɗi babu wani abu da muke karawa ko don son zuciya
0: babu duk gyara
1: mu muna gani ba ma jin daɗi ne shi yasa muke kawo magana iyaye su tabbatar da cewa ƴaƴan su sun fita sun bar gida ba lalle abinda suka je suke yi ba za ka ga saboda ya goyi budurwa a mashin in ka ga gudun da yake in aka hatsari babu dama wannan ƴan lafiyar ta zama mai inganci ce shi kan ba damuwarsa bane shi an goyan tare da iyalinsa kuma kai da kai je taya shi murna
0: ba ka samu da wani bikin dan kai
1: ba fasa biki ko kuma mutuwa suka yi za fasa bikin ne babu to iyaye su dinga yin ta hali a bibiye gidan bikin ma a tabbatar da shi tana inda ta faɗa
0: haka ne
1: akwai masu yi
0: gaskiya ne.
1: To saboda haka mu iyaye hakki yana kan mu ne kamar yadda aka faɗi, Allah kuma ya mana jagoranci.
0: Me sauraro kar ka manta, muna tare da gidan rediyon BRC Bauchi akan mita 94.6 a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata.
2: Kamar yadda shi yayi magana akan yayi kwatanci da akan sa hannu da wani yaro yake yi. Wato so da dama son duniya shi ya sa mu iyaye shi yake rufe ma iyaye ido har su gari ƴaƴansu suna laifi su ga ba laifi
0: ba laifi bane kwarai da gaske.
2: Yanzu kamar ita abinda ita Hajara ta faɗa, ai a ce wai kana mama yarinya kuna iyaye inshore
0: haka ne,
2: sai a ce ƴar ku ta shigo da wayan da kai karan kanka ka
0: sai
2: baka da kuɗin da zaka siya mata ko da wansu sarka ko wansu abubuwa da dai ka san kai karan kanka baka bata kudin ba baka siya mata ba, sai kuma kai shiru ba bincike. Kaga wannan son zuciya ne,
0: wallahi son zuciya
2: ne. Don kuma hakan yakan zo ne saboda kamar yadda shi Malam Shaibu ya faɗa, a'a ana dan san mababan
1: ko maman
2: takan dan mora daga ciki da sauransu. So a matsayin mu na iyaye ba za mu iya tarbiyyantar da ƴaƴanmu ba tare da mun cire son zuciya.
0: Son zuciya ba kwarai da gaske.
2: Saboda tarbiyya yana da yawa. Kai ko abincin gidanka idan ƴaƴanka za su ci dole ka tarbiyyantar da su yadda
0: za su zauna su ci ba kwarai.
2: Saboda me shi abinda kake samu a gidanka shine abinda kake da shi. Dole sai ka gaya musu da cewa wannan abinda kuka samu shine abinda za ku ci. Kada ku fita waje ku ga wani yana yi ku sa ido.
0: Haƙiƙa.
2: Saboda in kuna sa ido zai sa ku kuyi kwaɗayi. In kuka yi kwaɗayi ba ku samu ba zai sa ku kuyi sata.
0: Kwarai da gaske, haka ne wannan.
2: So kaga dole wannan tarbiya ne. Saboda a rayuwa ba abinda kake so bane da
0: kake samu.
2: Kuma kowa kowanne iyali suna da iyakarfin da suke da shi gidan
0: su. Haka ne shi yasa ma yayi yatsu daban
2: kalban
0: da ya fi wani.
2: So dole ka tarbiyyantar da su abincin da za ku ci a gidan ku, kada ku ga wasu sun ci fiye da naku. In muka samu irin nasu da mu kawo ku, in ba mu samu ba ku hakura da
0: abu. Duba da gidan su wani kuma bai kai naku.
2: Yawwa. Kayan da kuke sawa wanda muka samu muka ba ku hakura da shi. Da zaran in ka cire ma ɗayanka irin wannan tunani din. To in ta ga inda ana rike babban wayan ma ba babanta bane ya saya mata ko mamanta ba za ta daga hankali. So amma in baka musu wannan tarbiyyan ba, in ta ga kawanta ta rike
0: sai ta ce sai ta rike.
2: Mai yiwuwa babanta yana da kuɗin da ya saya mata babban waya kuma shi ya saya mata. Ke kuma babanki baya da shi kuma kin ce sai kin samu waya irin
0: ba.
2: Baki jira ba.
0: Wai baka gashin wance ai ba za ka ce za ka
2: ji. To. So dole mu ma iyaye mu cire kwaɗayi.
0: Kwaɗayi da gaske. Kuma kwaɗayin ne yake kai magana.
2: Kwaɗayin shine dai in muka cire kwaɗayin shine dai sa mu ba mu ɗaya tarbiyyan da ya kamata a ta wannan bangarori. Saboda in ba mu cire kwaɗayin ba abinda suke kawo za mu kuma a ƙarshe da afka da mu. Ai kamar kwatancin da shi Malam Yakubu ya bayar. Ai a ƙarshen ya afka da
0: mu. Ya afka tunda an zo an kama
2: shi. Tunda an kama
0: shi. Ba musu.
2: Kuma duk irin wayannan abubuwan dama ba abubuwa bane masu jumawa. Duk abin da ake yin shi da ba a kan gaskiya ba ba za su juma ba. Dole in mace ce in saurayi ne yake siya mata, wata rana sai ta zo maka da wani abin da ya fi karfin
0: ka. Haka ne. Tunda dai ba zai ta bata kyautar haka
2: ba. Ba zai bata kyauta haka
1: ba. Wannan zai.
2: Idan namiji ne kuma in yana zuwa da irin wannan abin baka bincike baka sani ba baka abin nan ba baka bibiye shi ba. Wata rana zai zo maka da damuwan da ya fi karfin ka. Kuma in damuwan nan ta zo a matsayin mu na iyaye ba za mu iya guje ma damuwan ba. Shi yasa Hausawa suka ce wai in ya san ka yayi ya rube ba za ka yanke ka yar ba. Ko ka guje ma damuwan za a nemo ka cikin damuwa. So a maimakon hakan ba gara mu yi kokarin mu yi abin da ya kamata ba. Wani lokaci wai akan ce wai in ka haifi yaro ba ka haifi halin shi ba. Amma in ka haifi yaro kai za ka tarbiyyantar da yaro kafin shi halinsa ya zo ya canja. Ai halin yakan canja ya danganta ga irin tarbiyyan da ka bashi da irin wuraren da ka bar shi yake shiga da irin mutanen da yake mu'amala da su. Shi yasa duk abin da za ka yi in kana barinsa da waɗancan mutanen da wuraren da yake shiga dole rayuwarsa ta canja zuwa nasu. So amma in kana gwada masa wancan wurin da kake tafiya din bai kamata ka je ba. kada ka sake tafiya in ba tafiya wurin aina da hadu da su su canja
0: musu
2: yara yanzu duk sun zama ɗan yahu saboda ne ɗan uwan su ne suka sa su a ciki kuma laifin akwai na iyaye saboda yaron ka yana ya sai waya yana danna waya yaro da ganshi ya kusan a cikin 24 hours zaka iya kirga in yaron ka ya zauna bai taba waya ba to wayan ya mutu ne zaka iya kirga awanin da yaron ba za ka ganshi da yaro na tafiya ya sa waya ido yana tafiya baya kallon gaban shi sai ka rasa to me yake yi wansu ƴaƴan ma a gida suke uni a daki yake uni yana da power bank wayansa ba ta mutuwa cikin 24 hours da
1: amma kuma da dare san ba ira
2: da dare kuma ba za ka same shi a gida
0: ba kuma ya tafi nema
2: in yaro ya fito zaka ga fatan jikinsa ma ya canja jinjirutun zama a gida sai ka rasa me yake to me yake ganna
1: ya banki zuwa sana'a
2: kaga dole ka bincike
0: yaro kuma hanya gaskiya
2: kuma an juma ga yaro ya ciro wata kudin da kai karan kanka baka da shi
0: haka ne
2: wadun kawai ya baka kudin kayan miya shikenan kana goyen bayan
0: ya rufe maka ba
1: ya albarka
2: kaga dole
0: yaro yayi albarka
2: gaskiya dole ya mun cire in yaro zai albarka me yake zai yi sana'a
0: gaskiya
2: in ya je sana'a in ya kawo da ka wurin sana'a ka san da kayan da yake samun kudi
0: kuma sana'ar ma kana bibiya fa
2: sai kana bibiya
0: ba wai
2: ya makaranta yayi ya samu aikin gwamnati aiki kowanne tana da gabanta yawa malaka yaron ka ba zai je yana karba albashin 100,000 ya kawo maka abun miliyan 1 a dan karamin lokaci sai ka ce wai yaron ka ya
1: yana
0: da
2: a dole sai ya ga ma yayi tara miliyan 1 ina dashe ne sai ya fada so duk wannan tarbiya ne to mun cire son zuciya in muka cire son zuciya za mu ba da yaran mu tarbiya nagari so ubangiji ya taimake mu
0: gaskiya ne Mr. Nuguni anan akwai wata uwa da na gani wanda wallahi yar ta abayin da take sawa masu tsadar gaskiya ka san yanzu ana yayin abaya mai tsada 100,000, 70,000 har hadari da wani abu ma ana sayan abaya yarinyar abaya kawai take sawa sai nake ce eh nake ce mata ne irin yar taki mai take ne tace alluran nan take yi wannan allurar in suka je kauye ita take yi to irin wannan wai allurar wata watan to yanzu wannan allurar akalla dai 30,000 da wani abu ake biya to kin samu abu yarinya tana da abaya 4, 5, 6 dan Allah ba za ki bincike ta ba to anan gaskiya iyaye mata wallahi muna da matsala sosai muna da son ƴaƴanmu su yi shiga mai kyau irin kawai idan aka je biki kana nuna wani wannan ƴata ce ba wacce kun ga wacce wai riga ka za ƴata ce kuma kamar yadda Mr. Dunugu ya ce yarinya zaka ganta da haifin nawa ne wai 7 ne ko me babbar waya baban ki yana fama da kifa kai baka tambaye ta ina ka samo ba ya kika yi saurayi ne ban to kira min saurayi kai ka bata aure zaka yi da ita me zaka yi da ita duk wani a rinka tambaya babu ba iyaye mata mun sakankance da mazan gabaki dai ba san Allah
1: kana kawo wani abu ne to zaka ko uban yayin
0: na ma aka dan kawo da ta cinye in yago da aka kawo da su cinye a daki to Allah dai ya shiryar da mu duka gaskiya akwai son zuciya da fatan duka za mu tare mu gyara
1: to
0: gaskiya ba mun dauko gangara amma lokacin da aka dibar mu shirin ya kawo jiki a madadin malaman da muka tattauna da su mai kula da shirin loser falmo balewa wanda ya tace min shirin a faifai Umar Nasir Madaci ni da na jagoranci shirin Hajara Babiyo Gambaki nake ce mu hadu da ku a wani shiri na gaba in Allah ya kai mu

0: zina ni yani bu matu ziya ta gana yan bane kamar indi mana kamar kuma si ko ga mana ha chawale yan uma shinkafai masarai zuwai kan bari ni ai zaman ni biya iya waken soya ba bari ina yan bu matu ziya har kun zuna mana kamar chawali ci ma pietna wana ba bu oyo se wana chawali ci ti kuma ci ran ci yam gula kin yam pietna yam kuma ngala muna to ma godi ci yin shi na ma ngal mu ci yin shi na yin shi na jau mana da tsasi na ta bara kamar indi mana ha kuma si ko bawa
1: bawa
0: a bar a mai kuma bane tumar gulmatin shi yanci cawalai sai ma rawa shi kawai ta can mun kawai ta tsuwar har zuwa ta inda ka kati har ciran manu kai har manu ciran jibin ra ku jibin kai bonura ta ni karshe ta wasu nibe don ba ma tsuwar aman hangulmu mun ga tsuwara yiyan galmuna yiyan pietina ko da yake waye cayuwa wina ya ti rawa kai ko ga shi na jashin shi na taishin wuyan kuma ya ti uwa kai saboda an bakwai amma din da su buda ya uwa zance an bakwai shi na biye shin ta basu basu ko ga ta biye shin ta saukin ta tsuwara sai ma da man gulmu ti shi na kuma da dan tana din buda ba ai sadau muna na kama ana ga ga gulmati daga tidore
1: wanda ga mun so
0: ana ga mun so sosai ana ka gulmati yin shina
1: to
0: ana ka kuma kuza pietina sai ma da shina tama dinin mun bane da dan pietina da dan kuma mana ka kuwa kuwa yan bu ma tin ziya ma gulmati yin shina
1: to mana cibu da ba yuwi ta ti fukuta zabana zaban ta ti ta yawu na kuma ya ti shika su bana yaniya daba kursa yinakai daga layi tsuwara kwaku bawu na kakai shi na ta ti bada kun subana
0: subanya ma don ga meje niwe wana su buɗa ba ya ma ci cawale su cika kamar inda tsuwara ta fau to ai babarai sai wana kanwini bakwai su bana
1: tsuwar ta titu
0: ta titu sun yi zan yi na kai ya ya da ta indi tsuwar ta ci ba
1: tsuwara
0: gwaji imi kamar
1: yi
0: su kiya gwalfi ci su kiya yi imi jarhuna gan ya ca tsuwar ta maimakon tsuwar ta ga mati ta jarhuna
1: sai
0: ta fi sau
1: a
0: sabbi sai ta naka indi ya naka taron wani amma su bana tsawana ya ci zayi na kai su bana ya ci tasa ta
1: jarhu
0: tsuwara
1: to ka daule tsuwara ta ya dubu
0: gaya to wani wai ce ba tiransirna ɗin indi wa da hi an waƙuwa guwai ta wai cimbuna wa ana sun nufin bane gona kaji ya kamar nuti wana
1: jarhu
0: tsuwara an haifutu kanwai ko ga ta ci cirmu kanwai ko ga ta yuhun ko ga ta anguita hun agus goba rai cimbuna wa jika su bana waɗa ba cimbuna ma zubuta mai ma bura yuwi ta ma gum buraki ma
1: taba
0: buraki yuwai buraki ma can ba ta yi binahi buraka ma can bina kashi ya ma kuza pietina amma ba hana tsukai ba sai gwalfi ci fakai ca in hun yambu na ka iya amma kai to wani ce ba ganwai ce ba wa na wuyan ca yowi na ya ci yawa kuma tsuwar ta ce in sun
1: kuma
0: wuta ce in sun kuma wuta yan kwa pietina to sai kuma nura sai ba da saboda su ba wina ya na ha shi kan koga yi kan tsuwara kamar fada mai bai ko ba ku su ko sai ya ɗaki na ginna amma ya gini ya kan kalfin galubu ya na ka gina bu ya na ka ɗaba ya kirtace walau
1: yabu
0: sai ya

0: sai ya gina ginin irin biya na hi ana kakwa ma ta ma kofa ko ga ta ma kofar ya ingin su bai ya kuda fitina to hun wada wani ka ma cica walai indi kanna ko ga indi muzi wi ya da ba ta kobai
1: ta kobai
0: wagin kanwo gini indi ta kobi cha da hi wani ba da dan afakaya dole ta kobi cica kuza cha kuzi tsuwar ci na ka ma
1: ta zukuto
0: to cha sigiti ga wani kanwo ka zukuto kamar ma kaka su bana din ginan bu na ka ma ginana wangula cha yi wuce kwakwa wahala su suna gina ya ci shamana ko ga ya ci shawari mai bawo na ka ma karwa da ba
1: inu to ta tsaran bana
0: to don gawa da wani ka gina gumana inji ta bi cha ci ginna cha kan jana
1: jana
0: bawo da wani ka lallaba bawo na ka lallaba bawo kan kalbinu to karwa fara ma dan ginna Allah ya gumana dan laba kai ginna Allah yi bu wa gina ginnin bu bane ko da tsuwara
1: tabarata
0: to wani cewa ma buja titiran sunna din ginnin bu na kamo wangula yi wica yi wici yi cha kwakwa yi cha kofari kai ko ga wa ti dukutan kai ko ga wa jikina dan za indiyu tsuwara ta tara an yi inji tsuwar ta taro to cimbina wa suna inji wani ka gina
1: wata ta tsuwar da mu
0: yawwa kuma su bukurta tsuwara cimbina ya suna ba ya tiya sun kun sun dan ga bawo kuce tsuwara wa kuci jirgin buwa na kai na ka fau marhuna to wa tiya mun kun dan tsuwara a faka kun kalfuna ana ka faka ta zukita kan ana ka za har cikin wuri to me ba auna babu ta yi ne sai cha wani cha nan gwaruna ko ga cha nan rince ko babare to an wai sai ma da tarsuna marke ya amma ma bra amma ma sai an bu mana ka amma cikin wuri ne ma kar ma gina kawai wuce yi kawai inda ma baya ma da ba mana ka gina kuma gina kwa da ba kwa kalfuna
1: da ka tsuran bana
0: to an wai muna tsamana babare su bana ci guna ma rike yawon kan
1: manu ya ci kwaye
0: yawwa
1: ma na to tubu yuwai ya tiga ka tsagai kwanya kan kuma yadda su ban hinda ka ana su bu kwahiyai kan kuma yan hinda kan jan kwa ku bawo na yi muzitar ma yuwai wai da ba wata dukomiya wanda ka bawo yana wuyi tsagi ba ma wanda ka ga danu ngum ma da ba yuwi tan tubar daga tirin ci wuyi da ba ko wuyi a lai sai ta dagula yi wa
0: babare indi ma lai wuce ba sir ci gana zi wuyi da ba mana gwalfi tan tusir gabaɗaya babare babu wuyi gina hina buɗa ba an kwabu yi kwasar zuna gala sai ma ɗa makin binanin kamar garnan cinwana garnan cinwana su bin masu ne tun kafin jayiwai ca yana ko ga tun gilbima tun kakanunin kun jijiwuri ma ko ba ba
1: ma ba da yayan ma kuma taɗa
0: ma ko minan ma
1: ran
0: ba da yan a faka yi ya na ka faka an bukina bukomiya ya na ka ma tare babare har ga gawai ne bi kai a mu ne dinga ya busunya bi kai a mu sir cha tsuga da bidi sir cha ba ma sani muziwi ya da mai wuti bai wuti shinkin wuti je wali ta wuti hankalin wuti layi ta wuti ma sama wiyana
1: wani ya tsaka rayuwa
0: ya tsaka rayuwa ma sama har gilbin nema garu nema babarai ki taba ma taba ku zakiwa ki ya fata ko ya fata tsakanin cincayi wai kan cincayi
1: babu
0: babu yiwai wida cha tsuga lubulubi babu yuwi tsaga tsaga yuwi mushin alayya ma kan ba yau ma buga yau ma gana suban wuti ma gana kaman suban su buda ba babu tani kun tana
1: mati kan ba yau no
0: yauwa tani hinanu tani hinan ce tanu tai tanu ko ga yuwi ci bayan da mun kun ci din rasu ainin ne yayi tare ba ma da
1: ni ba diyana
0: an ba diyana ce ba ya da zugudau
1: zugudau
0: ramma ni ta kai i da rabuna gurduna sha ba yamma kwa amma tare ba ma ba mu akwai zugo ba bare amma kar ma samu akwai gomani guyen su bada tuni ila ila ya muzitan chata glokin chicha yam masani
1: zo
0: take libulibul agus gowore akwai suban su bada ya biya zance adinina adinin ko wani bulle kai an ba wulai yam bulayya yam buyar dikin chen ko winta adinina watsu gati yam bu sunya yan buɗe a cani bawu sami kincani babu jawo lallai na babu jawo dole na ba kuma karwa biya mulai karwa tsakara yuwai karwa mula su bana karwa biya tsakarkai tsakari hukwan bane gaciwa-ciwa hukwan bane maimakon ma gaciwa-ciwa hukwan bane ko gawa ma da kuɓa agus go bare sai wa biya gaciwaci kuma hiyu kwafa kwafa yatina
1: mulu kun mulu wani ya dagula yiwa
0: an waye ce ba ma kakasurna wa daga kowa babu na ka jawo wa kiya wicha walai bu kuyi sama kince karwa samu
1: karwa
0: karwa yardo kar kuma wa buja walai bu kuyi bu kuyi suna zurkin duruza an waye ce ba ma da yauwa gunayen ba ma ɗaya ma na kakaya bula yau ma na ka bula wato cimar ruma su buyi masu ne muzitan gaba ɗaya tun muzi gaba ɗaya tun Najeriya ba indiyu na kaɗa tsuga wa kuza fiyeti walai wa tsuga fiyetina wa tsuga lubulubi sesir agus gobare muna ka ta dau makin muziwu fiyetina makin muziwu bane makin muziwu kalfina we ba yambu na ka kwata dau ta kwa mafsir ashe an waye
1: gangan
0: yambu shin ci ma cimbuna ma tsiga lubulubi tsakanin mu
1: ma
0: darbo muzita ma yi muziwu bane yi muziwu shin a ci mu albarki ni ko ku
1: wawa
0: ba wai ci ta wala a ce an waye
1: gungun
0: kada ma samu daga dafuwa
1: wita
0: tsakar mu yi wai wita biye mu wita wala yi ma ku sunu za ma ku yarda kin ci
1: ma ku
0: cana rice cana mu ne a bula yau mu ne a tsakara yau mu ne a dabuɗa yau har mu ne a rayu to ne mu har can da kai wiwi da kada ba muzici na ka bulau muzitan ci na ka bulau an wace ba ma kakau
1: kakakun dama yi gare
0: su bana ma suna yambu ma dau ma suna yambu ma kai ta yambu ma ca hansi din yambu ma na ka ja walai ma ji da ja walai wu ma
1: su ne
0: an yi wa na ka rubuta walai wa suna yambu na ka rubuta hansi nawai yi wula yi wayo yi wuyi biya rince yi wuyi biya kuma hankali ta wa ma'adinin ciwon
1: wai
0: babu na kaɗa wa ma'adinin ciwon wai ko ga ti wai ko ga ti jin wai ko ti amita wai ko ti jifa ko ti wai daban wa ma ciwon wai karwa sama wuta tsakara wuyi karwa sama wuta mulawi karwa sama wuta jijawi ranka
1: yanda
0: ka yauwa
1: yanda ka gana mu yankin
0: to wai mani su bana su mata mai ma ilimin tun aguzi ko babare su ban biya ni fa kasir gumani waye mai tsaya kamar dalil dubu daya ko ba ba
1: banda ruka
0: a'a lokacin bu biya ni fa kya ashe an waye mani su ban su guda ba ma kai suna yamma amma babu jahilci musitan tsir an biya ni fa ka bayan wasan wajen dubu dala ai babarai ashe an waye cimbuna mu yan da wasan dala ai gici gici da kuma gici da me suna yamma amma me suna kuma taunin kan ya da kan taunuta nan ni adinna kan kuma ni ma da ni ne tambiya na ko ba ba ma kan ta yi bina yi da ba ma sun yambo kan gade kan a ce ma kan yan da ba kan yan bane kan kwayan bane sarwe ne ma ma kakata garna ma mai kuzau aguzi go mai kuzau har kan ta gulfita tusur yi sai tsutsura bayi akwai wuyan yan sahi yan da ba yan daga hankansu bana cimbuna ya makokalihi makokala ya fiya cica wani ko kwakwa nima sarwi nima na tsira yi tsira dimbuda ana ka falasir ana ka bulasir ana ka biya kwai tsigai mutiyacin sir to lalle na saraya ko kuma na kiya yambuna na ka amu gina karta ca wani tun kafin wani ca na yin kamata an wa'e kun zakwatuna kun tubana kun bazana kun zafuna kun garuna kun kowina aguzu babare cimbuna ma tsiga tsagai yatina cimbuna ma tsiga tsagai wumbane cimbuna ma tsiga tsagai wina ka tabinahi munshin a can mu didana didan bumbane munshin a can mu ziwu yatina wi da ba ko winta walai unaka tuzo kuma cinaka amma bane ashe an waye kai daga dani ma bauchi agus goma bare su ban ya babu isade sir amma tun ya ba waya mai biya ma naka kwatsiga tsiga yatina mai biya ma naka kwatsiga tsiga naka kambayawa ashe cimbuna ai babare ma suna ba muzitan zunshin a can muzu yatina muzu ne ka biya mu jana muzu ne ka biya mu taibi ne muzu ne ka yau har ma paya mu ma laiya layoyi ta ma muzu kuma ne ka da ne rukwa fatarai ko ba ba mai rukwa mai mai rukwa rince wuce dinana babare rince kwaye can babu ya fatai ko ba ba an wakan jana an wakan arzikina bibina ka yawo ka wahala fata eh babare to mu ce ba ma da tiransuna kurkushi kurkushi ma kurkusha ma tsiga tsaga yatina an wa tsiga dafuwa da busir to tsigi yatin ba wani ka tsiga kansu bana wa tsiga wana wa da ba wani wani jinnisir wili ya tsaga yatina wili ya tsaga wutabinai wili ya tsaga wani ka ba wani wisina wani daga sir
1: wasu koti wali bari kun rakaka
0: an waye karwa tsigawa da sai ya ci wuya na wani tsaga wuya mila ba sai wa tsiga wuyan ya biyu wuya na ya ci wuya na kawai su bugalfi bai ko su siyasai
1: bari wala kai wa kan kalfin to
0: kawai kar ma sama ma mila rukun ma don mila kan mu kan ma ce ba wa tsiga tsiga ba sai wi a ci wuya na
1: kafin wa ta yi halakai
0: babarai
1: wali tumbuna
0: wali cica wali hirince ni wani kamar yayi wa tsira yi tsira wa hala ya mu na ka birawi wa bira tubanwi wa bira wushiwi wa bira kanwi har ma su ban ma makwabci wi ni wi ban ba wa kancani wa chatum to an wai tsagai wa da wa mulawi wa da wa na ka hala sai yambu su ban yi biwi sai yambu su ban yi shishiwi cho bawo na ka tsuga gamai to cica wali cinaka jawo wata bina sai dai wafiya ci dure to shi na soka ka babare ma tsuga lubulubi ma tsuga yatina kamar inji shinkin wuti ma nisir wai ba malayya mai ni mai wuti ban wuti ma tsuga kamar inji hidiya wasu na ai su duna
1: kuma ba ya dukkan wutu mutanen
0: an wai mani mani wasu da din babu muzi kamar na kada muzi ta Nigeria babare ma kunu gulfi dalib masir kun kun bonin masir kun fudi haguzi go
1: bandu
0: gulfi jimai amma babu na ka kwa indi muzi indi gulfi na kada ba shinkin wuti
1: sesir
0: shinkin wuti ba babare ya wuri ta wuti hankalin wuti muzi ta wuli
1: tabun kuma wuti to gangaye ma
0: mata gine kar ma tsago kar ma samu
1: mana da dan tati kiya mai kuma tati kaka mata ba mati ma dinai ma ja dinai dinai da yanzu kar wara mu saura mun jikin kiti to mana ha yadda ya ga kayan da mun da ka ma dinai ingancha yi anna amarabiya kaku kaka kai cini ga tati za da kun suna
0: to babare mun suna ko tati za ku sun ko tati ko za ku sun amma ya mu malai ya ta ba tsagu yetina wan wakin wakin da ne kanwai kimbuna wa
1: da
0: wa da da na wina ko ga ma tun za da wina wina ka ta gini ji
1: wina ka ya rabi ba
0: don wai rankwai da mai ce ba goma ni wana da dan tana sai wa kuza wato kaman ma da dan ma butuwar biya da ba ogusu ku ba ba yi kwai da nawi ni na nusir ni har
1: ma kakawa
0: goma ni cha mu zitan ci ju ci sanjau ku ba ba
1: zafin bakwai
0: wato wai ce ba cimbuna ma kakafa da nawi ni wai ma har gulfi ma ci ne ma tun zawi
1: yanda wannan yanda ka mun daga tau wa ba ta ke kun kuma waye mun daga ba duna bu dawa yawa da dun dukna koi ba wai ba
0: mun ci ba wai an wai ci ba ma da tursuna kurkushi ma tun za yan bu na ka dira ma na kaman dumburna na kaman dumburnin goma ta ti baya kai
1: ta ti baya balata ne guskoi
0: guskoi kam chanci cici gonci nan bugijar nan mu baya kai
1: ta ti baya kai
0: balle ma da ne ya fana kuma wana ya fa
1: balle tarin bilin na wani bilin in kati
0: to an wai babare
1: gangaye ma
0: mafiya ti duri ma ti za ya bu mun ka bira ma ne ya fana ne
1: babai
0: din na ya bu sun yan bane
1: dan da bira wi
0: to an wai transna sai ma da ta dinnan bani bi ci ma
1: in ku zai da mai
0: garbu ne lunga bu na sunai a ci ku garba
1: nan bacha wala ta ba Adamu Aliyu rafin makaranta mun ta biyu in ba na ta ne sai sa masir na fa kai shi na daya.

0: tashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: 我是我们文杰连接一站的家，我爱的姑娘我听什么我来问了前家我们文杰是个朋友我们的店家叫汉姆玛的文卡萨库里文卡萨库里我是文学院的家人其实用我生意可能我们的sani mashirya ta gobe ta bayyana hakan a lokacin da ya kai ziyarar duba sannan a yankin da ke ciki da suke ciki tare da bangarorin da suke bukatar gyara domin samar da yanayin da sani a kuma a cikin kasa ya gobe da ya samu rakiyar babban sakatar ya ma'aikatar yusuf adam da sauran da suke gudanarwa cibiyoyin ne tare da tattaunawa da wakilan hukumomin da kuma matasa inda kuma ya tabbatar musu da cewa ma'aikatar za ta tattara gano domin ba da rahoto ga gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kaki. Bashir Ya'u Katagum ya kara nana ta gudunar gwamnatin jiha na inganta kayayyakin wasanni game da samar da damar makin kyautata ce ga rayuwar matasa a fadin jihar nan. Wakilan kananan hukumomin da matasa sun yi murna game da wannan shiri tare da bayyana shirinsu na marawa gwamnati da bunƙasa harkokin wasanni da kuma ƙarfafawa matasa a wannan jiha. Shugaban majalisar dokokin jiha Dr. Abubakar Y. Suleiman ya ba da tabbacin samar da ofis ga ƙungiyoyin kare muradun al'umma a ofis. Ya ba da tabbacin samar da ofis ga ƙungiyoyin kare muradun al'umma a mazaunin majalisar dokokin ta jiha na dindindin idan aka kammala aikin. Shugaban majalisar dokokin ya yi wannan alƙawari ne a lokacin da ya karɓi baƙuncin shugabanni da membobin irin waɗannan ƙungiyoyi na kare muradun al'umma. Ƙarƙashin jagorancin Malam Jinjiri J. Garba, shugaba ga ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi. Majalisar ya bayyana taimakawa sama da ƙungiyoyin kare muradun al'umma 380 da suka lashe takobin tabbatar da samun nasararsa a lokacin zaɓukan da ke tafe da cewa muhimmin al'amari ne. Kuma ya gode musu dangane da addu'o'insu gare shi. Abubakar ya bayyana cewar yawancin ƙudurorin dokar da ya ɗauki nauyin gabatarwa majalisar kuma ta amince suna da nasaba ne da ƙungiyoyi da kuma amfani kai tsaye ga rayuwar mutane. Daga nan kuma sai ya ba da gudunmawar naira miliyan 1 ga ƙungiyar domin ta biya kuɗin hayar ofis. Tunda farko shugaban ƙungiyar Malam Jinjiri J. Garba ya ce dalilin kai ziyarar shi ne domin su jinjina wa shugaban majalisar dokokin bisa nasarorin da ya cimma a bangarori daban-daban a cikin shekaru 7 da suka shuɗe. Yana mai karawa da cewa salon jagorancinsa na rungumar kowa da kowa kuma musamman ma ƙungiyoyin kare muradun al'umma ya ba su ƙwarin gwiwa da kima. Malam Jinjiri ya tabbatar wa shugaban majalisar dokokin cewa za su yi duk abin da bai saba wa doka ba don ganin ya samu nasara. Yana mai karawa da cewa akwai ƙungiyoyin kare muradun al'umma sama da 380 a nan jihar Bauchi amma an bar su a baya ta hanyar cin gajiyar wasu abubuwa masu alfanu idan aka kwatanta su da sauran takwarorinsu da ke jihohin wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya. Ita ma nata jawabin wata memba daga cikin haɗakar ƙungiyoyin Asma'u Yahaya ta yaba wa shugaban majalisar dokokin bisa rashin nuna gajiyawarsa wajen taimakawa mutanen da suke fama da tawaya ta hanyar gaggauta amincewa da daftarin dokar kula da lamuran mutanen da suke da tawaya. Babban mai ladabtarwa a majalisar dokokin jiha kuma mai wakiltar mazaɓar Ogoro Musa Wakili na kwada ya sanar da janyewarsa daga tsayawar takarar kujerar mazaɓar ƙarƙashin tutar jam'iyya mai alamar rogo wato ATM. Musa na kwada ya sanar da hakan ne cikin wata sanarwa da ya fitar. Yana mai faɗin cewa ya ɗauki wannan mataki ne da zuciya ɗaya don samun zaman lafiya, haɗin kai da cigaban mazaɓar ta Ogoro. Da majalisar ya kuma yi amfani ko kuma ya yi kira ga magoya bayansa da abokan arziki da su yarda da wannan mataki da ya ɗauka wanda ya bayyana a matsayin kaddara. Ya bayyana godiya ga magoya bayansa bisa addu'o'insu da ƙarfin gwiwar da suke bashi da kuma jajircewarsa a cikin tarihin gwagwarmayarsa ta siyasa. Yana mai fadin cewa yana matukar godiya ga duk wanda ya nuna masa goyon baya. Musa Nakwada ya kara da yin addu'ar ci gaba da samun zaman lafiya, haɗin kai da ci gaban mazabar Ogoro, tare da godewa mutanen mazabar bisa goyon bayan su gare shi. A guji siyasar haddasa gaba ko bita da kulli, amma a wanzar da tarihin jihar Bauchi na kasancewa mai kyautata haɗin kai tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan Radio Bauchi BRC. Mataimakin shugaban kungiyar 'yan jarida NUJ na shiya ta biyar ta kungiyar Zare Baba ya buƙaci sabbin shugabannin kungiyar na jiha da aka zaɓa da sun riko da halayen kamanta gaskiya da adalci wajen gudanar da ayyukansu. Mataimakin shugaban na shiya ya yi kira ne jim kaɗan bayan an rantsar da sabbin shugabannin a sakatariyar NUJ da ke nan Bauchi, inda kuma ya bayyana cewar an yi zaɓe na gaskiya da adalci. Zare Baba ya kuma yi kira ga sabbin shugabannin da su kyautata haɗin kai su yi aiki tare don samun ci gaban kungiyar. Sabbin jagororin da aka zaɓa za su ja ragamar lamuran kungiyar ne nan da tsawon shekaru uku masu zuwa a bisa tanaje-tanajen dokokin kungiyar. Comrade Isa Garba Gadau na BATV shi ne bayyana a matsayin sabon shugaban kungiyar ta NUJ da yawan kuri'u 83, a yayin da abokin takararsa Ahmed Mohammed ya samu kuri'u 47. Comrade Isiyaku Ismail Wunti na Gulof FM shi aka zaɓa a matsayin sakatare da yawan kuri'u 94, a yayin da Mu'azu Hassan abokin takararsa na NTA ya samu kuri'u 37, a yayin da 'yan takarar sauran mukamai suka ci babu hamayya. A jawabinsa na amincewa da sakamakon zaɓe sabon zababben shugaban kungiyar na NUJ, Comrade Isa Garba Gadau ya alkawarin cewar gwamnatinsa za ta mai da hankali sosai kan walwala, bayar da horo don ƙara samun ƙwarewa a bakin aiki da kuma tsaro ga 'yan jarida. Ya kuma yi alkawarin tabbatar da gani cewa membobin kungiyar sun samu isassun kayayyakin aiki tare da goyon baya don ganin suna gudanar da ayyukansu ba tare da jin tsoro ba. Sauran zababbin shugabannin sun haɗa ne da Comrade Danjuma Sarki Sale na nan gidan Radio Bauchi a matsayin mataimakin shugaba, Adamu Ibrahim daga ma'aikatar yaɗa labarai ta jiha a matsayin ma'ajiya, Aliyu Sambo na BATV mataimakin sakatare, Khalid Idris Doya na jaridar Leadership sakataren kuɗi, da kuma Ibrahim Abubakar Tofa na Gulf FM a matsayin mai binciken kuɗaɗe. A halin da ake ciki kuma kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya na Watch Yashin jiha ta taya sabbin shugabannin kungiyar NUJ na jiha da aka zaɓa jiya Asabar murna. Shugabar kungiyar Hajiya Rashida Yusuf ita ce ta isar da saƙon taya murnar a madadin mata 'yan jarida da ke wannan jiha. Tana mai bayyana shirin kungiyar na Watch na yin aiki kafaɗa da kafaɗa da sabbin shugabannin kungiyar ta NUJ domin ƙarfafa haɗin kai, walwalar 'yan jarida da ƙara samun ƙwarewa a fannin aikin jarida a jihar nan. Hajiya Rashida Yusuf ta kuma ba da tabbacin shirin 'yan jarida mata na marawa shirye-shiryen da za su kai ga cimma muradun 'yan jarida tare da kyautata haɗin kan kungiyar NUJ a nan jihar Bauchi. Ta yi wa sabbin shugabannin fatan samun nasarar sauke nauyin da ke kansu, a yayin da kuma ta bayyana fatan jagorancinsu zai kawo gagarumin cigaba ga 'yan jarida da fannin aikin jarida a nan jihar Bauchi. Tun masarawa duka ma ƙarshen labarin jihar kenan ga maimaicin Kano. Mun shaida muku cewar gwamnatin jiha ta ɗauki matakan sake farfaɗo da cibiyoyin wasanni a nan jiha. Shugaban majalisar dokokin jiha ya ba da tabbacin ba da ƙarin goyon baya ga ƙungiyoyin kare muradun al'umma. Kana mun shaida muku cewar sabon zababban shugaban kungiyar 'yan jarida na jiha ya yi alƙawarin bayar da kulawa ta musamman ga walwalar 'yan jarida. To mun sauraro ƙarshen labarin jihar kenan, a ci gaba da sauraro lafiya.
1: Barkanmu da dawowa daga sashen labaru da al'amuran yau da kullum. An saurari labarin jiha daga nan mita 94.6 BRC2 FM. Yanzu agogon muna cewa ƙarfe 8:35 tamsarin irfi 8:30 kuwa kun dauke da shirinmu na gaba, amma kafin nan bari mu leƙa sashen talace-talace domin daukan wasu sakonni.

Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin muna na a cikin littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida. Littafi na uku. Aminu Abdullahi Sharada ta wallafa littafin. Ajiya mun tsaya da shirin ne a daidai inda dare na yi lokacin ne za a kai amare. Aiko na ci kwalliya kamar wata sarauniya. Mama tace a bar mun mukami na uwar gida dan haka ne aka so mu kaiwa gidan ya Aliyu kafin Maryam. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Na yi mamaki yadda aka sauya gidan amma bangaren mu daya duk mu uku tsarin gidan aka sauya. Da farko za a so mu tarar da bangaren ya Aliyu ne sai ni da Maryam muna jere duk da cewa kowace da falanta. Kitchen da dai sauran su kowa da nata. Amma dai gida ya hadu sosai yayi kyau. Domin dai kaman daga Turai aka dauko aka dasa ba ana aka gina ba. Ina ruwan su ya Aliyu da Dadi yan waje an riga an saba da rayuwar Turai. Kai gaskiya Dadi ya zubda kudi a dawa bangaren ma. Na san dan ya faranta mun ne yayi haka. Komai da komai nawa yafi na Maryam. Kamar yadda naji yan uwana na fada suka ce to Fatima wannan abu ya ishe ki ishara. Ki duba ki ga yadda kika nuna wa Aliyu kiyayya a baya. Gashi yanzu kin dawo kina san shi iyayensu suna kaunarki kamar su hade yake yana da kyau ki san me kike ciki kuma ki nitsu ki zauna lafiya da shi ne godiya nan dai na sha fada sosai muna cikin haka ne aka kawo Maryam to anan ne suke fada min cewa ko dan abin da Dadi ya mun na yi hakuri domin Dadi yana so na sosai ya mun wannan kayan ne don ya bambanta ni da Maryam ni ma na ji dadin hakan nan dai aka kawo Maryam wasu daga cikin yan uwan namu suka je ganin amarya su ma wasu daga dangin Maryam din suka taho gidan namu wato bangaren nawa domin tsegumi duk da cewar ita Maryam din ta sanar musu cewa komi Dadi ne ya mun dan ubana talaka ne ta san komi ne ta hanyar bincike da tai saboda Aliyu bai sanar mata komai ba a kaina bayan kowa ya tafi gida ya rage daga ni sai Maryam kawai kowace tana nata bangaren domin ko ba hada mu ba tare bare a ce za a mana irin fadan nan dan haka ba mu ga juna ba wayata da Dadi ya saya mun me

Kowa Baba Rabi tace da ni ga bangaren mai gidan naki. Tura kofar glass nayi na shiga. Falon yayi matakar tsaruwa ga kamshin dadi. Kai yayi Aliyu ma yayi kyau sosai shigar manyan kayayi sun amse shi sai Annuri yake na ango. Na samu daya daga cikin lafiyayyun kujerun dakin ko in ce falon na nitse ciki game da duban sa nace ina yi ni. Ban saurari lafiya din da yake mun ba gaba na yayi mummunan faduwa. Domin Maryam na gani zaune ta zamo jikin yaya Aliyu ta kama shi tana ce masa sweetheart na so mu jin bacci fa yace dan jira ina zuwa saurin dauke kaina nayi da kallon su na sunkuyar da kai zuciyata na faman tafasa kamar ta fito maganar yaya Aliyu ce ta dawo da hankalina inda yake cewa Fatima na kira ki ne dan in sanar miki da sababbin dokoki da na kafa a gidan nan da dan dube shi cikin rashin fahimta ya ci gaba ba tare da ya saurare ni ba yace to dama dokokin su ne na farko bana son yawan fita kuma bana son yawan baki sannan bana son neman fitina korafi ko yawan kai kara duk wanda ta aikata haka lalle zai iya rabuwa da ita saboda bana son ku jaza min hawan jini domin haka a kiyaye shine dokokina kuma sai ku raba kwana tsakanin ku wato daidai ko bibiyu za ku yi wannan a tsakanin ku ne Da dubi Maryam nace mata to ya kike gani ta ya mutsa fuska tace ke zaki fada ni kan na san ko bai tare da ni na san ko yaushe muna tare da mijina ka dago kai na fara kallanta daga baya na kalli yaya Aliyu sai naga ya kau da kai yana kallanta cikin tsantsan so da kauna a fusace ya waigoye kalle ni yace tunda baki da abin cewa na kalle shi a dan tsorace dan ban yi zaton haka ba sai kawai nace mata Shikenan mu bar shi kawai a kwana bibbi ko sai ta tabi baki ta matso ta kwanta a jikin sa tana wani irin shagwaba tana fadin my dear ni fa bazai iya jure kwana biyu ba ma tare ba kice haba honi ba matsala abinda koyo shi muna tare da ke ai kwanan su ne ta kara mannewa a jikin sa ta dafa koshinta tace ai na sani kai ma kwana biyun da zaka yi dole zaka yi domin kuwa ka bar abar kaunanka a cikin kadaici yace no karki damu ai ba daga wannan satin za a fara ba shin wai ba ke ce amarya ba ita uwar gida tace haka ɗan uwanka suka ce yace to sati guda za a miki ai ya kamata ma tun farko in tambaye kwana nawa ta bani ko tace ito yanzu ma tun daga ta zaka iya tambaya ya dube ni tunin na so mariki cewa saboda tsoro tabbas wannan tsari nasu na musamman ne so suke su azabtar da ni ta hanyar tura min bakin ciki tunin na sare na so mu raina kaina sannan mike nace shikenan duk lokacin da kuka ga ya dace kwa bani kwana sai da safe da daga kafa cikin dimbin takaici zan fita sai naji ta zoke murya cikin shagwaba tace honi za ta fice bata ba mu adadi fa yace manta da ita da Allah can wai irin kishin nan ne tace to wai ba ma ka ce banda kishi ba a dokokin gidan nan yanda ka kafa yace au eh fa tace to ai ya kamata ka hukunta ta aiko cikin tsawa ya kira ni yace ke zo nan ke yana na ta baki uku cikin alamar tambaya wato ma bani da suna kenan na juyo ba musu domin in ga irin hukunci da zai mun sai naji ta ce ko da yake ma honi kawai mantar dare yayi bacci nake ji gashi ko kazar abarci ba mu ci ba kawai abin da nake so da kai ka ce da ita ta tafi tunda ai ita ta ci kazar amincin ta tun farko wannan duk kaya na ne yace eh haka ne ke je ki abinki sai da safe saura kuma ki makara wajen hada mana ruwan zafi da safe ni dai bai iya ce komai ba fitowa ne ido na a rufe bana gani sosai saboda bakin ciki na shiga bangare na na samu wayata akan gado na kai mata sura don in kira dadi in fada masa abin da suka mun sai da tuna cewa ai idan nayi haka za a ga rashin hakuri na da juriyata domin kowa cewa yake in dinga hakuri sai na fashe da kuka nayi kuka mai tsanani sosai na koma na kwanta lamo na tuna Aisha kanwata nace yanzu suna can suna rayuwa cikin farin ciki ita da angonta ni ko gashi ina faman bacin rai lalle na yarda da karin maganar nan da Hausawa da suke cewa son musu wani koshin wahala amma kai tsaye ba zan ce ina son maso wani koshin wahala akan yaya Aliyu ba da wannan tunane na kai ga su ba ban yi bacci ba can an kusan kiran sallan assalatu na samu bacci mai nauyi
ya dauke ni.

Sai da kusan karfe 9 ji ne wani irin sanyin ruwa an yafo min shin kamar an kade jikakken zani za a shanya na bude ido a firgice ba tare da baccin ya ishe ni ba Maryam na gani a tsaye karfe 9 na yi wani irin sanyin ruwa an yafo min shi kamar ana kade jikakken zani za a shanya na bude ido a firgice ba tare da baccin ya ishe ni ba Maryam na gani a tsaye tana taji jikakken gashin kanta da kun tana watso min ruwan ta dube ni shikike ta tabe baki bayan ta bi dakin da kallo tabbas kayan daki na sun fina ta haduwa da tsada take na gano kishi da bakin ciki karara a idanta sai ji ne ta ce shi yasa ake like wa uban wani dan a ci arzikin sa aikin banza dan dai da uba ake ado ban ce mata komai ba sai na zama bargo da na rufa zan shiga bayi in yi wa alola sai cewa ta yi yana jiran ki kai ruwan zafi ni radiga na yi wanka saboda ban saba yin sallah da rana haka gatsal gatsal ba a gidanmu da asuba muke tashi gashi wakin makarar da mu sai ki je ki kai masa ruwan zafi nan shiru ina tunanin me ya dace in mata don in kawo karshen wannan gatsalin nata sai kuma na tuna da hudubar abba na da dadi inda suke tanana ta mu in dinga hakuri in zama mai hakuri sai na kalle ta nace to kije zan yi sallah an kawo mishi ta kalle ni a yamutse kamar yaya sai ta jiran ki har sai kin gama sallah sannan zai tasa lalle kina da aiki bari ki gani ina ganin sai ya zo da kansa zaki kai masa dama yace bashi da daraja ko mutunci a idon ki ashe zaman da kuka yi a baya shi zaki maimaita yanzu to Allah ya so yayi auren sa sai ta juya abinta ta barni a tsaye saroro bashi ne na shiga kitchen na dauko kullun ruwan zafi da na dafa da daddare dama yana rike zafi da dumin sa domin har yanzu da zafin na bude kofa ba komai yafi saboda ina sauri na nufi bangaren nasa domin yanzu ya zama bangaren su biyu a yadda na lura na yi sallama a sanye na shiga na gaida shi yana zaune tana jikin sa kallo na naga yayi kamar akwai wani tunani a ransa sai da nace masa ina ne toilet din sai yace da ni gashi can ya nuna min da hannu ganin na masa magana ya amsa min cikin saukin kai kuma ya kura min ido sai da ta hada rai cikin shagwaba ta ce mai diya yace ya akai honi bai dace ta dinga yawo ba mai yafi ba tunda ba hakkinta bane ta bari sai ranginkinta idan za ta yawo ba mai yafi yana jin haka sai yace to bari ta fito zan mata magana ni ko ina cikin toilet din ina jin su nayi kokarin hada mishi ruwan a wani bucket sai na ga ma ai akwai heater a toilet din kuma tana aiki duka famfunan suna kawo ruwan zafi da na sanyi sai na shiru tunani na shine saboda me za su sani na dafo ruwa bayan kowani bayi akwai ruwa ko dai dama duk sharrin Maryam ne don yana daga cikin kirsa na diya mace idan dai su biyu ne wai ta nuna ma yar uwanta ta kasance da miji sai na yanke shawara na ce to ko me ya dame ni da harkar su ita ce ba kuwa tuntuni ta sani tunda alamu sun nuna yar hannu ce ta saba da namiji gashi daren farko kamar bazawara babu wani dan jin jiki kamar babu durwa ba wannan duk yadda aka yi ba a kai masa yanci ba shi ma da a ce wani mai hankali ne da ya gane hakan sai dai na yi murmushi na bar zancen a raina in har ta sake taba ni idan na fita sai ta gane kuranta da kudura haka a raina ina fita na same su har yanzu like da juna sai na dauki kai nace na hada maka ruwan ashe ma akwai heater tana aiki a ciki kafin ya Aliyu ya magana salam

0: Jama'a barkanmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shiri da hukumar gudanar da gidan rediyon Bauchi BRC ta ware domin bibiyar al'amuran ƙungiyar masu sauraro da kuma tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan mai sauraron na biyo da makon da ya zo kafin wannan, mun kawo ku yadda tawagan ƙungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai suka kai ziyara gidajen watsa labarai na jihar Bauchi domin tunkara biki na musamman da suke shirin yi don gudanar da wayar da kai da faɗakar da al'umman jihar Bauchi dangane da zaben 2027 da muke tafi. A yau shirin namu zai yi dubi ne dangane da mahimmancin ƙungiyoyi da kuma irin gudunmawa da ƙungiyoyi suke bayarwa a cikin al'umma. A zauren namu ne yau muna tare da shugaban ƙungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai na jihar Bauchi, Kamar Abdulmajid Sama'ila, wanda aka fi sani da Audu Madrid sabuwar kasuwa. Shugaba, muna maka labarin shugaba. Albarka. Sai Aminu Yakubu, memba a ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon Albarka. Aminu, muna maka labarin
1: yawa. Albarka.
0: Da kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar masu sauraron Albarka Rediyo, Abubakar Adamu, wanda aka sani da Hamu Tsalle Kofar Duni. Abubakar, muna maka labarin shugaba.
1: Na gode.
0: Ni zan jagoranci shirin shayarwa da Miyar Hajji. Eh, ba tare da ɓata lokaci ba, shugaba, kamar yadda muka faɗa a farko, an gabatar da kwanakin baya da ya wuce masu sauraron sun ji yadda ka jagoranci rangadi da tawagan ƙungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai don tattaunawa da iyayen ƙungiya da masu sauraron za su ɗauko daga wancan lokacin zuwa yanzu mai ake ciki ne. Da farko, kafin da ke duba cikin wannan bayanin da zan yi, zan ɗauko kuma jariri a shekarar 2015 da ya wuce mun sarci wannan abu da ga ita ƙungiyar masu
1: sauraron
0: kafafen watsa labarai. Mun kofa wannan shiri ne daga nan ita ƙungiyar masu sauraron BRC. Bayan barbarci ba a shekara ta 2011 an aiwatar da irin wannan ƙarƙashin wannan ƙungiya na masu wannan BRC a zaren da wata, wanda a lokacin da suke magana duk wani ɗan takarar gwamna a lokacin da shugabannin jam'iyyar duka masu ruwa da ɗauki da kan jami'an tsaro ya kai kan ƙungiyoyi wanda suke da alaƙa da ɗaya kai tsaye an gayyace su har da shugabannin jihar da rediyo a wancan lokacin shekara 15 da ya yi an gayyace su suka zo da aka yi ta aka yi drama na can magana sun alfana wannan abu kuma a lokacin an taƙaita abin da mafi yawa mummun mutanen da suke kuma a lokacin mun bar nan ce mun zo ci mafi yawa social network bayan kan takar kamar gwamna da suke wancan lokacin sun fito da zai ci mu suke kuma a lokacin kuma an samu tashin hankali a lokacin tashin hankalin da aka samu bai yi tsauri ta nan ya fi tsauri ta yake katawo da sun fara zo wani ya nuna maka cewa wannan program ɗin da ƙungiyar ta ya yi amfani da su wanda suke da hannu da tsaki na ɓangaren matasa ne da mata da sauran wanda kuma su ne suke da alaƙa da baɗi to ka biya nuna cewa wannan ƙawaye da sun da ƙungiyar ta yi a wancan lokacin ya taimaka wajen samun rashin kashe-kashe kamar yadda aka samu a wannan shirin da na kira a baya. To wannan abu shi ya ƙara tunatar da mu yanzu lokacin zaɓe ne. Ana iya ganin ɗan takarar gwamna da ɗan takarar gwamna ana samun challenge na musayin ya wuce mu a matsayin daga ƙungiyar masu wannan jihar da rediyo abin yana ba mu tsoro, abin yana ba mu takaici, abin yana ba mu mamaki. Irin wannan abu ya saka mu ka ce za mu ɗauko wancan abu da aka yi shekara 15 tun da mun ga amfani da kuma gwamnar sun gani mu sake dawowa da shi wannan karatu mu sake duk faɗin jihar Bauchi baki ɗaya mu nemi waje da za mu yi ilimin nan tare da haɗin gwiwa hukumar zaɓe da jami'an tsaro duk wanda abin ya shafa akan gidan zaɓe domin mu tattauna mu wayar da kan al'umma yadda za mu yi zaɓe lafiya ba ma bi a ra'ayin ba matsayin mu na ƙungiyar masu wanda ya zama zuwa ba ma buƙatar a ce ku kiyar shi ya mutu a zaɓen da za a yi saboda ba mu so mu ga an sarwatar da rayukan mutane ba ma so mu ga an ji ciwo mu ba mu so mu ga jini ba muna so a yi zaɓe ne lafiya lafiya wanda ya fi zaɓe ya hinya ci wanda ya faɗi ya hinya ci wannan mu shi ne abin da muke buƙata wannan dalili ne saka muka runtuwo wannan program ɗin tun da wancan karan mun ga amfani da shi wannan karan ma mu sake maimaitawa mu yi shi domin ganin cewa al'umma sun samu awareness wato wayar da kai domin ganin an yi zaɓe lafiya an tashi lafiya kuma ƙarin bayani shi ne mun ba mu gwamnati da wancan takara a cikin wannan tsamba muna yi ne saboda al'umma mu yi bilin al'umma jihar Bauchi shi ne bilin mu duk abin da za a yi shi lafiya mu muna cikin wannan abin bilin shi ne takaitaccen dalilin da ya saka kamar mun zaga gidajen rediyo wanda da sauran gidajen rediyo wasu mara za su ba mu iyakar wasu za su ba mu minti 30 wasu minti 15 wasu ma har daraktoci suka ba mu domin an fara wannan shiri shi ne ba ƙarami ne babban shiri ne amma kuma ba za mu yi ba dole sai mu da aka yi duka ne sa muka kire ta a matsayin dukkanin kafafen yara labarai na jihar Bauchi a dunkule za mu yi wannan domin ganin cewa an samu ci gaba an samu ingantacciyar zaɓe. Sha ma kafin mu bar wannan fage ka yi magana cewa wannan hidima a baya da aka yi an haɗa kai da jami'an tsaro jami'an hukumar zaɓe na ƙasa. Amma yanzu kamar yadda na ji kana bayani zagawar da kun tambaye ta ne a kafafen watsa labarai da kuke tare da su wa'incan kuna da wani lokaci da kuka ware ne na shi tuba su ko a bana za ku yi hidima ba tare da su ba.
2: Ai ba zai taɓa yiwuwa a cikin ba ne.
0: jine kaman da ake sunan yau jine ma bishiki ba ba a bayin da ake da ni ku ne da ku gani ko akai da ba ina ke ba to wala da ku ku ba da ki ku da ni in so don da ni su ke tabbatar da cewa an yi ko da shi ku ba da ba mun ta jiya da ni ko ba mun ta jiya da mun mu ba mun ta jiya ba ga mu ka ku ka da ni da shi da ai abin da ya ba za shi wannan yakin Allah ya ba za mu ci ka kin mu da mu ta ni mun kan ta da ta fara shi da ku ci mun da ya ci to nan da mu tura yana an so dukkan kuma da su wannan abin kafin lokaci ya yi tura musu kaddama da yasa nan su kuma duk wanda da muka ji za mu ga musu ruwan da zai taka a wajen mun su fara shi mun ga sun ko magana mu tuni da ya musu cikin da yin magana to kafin lokaci ya yi sai ko mai ku zo ya abin kuma sanin dukkan ne shi wannan mun ga da yake kuma da irin lokaci mun ga ka ba shi kan mun mun ci dan jari da ranin mun mun ki ai iya mu da su ne ta kuma ka zo ba mu sai ya kuma la tsaye gaskiya ce ko ne ta ce kuma kuma mafi yawa abubuwan da za mu yi shi
1: da kai faɗakarwa da kuma taimakekeniya ga wani hidima da yanzu ita uwar kungiya na masu sauraro a jiha ta ɗauko jama'a da kan al'umma ya kake kallon irin wannan tarurruka ko kuma faɗakarwa zai tasiri ma al'umma
2: kamar yadda shugaba ya ɗauko wajiya na wayar da kan al'umma wajen gudanar da zaɓe lafiya a yi shi lafiya a gama lafiya wannan abu ne mai kuma ta zo ta hannu waje mai kyau domin ni idan ka bani ma dan iya ce ma duk duniya da mata ma kai babu wanda ya kai mai sauraro irin domin duk ne sauraro a bangaren lafiya an ka taba shi zai ma bayane kala kala a wajen wayaji a wajen shugabannin da suka yi takaratun kololo a wannan bangaren ilimi na lafiya anan ya rinka ji a kunnan shi kuma ya dauka in ka zo bangaren noma da ka dauka fi kowa iya noma in ka je bangaren da ya shafi malanta na makaranta koyarwa da ka dauka ma fi kowa koyarwa me sauraro wanda ilimin sa ma baya da adadi me sauraro domin duk me sauraro yana da ilimi ne na jin abubuwa da yawa duk wanda zai kira ka zo ya ce ma ka zo ka ji ka zaba wani ko kuma ka je ka kara akwatin wani amma ga wuka ga kwaya ga wani abu kar ma ka ji wannan ba domin wannan maudu'i ne mai kyau in dai matasan mu suka lura akan wannan abun wallahi tallahi kungiyar masu sauraro mun yi nasara sosai akan zaben da yake gudana a gaba daga samun yanzu ana takara mutum uku zaka ga wannan kan yana hararan wannan wannan hararan wannan to amma fa in sun hada a gefe a can wani waje wallahi talakan sa hadin
3: ta
2: to amma mu matasa babban abin da yake damu sai kaga wai yaron wannan da yaron wancan da yaron wancan wai suna fada tsakanin wannan fadan banza ne to wannan babban kalubale ne ga matasan
1: Aminu Yakubu ita ba zama tsohon jami'i mai kula da sashen watsa labarai na yanar gizo na kungiyar masu sauraro na Labar Kalidi ko akwai ni shawari da kake da zaka ba mu ita wannan kungiya wajen amfani da wannan sabon kafa tun da a baya sun yi amfani da gidajen rediyo ne a shekara 2012 da ya shuɗe lokacin gaba kan watsa labarai na yanar gizon da ya zama yana da tasiri ba a bangaren ka matsayin ka na mutula da kafa watsa labarai mun irin da kake su jagororin shi da wannan taron ba
3: to alhamdulillah a bayan da shugaba ya bayani da kuma shi abokin magana tawar da dan bayar shi ne yanzu shi shugaba yana da kyau a duba ta wajen yada labarai ta gidi yanzu dukkan su abubuwa ya koma ta yanar gizo ne sannan kuma idan mutum yana bibiya sauraron kafafen yada yawa yada labarai to gaskiya yawanci ba ka yada abu sai abun ya zama sahihi shin me inganci kenan to wajen mutum media na masu yada labarai abu ne wanda ke yada ba da a yada shi ba sai an tantance shi sannan kuma kamar yanda gaba da yana da kyau a wayarwa kai wa mutane musamman zabe wanda za mu fuskanta da zuwa mu kuma yanda aka faɗa shi ne har da Allah matasa suna cikin wani kalubale wanda da ya ga mutum ne an ba shi kwaya ko wani abu ya je yana abin da bai dace ba wanda ya kamata a ce da kwan da za a baka na kamata a ce mutum yana makaranta ne amma kai an bar ka ka je kana ta abin da bai dace ba to wannan ya da abu ta social media na abubuwa to yana da matukar amfani wanda yanzu yawanci matasa sun koma ta wajen to wannan kungiya yana da kyau ta mai da karfi ta wajen saboda yanzu duniyan wai ta koma a tarihi
1: mun yawa abu kalle kuma dole kamar yadda ka dan fara sharhi akan tasirin sauraron radio da ilimi da mai sauraron radio yake da shi da kuma kalubale da ake samu na yaran gizo nan musamman wajen isar da sakonni na kariya da wanda ba su inganta ba wani irin kira za ka yi musu jagororin wannan taro wajen la'akari da wannan kafofi guda biyu saboda tasirin isar da sako mai inganci
2: to anan kiran da zan yi wa shugabannin kafafen watsa labarai shugabannin na jihar Bauchi tawarin da zan bayar anan shi maimakon a ce za a mai da hankali wajen yanan gizo da kawai haka kawai mutum ya rubuta abin da ga dama ya ce wai ha kowa ne fa ana cikin gabi za ka ji ya rubuta ya ce wane ne a gaba da fara'a shi ne ko je ofishin aina kin ya ga ya ma shi ne wannan da fara da fara yana ko ne ne ai kuma da ka faru ala wannan ne shine ma na karshe a jirgin da ake
1: ina ne fi hanu ana ta ce ai wane ya ce sai an go an sanar da aka san kai a fara ta binciki shi yake aka faɗa mana wannan ne kika da kana kana tabbaciya a wannan bangaren zan iya ce in da ya amfani na da kafafen watsa labarai kamar man da ya shafi irin Facebook da sauransu to ni a dakin taron abin da ake gudanarwa a rinka sakewa wanda kuma sahihi yana cikin waje ba yana wani waje ba wannan abu ne kike amma shi gidan radio yana cikin muhimmanci sosai domin gidan radio ba ta ƙarya ba gidan radio ne yake yin kuskure ne ni ƙarya wajen haɗin abin da ba daidai ba in ji shi a ce kana yin da daidai ba Allah ya daidai da wanka kan program na naira 10,000 wanda za a iya canta ranka miliyan guda da kuma ya san din ka saboda an faɗi ba daidai ba wanda bai kamata ba to ka ga kuwa gidan radio ba wanda ya fita taka tsantsa tawarin da gangara ne shi ne a koma gidajen radio da muke saurara shi ka ga yayin da ya fi ta wannan bangaren gidan radio domin ta gidajen radio ne da ita da sabon
3: kuma idan da yau da rika a jawabin da ba ka ce za ka yi jirma a kullum ba a ɗan tsaya ka yi ta ka kawo wajen su shiga muku cikin masu da ko da gidan da ne biyo sai ka ku da ba ni kuma ku da kace su na ku da na shi ba kana da ka ku ne ne abuwa ne shi ku da na ba a ce sai ka ci ne ne an ga ta ga ni ko da har da ba ku ci kun ji ba su ka fa kai da na ba ta yi ne shi ne ai da ta ci ne sun ji na da ya ta ga ni ta kan shi ne ya ka shi ne

0: Bayan da wuri ya hadu jagora kauran daular Usmaniya gwamna Bala Abdul Kadir Muhammad ya karbi abun magana ya ja baki yana fassara dangane da ma'ana azancin tafarki buri fata da kuma zage damtse a tafiyar APM mai burin kafa gwamnatin Yakubu Adamu ga jihar Bauchi
1: zaki sun saki samu wani zuwa to awali jatau wanda da amana nani ne gaskiya wanda biyayya kuma shigowa mu garin nan na ji dadi da alaman za a kuma da alaman zaki za ta ba da guduma wanda ya bi na hawo da magaji na ya zama gwamna a wancan karo na ba da tazaran miliyan 1,800 a zaki kawai wannan suka fi zaki su ne coro alƙalerin da ta ba balewa saboda haka wannan karo abinda na gani mutanen da suke cikin gari da kan hanya sun yi goma wanda suke nan ko ba haka ba ne da mutanen zaki duk abinda ake ce an muku kamar ma yanzu aka bana insha Allah yanzu ne za mu muku hanyoyi mu inganci muhallinku musamman ma maganan kogunanku da suka ke shan wahala wanda gwamnatin tarayya ba wansu da ku wayannan mutane yahudawa da suke zuwa su yau da loku mu yayanku ne kun ga abubuwan da muka yi kuma ku sani ku tantance mu yanzu ba na yin PDP PDP ta zama na yahudawa wanda ba sa son yan arewa kada wani ya zo ya yi da loku cewa da loku da PDP dole ne ƙarya ne mun ba ta PDP mun da rogo kowa ya duba alamar rogo ya dangwala daga wannan zaɓe har zaɓen da yake gaba kuma wannan zaɓe shi ne zakarin gwajin dabi wannan wuri mun saba ci wurin mu ne haka Allah ya yi kar ku yarda wasu su zo su haɗa baki su zo su ci mutuncin mu mun san ba za su iya ba akwai jajayen zakaye a zaki ga ɗayan su nan kuma shi wanda malam zai ta'addu'a ne a sani bayan kuka yi cigaba da yin aiki da muke yi ya kuma armo ya zai ce ni wajen yin aiki a jihar Bauchi da shi da ɗan uwan sa mamu ba a maji ni kuma da ni da ɗan uwana madubin katagu da kuma na gashi da rinin jini ji abuja mu za ko muku hakkinku yanzu suna neman muku hakkinku a abuja kuna jin labarinsu to ba haka ake sanata ba na yi sanata na san abinda na kawo na asibitoci na hanyoyi da sauransu a muku muna kiran ku a yi rogo daga sama har ƙasa a yi rogo alheri ne rogo alheri rogo rogo Bauchi Bauchi Bauchi Bauchi ta kudu Bauchi ta kudu Bauchi ta zakiya Bauchi ta zakiya ta Bauchi ta arewa ne ba Bauchi ta arewa
0: kauran daular Usmaniya kenan daga can garin Sakuwa kamar yadda sauti gurnani da kuwa suke nuni a sauti lallai taro yayi taro dan adam bila adadin hakan yake nufin rundunar jama'a masu ƙuri'a sun amsa kira kawai lokaci ake jira shi ma anasa jawabin director general na yakin neman zaben APM a jihar Bauchi Alhaji Hamza Koshi Akuyam ya nana ta fadin da yake yi a kullum cewa an ga zahiri babu amfanin jiran tsammanin da ba shi da tabbas don haka ne yace al'ummar jihar Bauchi ta yi yakinin alkhairi kuma daman taken APM kenan alkhairi
1: to abin da ya kawo nan yau yau mai gina gwamna mun zo mu fara campaign campaign ne tsakanin mutum biyu ko uku amma mu muna campaign ne a matsayin mu na masu abu mu muke da wannan constituency mu aka zaɓa sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar a wannan constituency na Sakuwa Allah ya ji kan mai hon da Umaru Ramzan shine na karshe wanda aka zaba a wannan constituency. Yau mun zo da mu sake dora dan banne mun sake zabe wanda muka kawo wani dan takara. To mun kawo wannan wuri ne. Me girma gauna ya hana mu cewa mu daina taba kowa mu yi campaign a bisa hujja. Da Allah ina roƙon ku din sauran da suka zo za su zo campaign su gaya muku. Mu duk wata ward da take wannan constituency ko duk wata ward da take Bauchi state mai girma gwamna ya yi wani abu tabbatacce wanda ake gani. Saboda haka duk wanda ya zo muku cewa zai yi campaign yau in ya zo wajen ku campaign a biyar bi ku tambaye shi me ya yi wa ƙasar ku. Ba wani tambaya ku tambaye shi distinguished senator me ka kawo mana wannan ƙasa. Ba mu fada in ba mu shi kenan ku ce to tun da ba kawo ba yanzu ma ba za ka yi ba. Sai karatu ba wanda ya bi maka kuma sai mun maka tumɓuri a ƙasar nan. Sai mun maka tumɓuri a ƙasar ka bane. Saboda haka ku fito ku nuna musu wannan zaɓe. Zaɓe ne muka zo mu yi shi a gwajin dabi. Mu nuna wa jama'a cewa mu da shi. Abu da farko na ce muku wannan wuri zaɓen mu an zaɓe mu sau biyar zuwa shida. An zaɓa wani sau uku. An zaɓi wanzan sau biyu. Nan mazaɓar mu ne. To wannan zaɓe da tsakanin mai kaya an Allah ya shiga hannun sanyi. An zaɓi tsakanin mai kaya da mara kaya. Wannan fa abun mu ne. Muna so ku gane a jam'iyyar da muke takara da su yau a nan wurin mun yi sarakuna. Akwai hakimai da hakimi ɗaya ne a nan. Yanzu akwai hakimai guda hudu. Da da muka yi to babu faɗa ba komai. Ranar zaɓe ku zo ku dangara jam'iyya mai rogo ku tabbatar da cewa yaba kyauta tukuci. Mai girma gwamna ya yi abubuwa da yawa a wannan mazaɓa. Ya yi hanya zuwa tun daga gamawa ta wuto ta nan ta zo nan. Ya yi hanya a nan garin ta wuce a zaki. Ya yi hanya zuwa Idas. Ya yi hanya zuwa Kabin Larabawa. Duk ya muku wannan. Ya yi daga garin Gayi har ta kai Maɗuwa. To jama'a wanda ya muku wannan shi ne zai zo muku neman alfarma a ce ba za a yi ba. Za mu zaɓi ABM.
0: Alhaji Hamza Koshi Akuyam, angon jihar Bauchi mai ƙanshin jiran lokaci, matashi mai rigar dattawa, haziki mai ƙwarewa Yakubu Adamu ya samu fili domin tofa albarkacin bakinsa. Don haka ya ce jihar Bauchi ita ce manufa don ɗauka kamar taba shi ne jigon tafiyarsa.
1: Bauchi! Bauchi ta kudu! Koma gani! Bauchi ta kudu! Bauchi ka tsakiya! Bauchi ka tsakiya! Bauchi ta yayawa! Bauchi ta yayawa! To muna godiya shugaban sanata Bala Muhammad ƙauren Bauchi ƙauren ɗaurar Usmaniya. Shugaban ɗariƙan ƙaurasiya! Ƙaurasiya haƙiƙa! Ƙaurasiya amana! Mun gode mun gode.
0: PhD Yakubu Adamu, alfijirin shekara ta 2027.
2: Garo go maganin yunwa.
3: ABM babu yan mawa.
4: Al'ummar jihar Bauchi albishirinku. Gwamnan jihar Bauchi tare da dukkanin makarraban gwamnatinsa sun rungumi sabon tsari sun sauya sheka zuwa inuwar jam'iyyar gaskiya da adalci wato Allied People's Movement APM mai alamar rogo tushen abinci maganin yunwa kuma asalin wadata. Wannan gagarumin mataki da gwamnan ya ɗauka manuniya ce ta buɗewar ƙofofin ɗimbin arziki ga jihar Bauchi domin jam'iyyar za ta ɗora kan manyan ayyukan da aka fara. Kamar yadda rogo ke baza saiwa a ƙarƙashin ƙasa, haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa ta ko'ina. To me kuke jira? Maza da mata, matasa da dattawa, 'yan kasuwa da manoma, ku fito ƙwanku da ƙwarƙwatanku domin rajista a jam'iyyar APM a dukkanin mazaɓunku. APM mai alamar rogo, wadatar ƙasa, arzikin al'umma. Wannan saƙo ne daga kwamitin faɗakarwa na jam'iyyar APM a jihar Bauchi.
0: Haka shike, da ba domin cika baki ba da Bauchi Consolidation Forum zata ce ta shirya ko gobe a Jadaga. A jayau ba sai an jira ba. Domin mutanen jihar Bauchi daga tsagi daban-daban, masana, magabata, mahankalta, manazarta, matasa, ma'abota kishin jiha duk sun nuna inda baki ya karkata. Kafin barin garin Sakuwa sai da Madugun Katagun kuma mataimakin gwamnan jihar Bauchi har ila yau dan takarar sanatan Bauchi ta Arewa a inuwar APM mai alamar rogo Alhaji Awal Jatau ya gabatar da jawabin godiya cikin shauki saboda farin cikin ganin dandazon al'umma na ban mamaki.
1: Godiya ga musamman ga al'umman zaki lokal gamma ga al'umman mazaɓar ɗan majalisa na Sakuwa a madadin mai girma gwamnan jihar Bauchi, a madadin gwamnatin jihar Bauchi, a madadin dukkan wani mutumin jihar Bauchi, maza da mata, yara da manya, assalamu alaikum. Ina tabbatar muku da cewa lokacin da mai girma gwamnan zai kawo jagoran gwamnan da farko a 2019 a zaki lokal gwamnan ya fara kaddamar da kamfen dinsa, kuma zaki lokal gwamnan ne kadai yana dan takara a 2019 ya zo har sau uku. Wannan mantawa a nan kuka masa albishir cewa shi ne dan takarar gwamna kuma shi ne gwamna insha Allah ta'ala. Allah ya tabbata mana da haka, ya sake komawa na biyu sakamakon guriyan da kuka jefa masa ya dauki danku, abokinku, wanku, ɗaninku ya sa shi a matsayin kujeran mataimakin gwamnan jihar Bauchi. Baibai a nan ba, mai girma gwamna ya dauki hanya da ta tashi daga Bakari ta tafi kafin Larabawa. Yau muna tare da shi a mota muna zuwa, ya ce wa sabon gwamna insha Allahu wannan hanya da ta gani a kafin Larabawa a shekaranka na farko, a kwana ɗarinka na farko, ina so daga hanya ta shiga Langawari ta wuce ta tafi Gadiya har ta tafi Biyo. Mai girma gwamna ya ɗauki hanya daga garin Gani a ƙasar ƙaramar hukumar Gatagu ta shiga Makawa, ta shiga Gadai, ta shiga Murmur, ta shiga Maduka. Lokacin da muka sauka a fada ya ce, mai girma ɗan takara, ina ba ka umarni idan Allah ya sa ka zama gwamna ka yi Gada ta tsallaka ta shiga cikin Bujuguwa ta hada da hanyar Azo. Mai girma gwamna bai tsaya a nan ba, lokacin da ya kamo hanya ya ce zai je ya dubi hanyar da ya yi daga garin Gamawa ta shigo Sakuwa. Yana kuma tabbatar mana da cewa insha Allahu ta'ala gwamnatinsa da za ta gaje shi na yaransa ininmu ininsu PHD wato Yakuba da mudan takara, wadda kuma insha Allahu shi ne gwamnanmu na gobe, zai ƙarasa mana wannan hanyar ba wai ta gaya a Gamawa ba, sai ta shiga Gololo, sai ta wuce Jakusko, sai ta shiga Burzani. Har wa yau mai girma gwamna a cikin jawabansa na yau da safe kafin mu zo nan ya ce a ɗauki wata hanya da ta tashi daga ƙasar Katagu ta rada ta dukkan kowane jigawa, ta dukkan kowane fari, ta dukkan kowane gangare, sai mun fadda duk wani birni, sai mun fadda duk wani ƙauye a ƙasar Katagu har ya zuwa Burzani domin ya inganta mana hanyar sadarwa. Mai girma gwamna muna godiya, muna kuma ƙara godiya, muna maka albishir da sarakunanmu da jaurawanmu da masu anguwanninmu da bulamominmu da 'yan siyasanmu da wannan tagararin matasa da muke tare da su sun tabbatar maka da mai girma gwamna insha Allahu ta'ala.
5: wanda muka tsayar da hannunmu wanda yayi mana ciyama ya tabbatar mana da tsaro ya tabbatar mana da kiyon lafiya ya tabbatar mana da harkar makaranta ya tabbatar mana da mutunci ga yaro mutunci ga babba mutunci ga dana miji mutunci ga yaba ce kuma ya giya
0: mataimakin gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Awal Jatau ke cewa madalla da karinci ga dumbun al'umma da suka taru domin mara balale ga tawagar dariƙar ƙaurasiya a garin Sakuwa da ma garin Disina yayin ziyarar tawaga karkashin mai girma gwamna Bala Muhammad
6: Bocin Yakubu Bocin Yakubu Bocin Yakubu mun jinsu karkaji zauran kowa Yakubu sannan magajin kauna
7: wannan tafiya dai insha Allah Allah ga an yi nasara muna jin ranar rantsuwa ne kawai in Allah ya yarda saboda fiskoki da na gani anan da yawa wanda da muna tare da su a APC wanda wallahi ban yi taɓa mafarkin cewa zan gansu anan ba amma sai gashi na gansu to wannan ya nuna min alamu na cewa in Allah ya yarda nasara tana tare da mu
8: duk abin da zaka tsaya da matashi da kai matashi ko da ba su wani ya saka sauran lokacin da zai samu wannan abu kai ko kana gani na ka karewa zai ai kan lura inda ya bar kawai matasa akan abin kai ka san wannan abu kai sun fi gaban abin sun shiga gaban abin Allah kuma ya ba su dama akan abu saboda sun shiga wa abin in ka je Kandahar nan sai Kandahar ko Abuja kwata ko shiga ba ai saboda ba ta usu komai ba su suna kuka wallahi dukan farko ko da mai gidan bai tashi idan ba sola 90 ya kai musu ba sola suka tambaya su suna neman yin ko 12 ko 10 ko 5 idan ba sola 90 ya kai musu ba
9: to ina kira ga dukkan jama'an mu gaba daya a fahimci wannan mu bukatar mu ja hankalin mutane cikin wannan tafiya ba mu da bukatar rabuwan kai ba mu bukatar tada fitina bukatar mu nasara wannan jihar ta mu ce gaba daya in fitina ya zo garin nan ya shafe mu ne gaba daya wasu daga cikin yan takarar mu wallahi ba su da gida guda biyar na yan uwan sajiyar Bauchi gaba daya to in kuka dubi wannan mu ya zama na wajibi mu nutsu mu duba mu zaunar da jihar mu lafiya shine riban mu a rayuwar mu kowane lungu kaje za ka gidan dan uwan wancan za ka gidan dan uwan mai girma gwamna za ka dan uwan Bilyabura za ka dan uwan Mamman Isa za ka dan uwan Bala Bosco gari guda za ka gansu amma daga cikin yan takarar da yawa wallahi tallahi zan iya lissafawa wallahi ba za ka sami gida guda biyar nasu ba to ko yaki ne zai zo garin ba su da sara to sabu ga ya zama na wajibi mu yi karatun tanutsu mu duba mu yi kishin jihar mu mu duba mu ga me ya dace da jihar mu me ya kamata mu yi wa jihar mu wannan shine abin da mu sa gaban mu

0: ati na akwa ye wasi aya nidai zani ba ku bayani na ati na akwa ye wasi aya idan kace sannunku sai ka ji sinci. I know the here Hausa amma na ati na akwa ye wasi aya idan kace bale sai dada ni adibe sai ka ji sinci oga. I know the here Yoruba amma na ati na akwa ye wasi aya idan kace kedu odin ma ka ci koro sai ka ji sinci. I know the here Ibo abinda
1: haka yake kada su sauraro ya shagala yana tare da mita 94.6 sangon FM. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:30 lokacin za mu je ga shirinmu na gaba wato guest of the week, amma shirin ba zai samu zuwa muku ba bisa wasu dalilai da suka fi karfinmu. Amma bari mu ci gaba da kasancewa da manyan fasihan mawakan gargajiya tun daga kan Dr. Malam Dr. Mamman Shata har izuwa kan su Adamu Dan Maraya Jos. Da fatan za a ilmantu da waɗannan waƙoƙi da za su da mu kasance tare da su. Mita 94.6 sangon FM.

yan kana takama akwai ne ba ka sanya huda goma a kanka kai dai sai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai to malai idan ka duba ta nan daga

kana ta kamar akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai dai da an gano ka sai a ce ga mahaukacin nan sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma

uwa ga Allah kai mai akwai ka gane rami guda akan tona ka tuna ba a tona goma a fariza a nan nade ka haka nan wanda bai da komai ranko.